0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.

0: So, Amanda, what did you guys do on your date last night?
1: Oh, he was so sweet. He took me to eat, he bought me roses, and then we went back to his house and watched movies.
0: You went back to his house? Did you guys kiss?
1: I'm not telling you that.
0: Oh, my God, you did. Shh. Oh, my God. Look at that guy. He's so cute. And he's looking over here. Be quiet. Don't be cool.
1: Go talk to him.
0: No. I'm too nervous. What would I say?
2: Si Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
5: Mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Set Living Testimonies.
7: Taas ang sugar mao nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
8: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
6: Living Testimonies. Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting Ting.
1: September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.

ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, taklit, taklit, balita, balita.
4: Kabagting o gawal kada mayong buntag na naniyan ang BBC Daklit Balita alas 9. Gipaduol sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA ang nagkalainlaing serbisyo niini ngadto sa komunidad pinagi sa OWA on Wheels nagipahigayon sa Dulop Dumingag sa Buanga del Sur diin 76 ka partisipante ang nakabenepisyo sa impormasyon tabang og mga serbisyo alang sa mga OFW og ilang pamilya. Tumong sa mong programa nga mas mapaduol og mapadali ang access sa mga serbisyo sa OWA samtang direktang gipaminaw ang mga panginahanglan sa mga OFW o ilang pamilya sa komunidad. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazon. Ang salamat umayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Rock, rock, rock.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Set Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
6: Ako nga tawa na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. Unya try tinuol magid siya di ay.
5: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
6: Paghikap niya siya tutunlan, wala naman.
4: Living Testimonies.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
9: September is World Leukemia Awareness Month. Ang leukemia ay isang uri ng cancer na nakakaapekto sa dugo at bone marrow. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, mas madali nating makikita ang mga posibleng senyales at sintomas nito. Maging mapagmatsyag sa mga sintomas tulad ng madalas na panghina o pagkapagod, maputlang balat, madalas o paulit-ulit na lagnat, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakaroon ng impeksyon at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nakakaranas ng mga sintomas na ito, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Ngayong World Leukemia Awareness Month, sama-sama nating palawakin ang kaalaman, suportahan ang mga lumalaban sa leukemia at hikayatin ang maagap na pagpapatingin.
0: Radio Magbating.

0: Horas, a las 9:30.
1: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
4: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ana ay, patin na iyahang lawas. Maglapag yun ko ato mga gulo yun.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Rádio Bagbag Ping. Are you planning
1: to build your dream home? Balay ni gusto o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
4: Kawag ni Kabalkada, may buntag, Anyana BBC Daglit Balita, alas 10. May pahibalo sa Rural Health Unit Dinas ang pagpabakuna sa mga estudyante pinagi sa school-based immunization higang sa Oktubre 1 hanggang 30 karong tuiga. Target nini ang mga grade 1 students nga hatagan og measles o tetanus diphtheria or TD vaccines. Apil usab ang grade 7 students nga hatagan og measles o TD vaccines. Samtang grade 4 students mao'y target sa human papillomavirus vaccine. Di pa hinom naman usab ang mga ginikanan o guardians nga mag-coordinate sa eskulahan o RHO. Alang sa saktong impormasyon kabahin sa pagbakuna. BBC Daklit Balita, alas 10, Bagting, Desisyon ni Flores of Hima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: September 10 is World Suicide Prevention Day. Kumusta ka? Kumusta ang taong mahalaga sa iyo? Minsan, hindi natin makikita ang bigat na dinadala ng isang tao. Kaya mahalagang makinig, kumustahin at maging handang tumulong. Ngayong World Suicide Prevention Day, tandaan natin na mahalaga ang bawat buhay. Kung ikaw o isang tao kilala mo ay nakakaranas ng matinding lungkot, kawalan ng pag-asa o nahihirapang harapin ang mga problema, huwag itong sarilinin. Makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan, lumapit sa isang mental health professional o humingi ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility. Makinig, kumustahin, tumulong, dahil ang simpleng pakikinig ay maaring maging unang hakbang tungo sa paghingi ng tulong at pagligtas ng buhay.
2: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: Horas, a las 10 y media.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radio Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. I'm not afraid.

0: 九万八定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, rock,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Taglit Balita.
4: Maayong buntag, Gabagting o Gabagada. Sali na ang Daklit Balita, alas 11. Hingpit na giablihan ng Gikam Bridge nga nagugtong sa lungsod sa Mabuhay ug Alicia, Zamboanga, Sibugay, di naghatag og mas sayon ug mas hapsay nga pagbiyahe ug koneksyon alang sa mga komunidad nga nagamit sa maong dalan. Ang maong tulay mahimong agian sa mga sakyanan nga adunay gibug-aton nga hangtod 25 ka tonelada nga gilauman nga maghatag og mas luwas ug mas convenient nga pag-agi alang sa mga motorista ug delivery vehicles. Giila kini isip usa ka importanteng lakang sa pagpalambo sa connectivity ug accessibility. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita, alas 11, kini si Bagting 28, Kimberly Namuag. Maing buntag kanatong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.
6: Yo, I just started my sentence like a capital letter. Got bars for years, I hope you send

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
5: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Set Living Testimonies. Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatud-an ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, Boriba ko ana, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya ang natabangan.
7: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na siya. Jaime Verano.
6: Living Testimonies.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na...

0: Oras, alas 11:30.
1: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema. Let's get ridiculous! Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
2: Ay, welcome sa Usap sa ato programa Kudyakas Kahanginan. Ania na po Lady Antonia, mga kudyaka. Bisang unsang urasal inyo gyud kong makauban, mga kudyaka. Gituyo ni mga kudyaka. Bisan asa nga lugar basta nay hangin. Aksyon ni Antonia ba? Ah, bisan asa sa kalibutan basta nay hangin, unya nay radyo, unya madungog. Kudyakas Kahanginan. Kumusta man ang inyong pagkamas-kamas, mga kaudiyaka? Kung sa maning oras, Lady Antonia, oh, maglatag kong plataforma. Mura magadagan, mura mag-eleksyon gadagan ba magla? Ihanyag ko kaninyo ang akong mga plataforma di gobyerno. Ay, shout out sa mga gusto mo padangat sa ilang pa-joke time mo paudiyaka. Nato yung numero, mga kaudyaka. I-text ang oh, mauna itong numero, mga kaudyaka, ha, sa Hudyakas Kahanginan. Shoutout sa mga nagamit at sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha. Memorize na gindi na ako, mga kaudyaka, ma. Sa sinugdanan, murag malibog pa kong yaw-yaw aning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Makabisita mong mga parmasya. Makaagi baka mong mga parmasya. Makapangutana mo kung nabay Mimo Smart, Nature's Gift Mimo Smart Syrup, Nature's Gift Mimo Smart Capsule, Nature's Gift Verticure Capsule. Ingon man ito, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ingon man ang ito ang Nature's Gift Nerveflex Capsule. O baka ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Syempre po, shout out sa mga nagtikongkong, mga nagtikangkang diha. Sa mga nagkulob o mga nagahayang diha.

Da lagi nakakiay mo ato mga kaudiaka. Basin bayag na problema mo sa inyuhang pang panlawas mga kaudiaka, labi na kakalipong mo. Oh, kabalo na mo sa sulbad ha. Makatabang sa pagpakunod sa kahilo. Makatabang sa pagpaayos, balanses panlawas. Ang sulbad ni ana mao ang Nature's Gift Verticure Capsule. Mao na siya mga kaudiaka ang Nature's Gift Verticure Capsule. The best kay ni para sa inyo ha mga kaudiaka kung na batian ninyo nga misayaw mo nya kalit kalag kalipong. Mitindog ka na out of balance ka. Kalit ka lang og kana bitong mibugsay ang palibot. Gamita ang Nature's Gift Verticure Capsule. 18 pesos per capsule na ni siya mga kaudiaka ha. Antonia, kung moabot gani ang panahon nga makapalit na kong sakyanan, ikaw ang una na kong banggaon. Hala, grabe naman. Ano ako ba yung banggaon nga ga? Diti, nagay ko, duha tiil. Banggaon naman nung tan. Ay, nga nung banggaon man, kay di man ko kabalog drive. Ay, maudi, ay. O, dapat yun mga kaudiaka kung magpalit kag sakyanan mga kaudiaka, kabalo na kag drive. Ba, mo man na importante. Pero this tananoy, daghan kay gapalit og microphone, di kabalo mo kanta mga kaudiaka, gadugang-dugang lang sa...

0: kadugan-dugan lang sa kusog sa ulan. Ah, karon nga nagulating ulanan, daghan na pud gareklamo, labunting init, magreklamo gyapon. Aga syempre po di ay naputay gitawag mga kadyaka, Nature's Gift, Memo Smart Syrup o naputay Nature's Gift, Memo Smart Capsule. Mao na gini ako ang ginabalik-balik sa inyo matag adlaw mga kadyaka. Oh, okay, abi ninyo mga kadyaka, dako kikis siya o advantage mga kadyaka kung hanap bitang kuan mga kadyaka kanang natay. Oh, naatay kanang sideline o pang-income, discartes life. Paniguro diha, kay di mapun maayo nga sige kag pangayo diha. Lihok po. Amo na siya nga ang gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Capsule. Makatabang na siya mga kodyaka, paniguro po, makadiskarte kag unsay angay nimong buhaton sa sitwasyon karon nga perting lisudag yon. Oh, na mga panahon mga kodyaka nga na yung mga panahon nga kapoy nagigayon naon-naon. Na yung mga panahon nga gusto na tamo quit sa atoang pagpanarbaho kay sige na lang tagtrabaho ani para ibayad sa utang. Wala ba ganyan rules life? Mabitog basta-basta? Ang nakanindotana mga kodyaka, ang kaninga gitawag nga kape nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kumoy, ako bitaw Antonia Dele, bigid ko dato, pero wasan ko'y natigom. Tao, ragyan kong kaginhawag yan. Na di ha. Wakay natigom nga kwartaw niya, nagtigom rakang kalagot sa imong isik katawo. Na! Antonia, si Nanay Vicky ni Antonia, shoutout ko sa tanan akong mga Navy, ma'am, paliog, itukas ang buhay sundalo kay gusto na nila, ma'am. Gapaminaw sila karon, ma'am. Salamat kay ma'am. Itukas? O saan ang word ng itukas? Murag i-sampit man siguro na, no? Grabe po kag mga words te. Ah, man ang lugar te. Shoutout sa itong mga kasundaluhan. Shoutout sa kaninyong tanan, ha? Ingon man, syempre po, ang kanibitong gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Syrup para ni sinyuhang mga bata. Mga bata, magun mga kodyaka, dali ra ma-board. Usay, dinala ko mag-eskwela, oy, kapoy kay di ko kasabot. Si ma'am, sige kiyaw-yaw, di nato masabtan. Kapoy kayo, ako laging classmate kasabot. Unya, ako dili, nga naman na. Pariha raman mo kami naglingkod sa among mga lingkuranan. Ana siya mga kaudyaka ba? Muna siya nga ang Nature's Gift Memo Smart Syrup. Makatabang aron mas dali makasabot, makarecall sa gitun, anong maayo ang performance sa inyong mga anak. Okay, luwi kayong bata mga kaudyaka nga ibuli na lang. Luwi kayong mga bata nga suguon ni mo. Imo pang itulotodlo ang agtang kay wakasabot. Maingon din ta nga, ambot yung bata ka, oy! Asa mapuka naliwat, imposible sa ako, ka-bright na ako. Ay, Lovelyn Candidair, shoutout to Ogbanyel, family, Francis Malinaw, siyang manager's farm, Yolalio Hingkianko, Lazea Monterola, siyang bana, nag-deliver itlog. Yun na, panimong itlog kaysa ngalan sa imong bana. Sunod lagi ba? Butangin yung ngalan na inyong bana, inyong mama, inyong papa, ante, angko, lolo, lola. Ay na nag-i-greet niya, ay na nag-i-mention, nag-unsa na nag-deliver na imong bana, itlog. O sa may ngalan sa imong bana, itlog o ang deliver? Shoutout sa kaninyo. Kasyempre po natin itawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Ang utok samtong mga kaudyaka na ginahanglan, yun isang proteksyon. Ka-cute ba rin mo, Antonia? Sa unag yun, mudako ko, muragi kong food chain, aning cute na ba? Nature's Gift, Memo Smart Syrup. Suportahi ang utok sa inyong mga anak. Para dili sila makuan mga kaudyaka, di sila magluya or makauna-unag menu ba o sa yun. Bago pa kayong graduate o kinder imong anak, yun na, ma, pwede na kong mag-menu, ma, kaya di na lang kung ma-eskwila, kaya maura mang-yapon. Gana lugar kay mong anak kinder unya gusto na magminyo kay mora kuno gyapon. Mora magyapon mo eskwela tama mora gyapon. Ayaw dapat na ay kuan ang imong anak mga kardiyaka, kanang kadasig ba para sa iyang future? Oh, kung naamagod siya ay matunaan mga kardiyaka sa mga butang, sa kanabitaw, interesado siya sa mga butang mga kardiyaka, ang mahitabuan na mga kardiyaka, oh, kanang na, ang iyang mindset ba nga, maniguro siya? Oh, di siya kaminusan sa mga tao sa iyang palibot. Unang dapat inyong bata kabalo. Dawig mo dako na inyong bata mga kaudyaka nga way natunan o niya sigilag pangaway. Way nga din nga. Way nga rin kipatawag na babuka sa imuhang ma'am. Mangutana kasi mong anak. Nga rin kipatawag na babuka sa imuhang ma'am. Mutubak din bata. Alang ma'am, maglakot ko sa akong classmate. Porket na wong siyang tiil, manapak na siya na ako. Dagway ato, murag tiil. Tapak-tapakan lang ta. Ay, napun nga bata. Uy, hama na, naliwat ng bataan. Uy, nga na. Ina naman, manulte, mangaway man. Lapo tayo kitawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Uy, kita po ha. Ay, kita po mga kaudyaka, maniguro ganyan taon ta nga atong tagaan o gigayon ng atong utok nga makarecall sa mga impormasyon. Anong ganahan may kamalimot? Kalain lang ang malimot? O mag-acting-acting din ka mga kaudyaka nga, ha? Kesya na ka? Do I know you? Kung inana magaling pag-artista na lang kay hawod mang kamuak, bisan kabalo kang masakitan ka. Na yung mga panahon mga kaudyaka nga gusto na to limtan ang tanan. Pero mas daghan ang panahon nga dapat mainumduman na to ang tanan. Kaya nga naman, daghan kay mga memories sa tuwang mga kagahapon nga nindot pa kay balik-balikan. Daghan pa kay mga reminder sa tong kinabuhi nga pwede na to balikan. O di na to sayangan o gato ang hinumduman. Muna natin ituwag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Shoutout di kanimo Arwin San, Mary Joy Tanghal. Shoutout di kaninyo Antonia, good PM. Huwag dyan nagpaila. Uy, good PM, kasayang ani mong text. Antonia, podyaka ko sa Macam Family Salva. Og Vega, special sa Palanga, si Ate Giselle Macam, this Uzames Hospital. Kika remix sa Tralala. Shoutout di kaninyo ha. Kanina bitong sigig text sa akong programa, ibago-bago po yung style sa inyong text, be, kay para maiba na po mga kaudyaka, kaya kung pagbasa, balik-balik. Kaya Antonia, daghan kay ko gisen nga joke, pero wa ni mo basaha. Ay, siya ha, kay naday siya gisen nga joke, wa na ko basaha, pasay luwag yun yung taon ko mga kaudyaka. May mga panahon nga di na ko maapas. Namo ko'y uban mga kaudyaka nga mag-send og joke mga kaudyaka nga nay kapariha. Nay kapariha ba din naman na kugbasa. Ang may tabo magod mga kaudyaka, murag kabalik-balik ako ang pagbasa sa joke kung taga-adlaw na po pariha. Ba? Nature's Gift Memo Smart Capsule. Pagpahayos konsentrasyon, mas klaro panguna-una. Makahatag sa mga performance sa lawadaw buluhaton. Gusto kang alerto perme? Gusto ka di katulgon sa may Antonia ka programa pero kapiyongon? Bitaw, gamit mo sa kitawag ng Nature's Gift Memo Smart Capsule. 18 pesos per capsule mga kaudyaka ha. Antonia, kumusta? Salamat kay ni Agi kas akong hall. Sa hall? Unsa man barangay hall? Unsa man nga hall? Shout out ya kani imo. Karon pa ko gabalik paminaw tungod sa imong live, wala namang good ghost kibawi among lugar. Gimingaw ko sa imong kasabaan Antonia. Shout out sa aking kasama ako dito sa Manila. Oy, kaya pala rulihi talha nagtatagalog ka na dyan. Sana magkaintindihan tayo. Shout out sa kugangan sa Papanilog Mamasita diya sa Kasya San Miguel Dennis Aguidor. Request kong song, hawak mo ang bet na unsa. Huwag mo'y kapuyan na nagkanta ha? Ha? Joke time! Usa ko no kaadlaw ni Ana mga kaudyaka. Gipukaw ni Tonya iyang bana. Gipukaw ni Tonya iyang bana. Nga mubango na aron mo trabaho.
1: Hi! Bago na diya!
0: magtrabaho pa ka! Hoy! Asa magigit ka? Bago na yung taon diha, aron maligo, aron mo, ato na ka sa trabaho!
1: Ah! Ay, na, la!
0: Ah, kanina yung ba nagika na nag-spirit of Douglas? Hoy! Bago na lagi diya ba? Bago na lagi diya kay magtrabaho, pakakaligo na dito!
1: Dito niya! Dito niya! Lang sa ako magtrabaho dahil kay hubog pumangko, ay! Day! Hubog maging ko, day!
0: Hoy! Ay, dyan paginala, ha? Ikaw! Muabsent ka tungkol sa ilahin mo ka, hubog! Bantay na yung katawana ka ba?
1: Day! Kabalo ba ka, day nga? Nakontinyo manggod akong inom sa akong mga damgo. Munang hubog ko na kontinyo nagdamgo ko nga nag-inom gihapong ko.
0: Hoy! Kabaho ba ng ba-ba ni mo? Nanimaho ba nag-anso ng ba-ba ni mo? Ay, bantog ra! Saan naman wala ba ni sulod sa arinola? Saan naman ni mama nag-inom ni mo?
1: Ha? Hala? Abi na akong damgur to die!
0: Namaw na lahi na po na nagdamgo ka, oy. Nag-inom pa ka, unyo, lahi na yung mong natungang. Shoutout, teka ninyo, ha? Oh, shoutout, balik ko na ako ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Duuli, ganin yung mga tindahan sa... Nature's Gift Marketing Corporation na amansad sila ay kagulingong FB account o FB page. Nature's Gift Marketing Corporation, i-search na ninyo sa Facebook, makita ninyo tanan diya mga kaudyaka o gusto ninyo itanaon mga kaudyaka. Ay, napuntay kitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. O, katong mga tatay, mga nanay, kabaludyog ko mga nanay, mga tatay na iuban di, nagyod, kabawas. Nako na ibawan lolo. Nangutana gyud in town unsa kay toy tambal Antonia adtong kuan katong di kabawas kay bisan unsa na lang hurot na ang kapayas sa among silingan wa gyud ko kabawas. Bevelin Maglangit, shout out to Christian Azenyes, yang mamas Cherry Liza Agripo, Jolie Ansel Sopil, Solpicia Sangwals kauswagan dapitan. Shout out tag pila ganing kape deris pagadian, pila ang kape. Ang kape, mga kaudyaka, ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, 35 per sachet! Muna siya'y kape, mga kaudyaka, kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee? Daghan kay mga tao karon di kabawas, mga kaudyaka, oy. Oh? Ang nakatabang magudan ng Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga kaudyaka, kay anti-inflammatory, biyapod ni, natural nga anti-inflammatory. O, oh, kanabi, namagod siya'y manggustin. Na'y mga hubag-hubag, na'y mga unsan ang klaseng hubag, ni mo diha. Oh, the best case siya, mga kaudyaka. Oh, muna siya, mga kaudyaka, nga gamit mo sa kitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee. O niyan, nindot pagyod ka ini kay kanabitang wa kay pamahaw, mga kaudyaka. O, kuha na ni siya, convert na ni siya sa usa ka pamahawan. Oh, labundi ka, galuto, tapulana ka. Ay, sorry. Der kwarta, nag-away na bata? Kung nagluod ka, sorry na good, uli nas ako og magbalik ta sa sugod. Intawon ang kwarta mo ra nag yang ex mga kaudyaka wala sig ibalikan. Mas piliyon palagi niya mga kaudyaka ang kwarta mo balik kaysa sa iyang ex. Okay mo kalimot sa gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule ha para ni sa inyong mga mata mga kaudyaka. O kung inyong mga mata galuha-luha na diya mga kaudyaka, wa man in taon kagipahilak. Ayara magluha in taon kung muabri ka sa imong pitaka. Naray sulbad ana mga kaudyaka. Kung halap na imong pananaw, lesod na ka makakita o makaklaro sa mga gagmayng litra, dili, oh, kanabitang dali ra kapuyon ang imong mataw na dili nakakaklaro. Hapdos ba na imong mata o dry, baka na mo nagitawag nga dried eyes. Tigang na mga mata. Unya, pula ang imong matawag irritated. Gamit sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Uy, nindot kay ni siya mga kaudyaka, uy. Anak kanindot ani puno sa essential vitamins, antioxidants, so carefully selected nutrients. Makatabang sa pagsuporta simsog nga pananaw papakunod sa kakapoy sa inyong mata. Sus kani mga idaran, oh. Kailangan gyud ninyo ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Anyways, mobalik rapos Lady Antonia.

0: Aga! Yun niya. Sige na lang maghawak mo ang bet. Say title at ito niya. Katubitaw, nagpatukar na ako tong ikaw na ang bakit love. O, daga na nag-request. O niya, kanina po na akong ipatukar. O, nindot kayo sunata ba? Ay, natin tayo gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Oh, kabalok ko nga na yung mga hawak diha nga ng... nang gahi mga kaudyaka tungod sa ugat nga na lukot mga kaudyaka ba? Kita na mong ugat nga na lukot? Ano ka ng ugat nga malukot mga kaudyaka ba? O natin gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Nerve Flex. Ang English bagot sa ugat, nerves. Nerve Flex. Sa ngalan nga ugat, nerves. O, mauna siya nga the best kayo ng Nerve Flex, Nature's Gift Nerve Flex Capsule. O, para sa inyo ha, mga kaudyaka nga nagproblema sa inyong mga kaugatan. May bawan man ninyo mga kaudyaka? O, may bawan ninyo kung namoy problema kung nabitang haway ang inyong lawas? Kanya, urang negatusok-tusok mga kaudyaka sa inyong mga pamanit? O niya, gagabatian ninyo mga kaudyaka nga, kung saan naman eh akong kuhan? Haway naman noon kayo ning wamont ako'y gibuhat nga nung nang haway man eh. Konektado na sa inyo ang mga kabuka ka nang sa inyong mga kaugatan. Kanabitong gaminhod imong kamot o todlo. Pagamit na lang Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Salamat sa inyong pagpaminaw. Aga syempre kininga oras kininga programa gatod ganato sa Nature's Gift Marketing Corporation. Memo Smart Syrup, Nature's Gift Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Vertical Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerve Flex Capsule, o Nature's Gift Vision Pro Capsule.
1: Gini, si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan! Rock, rock, radio, magbating.

0: 九万万定定。
1: Sina na Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid duro, gani ay. Nag...
2: Ha? Bukid sa kulian?
3: O kato ganing, ama nga mo rin na...
2: Bukid sa...
3: Ganing...
2: Sundan?
3: Oo. Oh. Niya, o sa o, pa ko nagamit. O magsaka, gani ko, maglisod
2: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
3: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko naihahay?
2: Ah, pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
3: Makakat ka to, ah.
2: Tanong mo yung
3: sa mga marahin. Ay, magrapagid ko atang mga gulay yun.
2: Ah.
3: Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsun po eh, ka nang, tiguwang naman kayo ka. Ah. Ay, salamat.
2: Hindi pa ka nalimulay?
3: Siyon.
2: Lido?
3: Alberto.
2: Pilay mo edad?
3: Ay, ko anak ano, binta na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Seth Living Testimonies.
10: Taas ang sugar maong nga'y bikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
11: Taas ko sugar o ganang ako'y matto sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
11: O anang, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong matto.
9: Living Testimonies.
12: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
13: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung ng bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radyo magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Mag

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: September is Childhood Cancer Awareness Month. Isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbanga upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan. Maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyalis tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas, sa mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak.
2: Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine, at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag presyo or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angkop para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayong Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
5: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio, radio, radio.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Ang atong kahimsog mahinog danon og ang ayang tagaagpagtagan maong ang said marketing. Karon magadalit ka ninyo niining talag sa ang tulumanon. Mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa said liniment oil. Haplas sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanong magagiya og magahatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog og luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa Haplas yung milagro sung mutabang ang said liniment oil nga gikan sa said marketing incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon aliana ang atong anchor woman Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Nasayod ka ba nga dunay Haplas kasama nga dili lang para sa mga pamaol o mga sakit-sakit sa kalawasan ang pwede niyang tabangan? Makatabang sab kini sa mga external nga mga problema sa atong panit or sa atong lawas. Unsa man ang Haplas? Walay lain kundili ang said liniment oil. Ang said liniment oil nga ginama mga kasama sa said marketing incorporated. Sa kanunay, uban-uban taninyo maghisgotag Haplas mga kasama kaysa tinuod lang ang Haplas good yun. Nato mga kasama, labi na kitang mga naningkamot sa kinabuhi. Mura bag party na gid ni sa atong mga panginahanglan sa kanunay. Napagay joke, ingon pa nila nga samtang magkaidra na daw ta, ang ato na gid ang partner, dili na mga perfume, pulbos o uban pa. Kundili Haplas na gud. In which, I believe nga, tinuod yun, no? Kini magkaidran ta, tinuod man sab gud nga, diha na manggawas ang mga sakit-sakit sa kalawasan, mga kahawoy sa mga kauno ran mga kasama. Unya, dili ra bagyod lalim, no? Ako gani nga, 30 taon pa gani ko nga, matiyo naman gani ko unsa lang katong atong mga nanay o mga tatay, nga kanunay gyud, no? Mga talandugo na kayo o ganang mga joints ba? Nga kapoy na kayo mutindo, kapoy na itrabaho. Kinahanglan na to mga kasama o Haplas or partner nga masaligan gyud na to. Kung ingon mo masaligan, masaligan gyud ang said liniment oil. Nga nung nakasulti ko, tungod kay existing naman gud ni siya sa merkado kasama for more than 2 decades. 2 decades means 20 years kapin, no? And counting. So, dili man po siguro maabot og 20 katuig kapin, mga kasama, ang usa ka produkto kung di po ni siya giyod, epektibo, di ba? Muna ang said marketing incorporated nga hangtod karon nagahimo sa gihapon niining said liniment oil. O gani mga kasama, tungod sa kadugay na, ilan na po nga nadunggan ang klase-klase nga mga testimonya gikan sa mga nagagamit ni ini ug sila mismo na amazed nga mao ba pwede di ay ni gamiton sa mga uban pang problema sa panit sama sa mad ang katol-katol ug uban pa kay base pod na sa mga mismong ning gamit ug padayong nagagamit kasama sila pod mismo ingon nga gigamit ra ba nako to sir mo ni mao na unya dito na found out nga pwede gid ay kay nga naman maka kwan pod pasabtan ra man pod kay ang mga sagol man sa good jud sa said liniment oil pwede man gid nga makatabang. Unsa yung mga sagol nga ni ani? Ang sagol nga ni atong said liniment oil mga kasama, methyl salicylate plus camphor plus menthol. Plus ang plus niya ang nakalahi ini sa uban nga mga Haplas mga kasama kay naani mga special ingredients. Unyang ilang mga ingredients manggo dili ni basta-basta lang ang mga sagol kundi di kalidad nga mga materyales ang gigamit ni ini mga kasama aron hatagan og alibyo ang mga problema sa kaunuran o sa atong panit kasama. Maubitaw nga, dili na nato katingalahan nga effective gyud ang said liniment oil. O, diba? For sure, ikaw nga naminaw, ningamit na po gani ba? No? Ay, ulaw-ulaw diha, i-chat ko, para mag-isurihan na ito ba? I-chat ko, Michelle Miral Galve, o niya, ingna ko kung nganong said liniment oil gihapon ang imuhang ginagamit. Hangtod karon nga naman, o paunsa kininakatabang ni mo kasama ang said liniment oil. Okay, katong nag-post, bitaw ko sa akong Facebook page, daghan man kayo og mga nag-comment, no, nga maupo daw ang ihang ginagamit daw. O di, atong interviewon dayo din, hey, mga kamo dihang mga nag-chat na ko og mga nag-comment, mag-istorya ta, hapit na, ha? Mag-istorya na ita ninyo, kaya akong pangutanan ng inyong experience gamit ang Haplas, nga di basta-basta mga kasama Haplas nga gisaligan ang said liniment oil.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa said liniment oil. Hapla sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanong sa samantak na usamang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Rad Radio Magbating.
3: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Taglit Taglit Balitang Balitang.
4: Kabag di Gibalkada, anyan ang BBC Taglit Balita Launa. Ipasidonggan sa Sambangan del Sur Police Provincial Office kung ZSPO ang mga personal sa Lakewood Municipal Police Station sa pagpangunan ni Police Captain Ronald Pactul, ang officer in charge, tungkol silang maayong performance, dedikasyon o commitment sa serbisyo publiko. Gipahigayon ang pagpasidungog ato sa Manny Flag Racing o awarding ceremony sa Camp Major Reginaldo sa Abilon, Lumbia, Pagadian kagahapon sa mensahe ni ZSPO Provincial Director Police Colonel Bonifacio Arayas Jr. Gipaklaro niini ang disiplina, profesionalismo ug dedikasyon sa tanang PNP personnel. BBC Daklat Balita, alauna, Bagting, 17 Flores, Afima, maayong hapon.
3: BBC Daklat, Daklat, Balitang, Balitang.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Radyo Bagting.
6: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
7: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
8: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
7: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
8: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak na?
7: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
8: pa, murag magpangita na ka.
7: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Pilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
8: So karon gimintin na lang ni mo?
7: Gimintin lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
6: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
10: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. bitaw 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Radio Magbating.
1: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
2: Zen Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing ko sa ospital ida at nagugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukul Sotongaw.
2: Living Testimonies.
5: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinungdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radio Magbating.

0: Rádio Bagbatim Tim. Rádio Bagbatim Tim.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bagbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.

0: Nakas, mas pinatibay at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto.
2: Nida kung alam sir, late.
1: Mangustin o banaba, magkanindutan na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya, nagamit o produktong Wonder Banaba Plus.
3: Anya, kumusta man ang imong paggamit anang Wonder Banaba Plus?
2: Nahira sa uban akong tilawa, Loy.
3: Bago pa naggamit anang Wonder Banaba Plus?
2: Bago pa. Naamo ko silingan po na mo nga nagamit ba. Ingangay man sila kay gwapo ko na. Sulayira ko ng Wonder Banaba Plus. Nga nas magsalitan ako. Sulayin na lang kay maayo dyan ang tambala na.
3: Oh. Nga nung nagamit man ka ng Wonder Banaba Plus, kay?
2: Ay, ang akong sakit. Ako likod yun akong hibate.
3: Mm-hmm.
2: Sakit yun. Ayun, akong mga paa. Maunang mag-exercise na lang ko kay. Kerti masakita kay 64 na biya akong edad.
3: Mm-hmm.
2: Tama ko ikuan ka ng UTI.
3: Naka-UTI.
2: Sakit lang ko akong batang akong hilid.
3: Mm-hmm. O niya, imong gigamitan na ng Wonder Banaba Plus. O niya, karon, kumusta naman?
2: Nidaga na.
3: Nindot yun kayong magamit anang Wonder Banaba Plus yun kanunay. Kinsa ni pangalan?
2: Juan Sir, binbinida. Nida kung alam Sir. Nida Padli, Tagamukas, Kulambugan.
1: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Umamag Papa Vistri, nagpagaray Nick Ikaw from Lawan, Lawas, Agusan del Norte. Garay ko Ibanez family from Dangkas, Umanulo, Fortis, Bukidnon. Kuya Cesar Pangga, Day Badida, Mary Ann, nga perming naminaw sa imong programa. Ramati Bilin, Oblibho, salamat Kuya Carlo. Barangay Tap, Pantalan 2, Surigao City, Surigao del Norte, greetings from B-Boy. From Batingil, Lumagiti, Mahinay, and Patrimonio family, especially to Mama Pina and Olive. Garay ko sa Inardisido family, si Risa Nidris sa Dikuyong Sindangan, salamat kuya. Tanang tagaman langit, magpadara kog balak na basinra o mabasa ra nimo. Garay ko ni Undoy Ragot sa Oldamulog nga suki ni Kuya Kai. Salamat kayo! Thank you, good kayo so much. Thank you, good. Kuya Gonzaga o Madula family sa Sapangdalaga, Miss Samis Occidental, si Ronnie Gonzaga ni Kuya. Akong bana Dudong Guyab, gikan kang Bing sa Kabadbaran City, ang nagpagaray Rosita Bugay, Ligarda Trisdina sa Buanga del Sur. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano yung pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, taman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na pa imunod ng Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
4: Ma'am, unsa man imong experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
5: Wala, ma'am.
4: Pilay edad, ma'am?
5: 4 months.
4: 4 months. Oh. Unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
5: Mahalit ay siya, ma'am. Nang, pamiro pa lang ng inong, mamit naman di ang katulog. Ngayon, sa iyan pagtutoy, yun, nga, ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga, katulog ang kalibanga.
4: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal ni imuhang 4 months old, ma'am?
5: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at wala pa siya 1 month.
4: Then, Vitron Drops imuhang gipainom sa iya, ha?
5: Oo, ma'am. Nga, hantad ka rin, ma'am. Mawala din akong gimintin.
4: Okay. So, daghan kayong salamat, ma'am. Unsa kayo yung pangalan?
5: Regina Kagaanan.
4: Taga-asa?
5: North Mapang, Puro Patro.
1: Ngunana, kanindot ang Vitron Drops. Ba? Vitron Syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase. Pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog. Ha? Ito ba, gana, Vitron Syrup kay katapat, anak. Gana mga bata, bitong nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup.
6: One is, sir, si Norelin Morayo Kabantog Gris sa Binangunan Payaw, sir.
3: So, ma'am, sultiin daw mi, ma'am, kung unsa ka-epektibo ang paggamit aning Vitron Syrup.
6: One, sir, ang akong anak ba, sir, 1 year old.
3: Mm-hmm.
6: Tapos niwang kayo sir kay kuan malnourishon ba ang timbang niya kay kuan ra Walura ka kilo. 8 kilos ra, sir. Tapos, paano siya, sir? O, 1 year and 8 months?
3: Mm-hmm. So, imong ngayon, ipagamitan... Oh, gipagamitan ni mo aning Vitron syrup.
6: Oh, nagkalit man akong bana og Vitron syrup, sir. Karon kusog na kay siya mukaon, kusog na kay matulog.
3: Mm, unya ang iyang timbang karon?
6: Bana siya, sir, kanang 9 kilos na.
3: 9 kilos na. So dili na siya malnourish.
6: Dili na siya, sir. And salamat kay sir sa inyong Vitron syrup.
1: Ngunana kanindot ang Vitron syrup, ang Vitron tablet. Nindot pod. Para man is mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon, unya kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuhan da yun, kininiyang mumata da yun, no? Unya, di na katulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas tres pa sa kadlaong, tuwag hinoktok na skilid sa kaniniyang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig na. Kung nang kinahanglan, magamit yung ganing produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dili daling magbalitian. Vitron tablet.
3: Unsay atong experience?

Wonder Animal ba ita? Na naman siguro asapod nga store yung suki sa kahanginan Viewly taga Buhol. Pangutana lang kaya Wonder Animal ba ita imong ipanguta pangutana lang kaya sa mga suki ninyong agribit supply. There is purok pagkakaisa Bisayan Village kanunay giminaminaw sa inyong mga programa labi na sa mga drama. Malingaw gidmi Lisi Malngan from Bisaya. Katong atong mga kaigsuunan nga kuan kanini ang naay almoranas wa man gid puy mo angkon anang sakit agod kay mauaw ba? Pero kung naa ka na bitaw ka ng sakit ining magbawas ka, naihubag diha imong mahikapan baka na unsa ba na, imo nang gamitan og Who Wonder Himo Aid. Muna imong gamiton Who Wonder Himo Aid. Para nga mukuyos ang hubag o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong na mga almoranas ha, Who Wonder Himo Aid ang inyong gamiton. O maunay nindot, Who Wonder Himo Aid. Pero kung hayblaron ka, saka lagalit ng imong blood pressure, unya traidor ba na nga sakit, ayaw kag kumpiyansa, paggamit dayon og Who Wonder Cardio Care. Gamit kag Who Wonder Cardio Care. Indot mo na Who Wonder Cardio Care kay imno nimo mo normal man ang circulation dugo sa imong lawas kay ang gikinahanglan may nato nga blood pressure 120 over 80 ra baya. Unya napuno na nag cholesterol imong lawas, di na kaagi ang dugo mo na 130, 140, 150 ay blood na ka. Pag inom mo Who Wonder Cardio Care. Oh, para mo neutral ng imuhang gibati diha nga blood pressure nga taas, ba? Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kape gipaundang na sa imuha. Giingnan na ka nga di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. Oh, giingnan ka na. Oh. Ya giingnan po ka inag pangapi. Kay mo na hinungdan mitaas na imong sugar. Ingnan ka na, di ba? Mo na yung mga kwan. Inang kaayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyper acidity. Mo nang aslom ka manugab. Kay nang hyper ka, nay hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kuto. Ingnan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis og kapi. Ari ka sa among Who Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee kay di ka kulbaan nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka hyper acidity nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Who Wonder Herbal Coffee. Pero katong mga kaigsuunan nato karon nga kanabang busy ka sa trabaho ba? Exposed ka sa init o ulan, no? Pareha ng mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya maabugan. Pag pahatag pag proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya. Kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na income ang pamilya, makakaon pa mga paniudog pa niya. Ang bingi mo na yung kagalingon, ay. Pag ino, mag Wonder C+. Kanang Wonder C+ ba? Mama na atong vitamin C nga, mutabang na i-capsule ana para sa mga dagko Who Wonder C+. Pangitaara ko na sa Parmasyag Butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Naapoy syrup ana para sa mga 2 to 12 years old. Who Wonder C+ nga syrup. Na gani may drops ana para sa mga bago na tao taman 1 year old. Na i-drops ana ka ng Who Wonder C+ ha. So atong giangyo ang atong mga kaigsuunan nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mugamit ka nang atong Who Wonder C+. Ha? Nay drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old, nay 2 to 12 years old nga Who Wonder C+ nga syrup, 3C pataas na tay Who Wonder C+ nga capsule. Tanang taga Guadalupe, Bugos City, gikan ni Rebecca Katampatan. Greet ko nilang Kuni Soiko diya sa Laak, Davao de Oro. Rufa Lukob nila Lagna sa Balamban o tanang Juanilio o Muntisa family. Sa Davao de Oro, gikan Pablo Juanilio de Santiago City sa Bila Luzon. Salamat kuya, God bless. Greet ko diya sa Platan family sa Dampil, labi na ni Inday Platan. Kuya Cardo, tagpila inyong cardio care. Tapi lamang na, bahintim sa mga, si Jackie Gumpit, taga-Aper Sulita, Naga, Sambuanga City.
Pagaray ko dias damulog bugidnon sa mga Milano family. Pagaray jo ng Matalam, North Cotabato. Greet na ko ang umbana, Giovanni Duyag, ang mga anak, Kirin, Jomadin, og Ira. Gikan ni Juliet Duyag, tigamit po ko gani Malvaida. Sa Kibulawan, Uyanon family, nagpagaray Lurna Uyanon.

0: Okay, alang to kanin yung tanan. Addo na koy? Kuya Cardo Villaronte maingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating! Oras, alas dos. Radyo
2: Magbating! Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
5: Maayong hapon kabagting og kabalkadas, aniya na ang Daklit Balita alas 12. Nagpahibalo ang Ipil Municipal Health Office sa publiko nga ang Basic Emergency Obstetric and Newborn Care o paanagan temporaryong gibalhin sa Ipil Super Health Center sa Barangay Makilas sugod gapong adlaw September 28 tuig 2026 tungod sa major renovation sa Ipil Rural Health Unit kon RHU Vmonk facility. Ang mga inahan o pamilya nga nanginahanglan og Basic Emergency Obstetric o Newborn Care Services mahimong direktang moadto sa Ipil Super Health Center sa Barangay Makilas samtang napadayon pa ang renovation. Padayon nga ma-access sa komunidad ang importanteng serbisyo alang sa kahimsog sa inahan ug bag-ong natawo nga bata samtang giayo ug ipadayon ang improvements sa Ipil RHU. Inunabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini si Bagting 28 Kimberly Namuaga. Maying hapon kanatong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
1: Radio Magbating.

0: Bating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating ngani na mao atong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule ni lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi nimo ni gawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo.
4: Ah, asin. Okay.
3: Uh-huh.
4: Ya, sa karon, usa na gibati nimo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na gani to nagpiti ako, tulay ni man pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
5: Oo. Uh-huh.
4: Aha.
3: Tikos man ako, mamay ko an sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan nimo tinuod apelyido og taga-asa.
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagpunhayahay ang lawas. Maglapag yung doot ang mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
9: Ako nga sa awan ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakaluog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, try. Tinuol magig siya di ay.
8: Ang said Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
9: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.
0: Radio Magbating.

0: TXBZ AM 756 kilohertz. Ang Radyo Bagding with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagding.

0: Radio Magbating.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot naming mati kanio, pa-check up ko dito. Tapos doha pa gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dai na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukab karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din nang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayon to, kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unta mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5'7".
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
7: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
8: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tangin na buhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Rádio Barbim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Humano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
6: Maayong hapon mga kabagting og kabalkada, sanayan ang Daklit Balita Las Tres. Gipaygayon sa Commission on Audit CONCOA ang field validation sa Pagadian City isip kabayan sa performance sa audit sa Philippine Plan of Action for Senior Citizens o PPASC 2023-2028. Gitambungan kini sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO Pagadian aron masusi ang implementasyon, paghatag og pagka-epektibo sa mga programa o serbisyo alang sa mga senior citizens. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako sa Bagting 27, Dari Likat, aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
5: BBC Daklit Daklit Balita Balita.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
9: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Set Living Testimonies. Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, Puriba ko, anak. Ang Kalin Panyawat Coffee, akong ginihintin kay high blood ko, lapang tila, kay mababa man ang imong lipid.
10: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
11: Sigurado gina. Kung taas imong lipid, magbaba na iya. Jaime Verano.
10: Living Testimonies.
0: first week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbangang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas at alagaan ang kalusugan.
5: Radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkauman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey.

0: Services. Kining tanan available sa paprinta printing services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Luzon Avenue, Pagadian City o ang ilang Molave branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Molave. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Said Living Testimonies.
2: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
3: Kung tiyan man isakit, nagpa-check up po ato niya. Ako mang ipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
2: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
3: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik kung pa-check up. Kaya nakauyo naman po sige tumars sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
1: Living Testimonies.
2: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod ka nato sa Said Marketing. Tatak! Magaling!
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radyo Bagbag Ting Ting.

0: Radyo Magbang Ping.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
0: Radyo Magbang Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ningin sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako, bitong bata, nga na po nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya, ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy, ma.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: o karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Kalibog o kabalaka. Ang naaron sa imong huna-huna. Nakasiguro ko, Ana.
2: Ermita niyang Bruha?
1: Niabot gyud ang higayon nga akong gikahadlukan.
2: Ay natago nimo, di ba?
1: Kaayo.
2: Wa ko mahibaw kung unsay angay na kong buhaton.
1: Og maunang niya ka sa plaza, nagpalabay sa higayon.
2: Makatabang ka na ko, di ba?
1: Ay, depende. Sa ako nang giingon, may mga butang ning inyong kalibutan nga dili ko makapanghilap.
2: Karong higayon na, nagkinahanglan ko sa imong tabang.
1: Kundo naman ko'y mahimo, kana mauragyot nga magpili ka og unsay imong palabihon.
2: Ermita niyong Bruha.
1: Angay kang usabot ni inyong kalibutan. Ingon gud ini kini. Doon na hitabo nga moabot nga makalibog kun nganong gitugot man gyud kini sa inyong batala. Siya ang magbuot kaninyong tanan.

0: Saman.
1: Uwan na siya?
2: Wala, uwahin ka. Lakaw na.
1: Mau ba, bay?
2: Ako na nakita, sakig auto.
1: Unsa? Unsa yung auto?
2: Auto lagi. Kadang auto ba, brum, brum, brum. Ana, may auto ang likuha niya.
1: Kinsa isakay sa auto?
2: Kuan, kaning ako magkaklaro kayo sa ako, pero klaro akong naglalaki mo itong nag-drive sa mga auto.
1: Unsa?

0: Nganong sa'yo mang kaayo ko ni Monggi ko ha?
1: Doon kay inibaw ko nga doon na kay appointment karon. Mao nga ni sa'yo ko.
0: Kuan ka nang mahimo og dilit ni mo buhaton. Maikog mang kuko.
1: Nga naman.
0: Kuan mang kuit. Pwede na magkudunta nga magsakay lang ko og jeep di pasaheroan.
1: Sao na pwede, pero karon dili na.
0: Ha?
1: Mabutang adlaw nga nga ilado ka na sa daghang mga tao. Huwag din ay may unahunaon nga makita kanila nga magsakay ka lang o di pasiruan nga sa kinan. Tagi o respeto ang imong pagkatao.
0: Ang boat mong ipasabot?
1: Yes. Sugod din ay mga adlawa. Hinahinay nang mausab ang imong lifestyle.
0: Pero...
1: di na ni mo kalkayan. May pakita ko ni mo.
0: Ha? Unsa man? Nganong niya mo tayong basement?
1: Manakata ni building.
0: Ha?
1: Dali, surod ako.

0: Unsa man ning dapita? Ang
1: Sud.
0: Ha? Mag-unsa ta diya sa sud?
1: Ayaw ka, look.
0: Ha?
1: Nagtuo ka nga doon ako'y buhatong dautan. No, dalingo ni Ana. Sige na, sud.
0: Mag-unsa lagi ta din hi.
1: Ako ang tagiyani. Condominium unit ni.
0: Ha?
1: O gusto na ko nga anhi ka una mo po yun ni samtang huwag ka pa makakita o imong disinting ka po yan.
0: Unsa?
1: Nagkinanglan ka ni.
0: Pero...
1: Muna imong temporaryong pinuyanan. Anhi na ka din, eh.
0: Gary, dili ko din, eh.
1: O gano'n rin liman? Sa ako nang ikaingon, kinahanglan nga usbo na nimo ang imong pagkatao. Gusto na ko ipakita sa uban. Kadili ka na sama ka niyanto.
0: Pero...
1: Ayaw kong balibari. Libaw kong nahadlo ka. Sa pagkakaroon, mahimo nga magda ka o imong ikauban din, eh. Usa lang katao. Dili mahimo nga madani mo ang tanan sa imong pamilya kay dili kini masakto. Pero kung doon na nagay makitang dako nga imong bay, mahimo nga dadona nimo sila. Mientras tanto lang kini.
0: Unsa?
1: Kung musalig ka lang nako, na makuha nga akong giyuna-una para nimo. Salig nako, Shin.
2: Si J.Mar Cabrianas, nakasinati og insomnia tungod sa kakapoy sa lawas.
3: Ay, taon-taon na gud ko sir nagamit anang sinlinement ng tukar-tukaran ko sa akong insomnia. Usahay kay busy lagi sa trabaho, manang usahay maglisod og tulog. Ginabanyo sa gud ko sa akong lawas before ko matulog ang sinlinement. Nindot gud siya og epekto sa lawas. Makarelax gud ang imong lawas, pili gud mo magmahay sa sinlinement. Ako rin si J.Mar Andrea Cabrianas, 35 anyos.
2: Sinlinement Oil, giapod-apod sa Sedmarketing Incorporated.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko po'y mga milasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: More dark spots siya, anak.
6: Mm-hmm.
5: Tapos ninglighten siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang putti ah.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang SED Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tanumanon. SED, alang sa kahimsog.
9: Mga kapanyawan, ang kuna karon ang hinanaling kayuhan batok sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal nga napamatudaan, mga produktong ginama sa SED Marketing. Igalang igsuon, welcome sa ato ang 2-minute program, hinautunta igsuon ha, nga ikaw wala kay bisyo karon, kabalo ba kay galang igsuon nga ang bisyo,

0: sigarilyo o baka mga igalang isuon kining atong pag-inom. Sa alkoholikong ilimnon, delikado kini gumikan kay posible nga pinaagi ni mga igalang isuon makaangkon na inoon kitag mga dinagko ng mga klase ng mga problema sa kalawasan. Posible kitang makaangkon o ginatawag natong mga lifestyle diseases, gumikan rapod sa ato ang binuhatan. Monang kung ikaw igalang isuon na doon kay bisyo, ang bisyo mga igalang isuon, mamahimo na natong undangon, gumikan kay delikadong makahatag gini og dakong problema sa atong kalawasan. May pang mag-set Panyawan Plus ka, ang kapsula nga doon ay gahom sa mangosteen, luyang dilaw o panyawan na pamatudaan mga igalang isuon nga makatabang aran sa pagpakusog sa atong kalawasan. Ugusab, makalikay kini sa mga balatian. Timani ang pangalan ng suon, Sed Panyawan Plus, ginama sa Sed Marketing. Inyong nabatian ang programa nga maghatod ka ninyong dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang, ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed, alam sa kahimsog. At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang sobrang nga pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng adunay Sed Kogon. Sed Kogon, adunay Kogon plant, balaba og makabuhay herb. Napamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang Kogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang balaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sanggap nga maayo sa panglawas og dugang pagpaligon sa depensa. Sed Kogon Herbal Capsule. Sa Kogon, lawas mas Kogon.
1: Nisood sila ng building. Yun na pa. Kung wa ko masayop. Kondominium man eh. Ayaw ko ging na. Ngani adin niya ang ilang opisina. Kataas raba aning maong building. Asa man kato sila. Dili ko makatuo ini da. Ngani adin niya ang ilang opisina.

0: wa ko makatuo sa iyang i-offer na ako.
1: Well, sakto sab siya.
0: Pero Apple, wa ko maanat ito na pita.
1: Sa pagkakaroon, yes. Pero sa ngadto-ngadto, maanat ra ka. Sama sa iyang giingon, mausab na unya ang imong kahimtang karon sa kinabuhi. O kinahanglan nga, maanad ka na.
0: Unsa?
1: Sige na, kay magsugod na ta.

0: Kanoon na yun lang ah, di ka mo ato sa opusina. Napasagdanan ni mo yung trabaho nga gisalik si mama.
1: Matod mo doon na kay problema.
0: Ako na lang gina. Personal na ako.
1: Balansin mo hinikog ma.
0: Oh. Ha?
1: Ako natag na? Ngayon na di ay. Usap na yung problema niya.
0: Doon na lang gamay nga. Huwag mo magkasinabta na.
1: O okay lang na mo?
0: Natural lang na. Hindi mo nakalika yan.
1: Kung ako ang naasa iyan, Debit, huwag ko makakita og rason nga dili ka na ako masabtan.
0: Rina.
1: Ilugon ka na ako gika niya.
0: Onsa?
1: Buhato na ako at nanan. Aroma ako karandi.
0: Rina, nabuha na ba ka? Huwag ka makasabot sa mong gipanulti.
1: Mahimong ingnon ko ni mo nga. Huwag na ako sa akong kaugalingon. Pero, ingon anak ko kaseryoso nga maangkon karandi. Buhato na ako ang tanan. Ako lang ka maangkon sa hingpit, Randy.
0: Lawgawon mo nga mong kinabuhi?
1: Kung ikaw pala ang niyas ako, Napit, magkasabot raon ta ka. Kung nga nung ingon ni Ana ang ako nasulti, huwag man ko di mo matugkad ang akong gibati ni Higayuna. Wah, Randy.

0: Niya ka pa di ay?
1: Kapabot kong mahuman mo.
0: Murag dili naman mabuwag ang imong mga mata niya.
1: Dili ko mapulan nga mo tanaw siyang naong.
0: Sure ka?
1: Nagtuo ka nga nagkumidya ko?
0: Pasin, karun lang na. Kung makuha na nimo ang imong gusto, mapalayo na ka.
1: Nagkaila ka na ako. Huwag tingali, karun ka lang makakita nga ako ang nangigimo, di ba?
0: Ayaw ko huwag ina. Nga seryoso ka na nangigayon na.
1: Tingali, mauna nga akong sitwasyon karun.
0: Karun pa kung may baho, ngayon anak ka di anak kung may kugma. Dili lang ko makatuo ngayon mo nang nahimo.

0: Naikog na kay kung anak ko na una ini mong gibuhat. Ako kang amo pero muraog. Ako kang nahimong driver.
1: Ako aning gusto. Huwag kay angay ang kabalakan.
0: Kung dunay nakamatikod sa akong mga silingan nga imo ning gibuhat, tingali, lainon ko nila ning sapot.
1: Imong silingan? Imong nalukan? O ang imong uyang?
0: Ha?
1: Tugan lang gusto nyo. Nadlukan nga masuko siya?
0: Kuan ka na nga.
1: Naigugma kayo tingali niya, unsa. Kay nadlok pa ka nga masuko siya na nga akong ibuhat niyo.
0: Mahimo ba og di lang na to siya i-appeal sa itong panagsulti?
1: Gusto lang na kong klaruhon kung siya ba ang hinungdan nga dili ka gusto nga akong ihatod.
0: Ako na kang gisultian sa rason. Huwag ka masuhito sa sama na mo. Dili kalikayan nga lainon nila og sapot. Og kapoy og tubag og mga pangutana anak nila.
1: Okay. Manginaot kong dili ang imong uyab mo'y rason. Ah, Toriay. Gusto kong makabalhin ka na sa akong gitanyag nga imong bagong kuyana.
0: Mahimo ba?
1: Ayaw kong balibari.
0: Pero wag ka makasabot sa kong buot ipasabot.
1: Nakasabot ko. Sa ako nang gingon, nagkinanglan ka na.
0: Pero ko...
1: Pasabtang imong pamilya. Ibaw ko nga... Dili sila mo balibad, anak. Para ni mo nga akong gibuhat, okay? Gusto ko nga sa labing madaling panahon mo balhin ka na. Kung mahimo, ugma dayon.
0: Unsa?

0: Saon man ina ko? Lisod siyang balibaran.
1: Besan kong tagsana lang kong makigsulti nimo. Pero nakasiguro ko, ngawa ka pa malimot na ko.
2: Pre, cash lang na ko sa imong naong. Niya itong unang buwan, nakita di ka luspad o nangupo nga imong itsura.
3: Tungod mo sa problema na ko sa kidney, pre. Kundi ba tungod ani?
2: Wala ko karun. Ha? Kung saan mo na?
3: Kidney, pre. Ang Cobon Herbal Capsule sa Zed Marketing. Makapaus-us sa creatinine. Makatabang ni sa problema sa imong kidney. O maayo kini kung aduna kay simptoma sa prostate. O sa prostate cancer ni gan mismo. Mong ikaw, pre, dipinsa na lang daan. Inumog Cobon Herbal Capsule ka na adlaw. Samtang wa pa kay gipamati. Nusa mo tama naggang. Kanang may tama na?
2: Sakto ka, pre. Sukay karun mag mintin ako Cobon Herbal Capsule kay pintahan ni mga damtang daan. Ha? Salamat, pre!
3: Pasalamat sa Zed Marketing, pre, na nakaimbinto sila sa Cobon Herbal Capsule. Cobon Herbal Capsule, hinimo sa Zed Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.

0: mga igana sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldrin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated. When I feel your music
1: next to me. Mga kapanyawan, aniana ang secret to sa maayong panglawas. Kung nagakapi ka sa SED Panyawan Coffee Mix, pag-abli sa SED Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong SED Panyawan Coffee Mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang secret to sa maayong panglawas. Kalami. Ang SED Panyawan Coffee Mix ug ang SED Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa SED Marketing, mapalit na karon sa mga butika. Radyo
2: Magbating. Oras, alas 5:30. Radyo Magbating. Radyo Magbating. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsehal nga daling maduolan sa katawhan sa pagadian. Radyo Magbating.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: Rádio Magpim.
1: Zen Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilib.
2: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
3: Wa na, nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
1: Living Testimonies.
0: Radio Magpim.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: September 26 is World Environmental Health Day. Alam mo ba na ang ating kalusugan ay may malaking koneksyon sa kapaligirang ating ginagalawan? Ang maruming hangin, kontaminadong tubig, hindi maayos na pagtatapon ng basura at maruming paligid ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit. Kaya ngayong World Environmental Health Day, sama-sama nating pangalagaan ang ating kapaligiran. Itapon ang basura sa tamang lugar, panatilihing malinis ang paligid, magtipid sa tubig at kuryente, at iwasan ang mga gawaing nakapipinsala sa kalikasan. Tandaan, ang malinis na kapaligiran ay mahalaga para sa malusog na pamumuhay.
7: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbaging.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawa tong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dayo na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbaging.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Magandang kalusugan! Sumasaing papawid na naman ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide! Ang inyong programang nagbibigay ng gabay, inspirasyon, pag-asa sa buhay at tagumpay sa inyong kalusugan. Hatid ng mga produktong herbal gawa sa Rice Brand, Luzon, Visayas at Mindanao. At kahit saan dako ng mundo ka man, ito ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide! Ito na muli, ang inyong lingkod, Kuya Boy! Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide. Nationwide.
4: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
4: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating wala dudulang tagumpay sa Kalusugan Nation. Mapapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brands. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon? Tara na! Kwento ano po tayo dito po naman sa ating malado doon.

Tawag na po sa ating muna mga numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating muna mga numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon. Kung may mga katanungan po kayong nais po ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa. Ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. Itawag lang 0969-226-9623. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod.

0: Ito na ang banawan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po si Mila sa Burungan Spring Summer.
0: Sino po?
1: Mila, Burungan Spring Summer ako.
0: Mila, okay. Nanay Mila ng Burungan Eastern Samar. Apo, Borongan Eastern Samar. Okay po. Nanay Mila, ilang taon na po kayo?
1: 67.
0: Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Mila?
1: Hindi pa nga. Kasi magtatanong lang ako kung mayroon na dito sa Borongan.
0: Okay po. Diyan po sa Samar. Wait lang po. Ang alam ko po kasi Nanay, meron na po dyan sa inyo eh. Sa Eastern Samar ng adi po namang rice coffee. Ang alam ko po meron na po dyan. Teka lang, at titingnan po natin dito sa ating listahan para masigurado po natin kung okay. Saan po dyan sa Borongan Eastern Samar tayo po makakabili ng ating rice coffee. Samar. Okay po. Kalbayog, Katarman, Katbalogan City, Lavisares, Pinabakdaw. Wait lang po nanay ha. At
1: okay.
0: Allen, Katarman, Santa Margarita. Ang alam ko po nanay, meron na po dyan.
1: Malayo pa.
0: Pwede po ninyo, nanay, dyan po sa Borongan, pwede niyo pong ipagtanong-tanong nanay sa mga butika dyan.
1: Dito sa amin, sa Borongan.
0: Opo, sa Borongan. Ganito po nanay ang gagawin po natin. Kasi ang alam ko kasi, na ano ko na yun, baka po na-misplace ko lang yung listahan. Ganito po okay. Nanay. Pwede kayong magtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, dyan po sa Borongan. Ipagtanong-tanong po ninyo yung ating po namang rice coffee kasi ang alam ko po meron na po talaga ng ating po namang rice coffee dyan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa Borongan. Kung sakali po nanay ganito, kung halimbawa sakali na nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo sa Borongan at yung mga butika, yung mga pharmacy, mga tindahan, nagtanong-tanong na kayo at wala po talaga ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli at kukulitin natin yung ating po naman deliveries.
1: Okay, sir, may tanong po ako.
0: Go ahead po nanay.
1: Pwede ba painumin ng rice coffee yung apo ko na 19 years old, may bukol sa suso?
0: Pwede po nanay, pero napatingin nyo na po ba yan sa doktor?
1: Opo.
0: Ano po sabi ng doktor nanay?
1: Bukol lang naman eh.
0: Wala naman daw problema. Hindi naman siya delikado, cancerous. Okay. Okay po. Nanay, pwede po siyang uminom ng ating rice coffee. Painumin nyo na po ng ating rice coffee ngayon. Simulan nyo na po. Dapat po tuloy-tuloy. Dapat po araw-araw. Hindi po kasi...
1: Ilang beses ang araw?
0: Dalawa hanggang tatlong sachet or mahigit pa. Nasa sa inyo po yun, nanay. Basta po tuloy-tuloy dapat. Kasi hindi po ito makukuha sa isahang inuman lang po ng ating rice coffee. Kasi hindi po instant at hindi po magic yung ating rice coffee. Ito po ay, kumbaga may proseso. Kaya dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po dapat yung pag-iinom po natin ito.
1: Pati yung arthritis, pwede ba yung sa arthritis?
0: Yes po nanay. Halos lahat po ng mga iniinda po natin mga karamdaman ay natutulungan po ng ating rice coffee. Basta po araw-araw lang. Yung pag-iinom po nito ng ating po namang rice coffee. Apo.
1: Ano ba yung box?
0: Ano po yun?
1: Ano ba yung design ng box?
0: Ayun, nanay. Tama po. Ito nga po. Sasabihin ko nga po sana sa inyo kung nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee.
1: Wala po. Hindi
0: ba kayo nakakita ng ating rice coffee? Nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, tandaan, tama po yung katanungan po ninyo kung ano pong yung itsura ng ating rice coffee. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee. Okay? Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee. At yung spelling po ng rice natin, nanay,
1: R-I-S-E.
0: Yes, opo. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. So, R-I-S-E po yan. So, dyan po sa karton, makikita po ninyo, nanay, para sigurado tayo, makikita po ninyo yung isang tasa ng kape. May larawan po dyan. May larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Sige.
0: Okay? Tandaan niyo po 'yon, nanay, para hindi po kayo ano, hindi po kayo magkamali. Opo. Hindi po kayo magkamali sa pag hahanap po ng ating rice coffee, okay?
1: Okay.
0: Tapos nanay, kapag nakabili kayo nanay, tawagan niyo po ako na muli. Or halimbawa, sabi ko nga po sa inyo, wala po kayong nakuha, tawagan niyo din po ako. Kung may nakuha kayo, okay, tawagan niyo rin po ako nanay.
1: Okay.
0: Okay?
1: Sige, thank you.
0: Maraming salamat po nanay. God bless po, mag-iingat po kayo. Asahan ko po yung tawag po ninyo, ha?
1: Okay, opo, sige.
0: Maraming salamat po.
1: Sige, thank you.
0: God bless po nanay, maraming salamat. Ay, hello kay Badong Orange. Ay, inaanyayahan ko po yung lahat ng mga kaagapay po natin, mga radio stations sa buong Pilipinas na pwede kayong mag-comment sa ating po namang Facebook Live na matatagpuan po naman sa ating po namang Facebook account yung Rice Brand. Gaya po ng G-Radio San Miguel, hello po naman na napapakinggan tayo dyan. At dyan po sa 1188 DZLT Radio Pilipino Lucena. Hello po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga kababayan po natin sa Lucena. Yung mga nagiginig po naman dyan sa DZLT Radio Pilipino Lucena. And also dyan po naman sa Radio Bandera Katarman. Yung lahat ng mga inaabot po naman ng ating po namang signal dyan po naman sa Katarman. Ay, batiin ko lang po si Tony Berenguela Dakunotsky. Dakunotsky. Hello po naman, magandang kalusugan. Nag-comment din po sa ating po namang Facebook Live. Maraming salamat. 98.31 FM Lucena, nakadutok din. Ay, o kaya napapakinggan din po tayo dyan. Sa lahat po naman ng mga kababayan po natin, nakadutok po naman sa 98.31 FM Lucena. Hello! Magandang kalusugan po sa inyo. At ganun din po sa Radyo Totoo. Diyan po sa Batangas. Diyan po naman yan sa DWAL FM 95.9 Radyo Totoo. Kay paring Joshua Rodriguez Niñada. Magandang alusugan. Pakibati man kami dito, Kuya Boy, sa Speedway San Felipe. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you very much, ha, sa pag-tutok ninyo dyan.

And likewise mga kaibigan, pati yung dinada ng magandang kalusugan si paring Jestoni Berenguela Dacuno. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. Thank you very much po naman sa pagtutok po ninyo. Araw-araw daw pong nakikinig sa atin si Jestoni Berenguela Dacuno.

0: Tawag po mga kaibigan sa ating naman numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating naman numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Sabi dito, ano po ba Kuya Boy ang pwede kong ulam na pwedeng ipakain sa nanay ko? Diabetic po kasi siya. Okay po, magandang tanong naman yan. Wala naman pong particular na naluto na sadyang para po sa mga diabetes. Ngunit, base po sa mga nababasa po natin, again, ano po, mahalaga ang mahalaga yung pagkain o kaya diet sa isa pong napakahalagang bahagi po kasi ng gamutan o treatment ito sa mga taong may diabetes. Ang hindi po kasi wastong pagkain ay maaari pong magpalala ng diabetes, pero ang wastong pagkain po ay pwedeng makatulong po na mapagaling ito. Teka lang ha, at babalikan natin yan, yung katanungan nito, napakagandang pag-usapan din. Meron lang tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Melanie po.
0: Melanie, okay. Taga saan po si Nanay Melanie?
1: Taga Lapas po, pero dito STN po ako sa San Sebastian.
0: Lapas, Tarlac. Tarlac po, Nanay? Tarlac?
1: Po.
0: Okay, Tarlac. Okay. Pero nasa San Sebastian po kayo?
1: Opo, dito po trabaho ko STN.
0: Okay, na may trabaho po kayo dyan. Ilang taon na po si Nanay Melanie?
1: 53 na po, Kuya Boy.
0: 53, okay. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, hindi pa?
1: Hindi pa po eh. Tanong ko sana kung meron dito sa San Sebastian, Tarlac.
0: Opo. Paano niyo po na nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
1: Sa radyo po, Kuya Boy, nakikinig po.
0: Napapakinggan po ninyo. Maraming salamat po. Diyan po sa Tarlac, ang mga mabibilhan po natin ng ating rice coffee, Bamban, Kapas, Kamiling, Gerona, Liwalo, Lapas, Panike, San Rafael, San Miguel, Tarlac City, Victoria. Saan po kayo malapit dyan, Nanay?
1: Dito po ako malapit sa Metro Town.
0: Ibig ko mo sabihin, doon po sa mga nabanggit po natin mga bayan, saan po kayo malapit? Bamban, Kapas, Kamiling, Gerona, Liwalo, Lapas, Paniki, San Rafael,
1: malayo po, Kuya
0: San,
1: Boy.
0: San Miguel, Tarlac City.
1: Ay, San Miguel po.
0: San Miguel, malapit ka ng San Miguel.
1: Oo, San Miguel, saka San Rafael po, malapit na din po.
0: Malapit na din po kayo doon, okay. Diyan po sa San Rafael, meron po dyan ang ating rice coffee sa Atmosmed Pharmacy. Hanapin niyo po yun, Atmosmed Pharmacy. And then sa San Miguel, Butika Principe.
1: Opo.
0: Okay, so doon tayo pwede makabili ng ating rice coffee, Nanay. Okay po?
1: Opo. Salamat okay po, Kuya Boy.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po eh.
0: Hindi pa kayo nakakita ng ating rice coffee. So, i-start pa lang po kayo. Nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung tamang produkto. Yung lagi ko po sinasabi na hanapin natin yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po RISE. Tapos diyan po sa karton eh, may makikita po kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yung hotdog. Buamera po yan. May sikat ng araw po sa taas. O yun po yung hahanapin po ninyo. Huwag kayong magkakamali. Masasayang yung pera po ninyo.
1: Opo, Kuya Boy. Salamat okay po.
0: Tapos kapag nakabili na kayo, Nanay, balitaan nyo po ako. Kung sakaling hindi naman kayo nakabili, balitaan nyo pa rin po ako.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo, salamat.
0: Maraming
1: po
0: salamat po sa inyo, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Thank you very much po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0: Itawag po ang inyong po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa at balikan natin yung pinag-uusapan po natin tungkol po naman sa ano daw yung maaring ipakain sa nanay niyang diabetic. Ano po? Sabi ko nga, wala namang particular na luto na sadyang para po sa mga diabetes. Ngunit mahalaga po talaga yung tanong po ninyo sapagkat ang pagkain po o diet ay isang napakahalagang bahagi nga po ng gamutan o treatment sa mga taong may diabetes. Ang hindi wastong pagkain ay maaaring magpalala po ng diabetes, pero ang wastong pagkain po ay pwedeng makatulong na mapagaling ito o mapabala po ng gamutan o treatment sa mga taong may diabetes. Ang hindi wastong pagkain ay maaaring magpalala po ng diabetes, pero ang wastong pagkain po ay pwedeng makatulong na mapagaling ito o mapabagal po ang paglala. Tandaan po yan, mga kaibigan, ano po, ang pinakamahalagang prinsipyo po sa pagkain para daw po sa mga diabetic ay ang pag-iwas po sa mga pagkain mataas po sa asukal. Ano po, ang mga matatamis sa pagkain kasi nga yung katawan nila ay kulang po sa insulin na siyang nagpapababa po ng antas ng asukal sa dugo. Dahil po sa kakulangan po nito, nananatili po yung asukal sa dugo at nakakasira po sa iba't ibang bahagi po ng katawan. Ano po? Mas pinag-aralan pa po ng mga eksperto na pag-alaman na may mga pagkain daw po na nagpapataas ng asukal ng mas mabilis kaysa po sa iba. At ito nga po yung mga pagkain may high glycemic index. Mas okay daw na yung mga pagkain may low glycemic index po, mga kaibigan. Bukod dito, dapat daw iwasan kumain ng maramihan, paunti-unti lamang. Mas okay daw po, sabi po sa mga pag-aaral, na mag-almusal ng konti, merienda ng konti, tanghalian ng konti, kaysa po sa isang tanghaliang kasing dami po ng tatlong kainan na nang nabanggit po natin. Sapagkat ayaw nga po natin na tumaas ang blood sugar po natin. May caller na naman tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ay, dati na ako nagtawag sa'yo, Kuya Bull, si okay. Blandina Hapos.
0: Blandina, okay po. Ano pong maipaglilingkod ko po sa inyo, nanay?
1: Magtanong po ako, yung, di ba yung asawa ko nun, ay hindi na nga makalakad.
0: Apo.
1: Tapos, may ano siya sa likod, may sugat.
0: Apo.
1: Dindala ko sa doktor yung linisan rin yung likod niya. Tapos may ginana sa akin na gamot na ginatang kahit.
0: Tapos po?
1: Hindi ko na natuloy po tayo ng mga ano eh, kay wala nga pera.
0: Okay.
1: Sabi ko kung magaling na sana si Aik, patuloy ko naman magpainom.
0: Hindi po kasi ito instant, hindi po ito magic na makailan lang po tayo, pwede na nating sabihin na nanumbalik na yung ating lakas. Hindi po yun ganito. So, para po sa atin, ano po, na mas maigi po na tuloy-tuloy at araw-araw po dapat yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pwede naman po pag may pagkakataon po, nanay, meron tayong, di ba, kumbaga extra na para po sa atin po namang rice coffee, eh pwede po. Pero sabi nga natin, dapat pinapriority po natin yung kalusugan po natin. Inuuna po dapat natin yung ating kalusugan, yung ating po namang, kagandahan ng atin po namang kalagayan, inuuna dapat po natin kumpara sa ibang mga bagay po dahil napaka-importante po ng kalusugan po natin. Okay po, nanay. Maraming salamat po, ah. Sabihin niyo sa akin kapag kayo po ay bumalik na sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ano po?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat.
1: Opo.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mario Pampano po.
0: Mario. Tama po, Mario?
1: Po, Mario Pamplona.
0: Okay, taga saan po si Tatay Mario?
1: Tanawan po.
0: Saan po?
1: Tanawan po.
0: Tanawan, Quezon.
1: Tanawan City, Batangas.
0: Ah, Batangas. Tanawan City, Batangas. Okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 59 po.
0: 59. Umiinom na po ng rice coffee si Tatay?
1: Opo.
0: Ay, very good po. Ano po yung nag-ujok sa inyo para po magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Naririnig ko po kayo dito sa radyo.
0: Opo. May mga iniindang karamdaman din po kayo, Tatay, nung marinig niyo po yung ating rice coffee?
1: Opo, si Asa. Magaling naman po. May mataas po sugar ko.
0: Mm-hmm.
1: Tapos high blood, ayos na po ngayon.
0: Ayos na ngayon? Paano po ninyo nasabing ayos na ngayon?
1: May bumaba po yung blood sugar ko, saka yung high blood ko.
0: Wow. Opo. Tapos po?
1: Ngayon po, tuloy pa rin sa pag-inom ko.
0: Very good po. Maraming salamat po. Thank you very much po. Ngayon po, hanggang ngayon po, Tatay, umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay patuloy pa rin po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee po sa inyo?
1: Yun po aking mga minsan, mga kapatid, umiinom.
0: Opo.
1: Kaya lang po, sir.
0: Apo.
1: Lagi pong namawalan dito sa Tanawan.
0: Nauubusan lagi. Ngayon po ba, Tatay, wala na o ubus na ngayon?
1: Minabili naman ako kahapon, kaso walang isang karton dahil may naubus na ako. Nakara ko tagal po ulit ang pagdating.
0: So naubusan na po dyan. Ano niyo po? Natanong niyo po sa ibang mga butika dyan sa Tanawan?
1: Opo. Kaso nagkakaubusan po dito eh. Maraming nainom yata.
0: Opo, naubusan na po dyan ngayon sa Tanawan. Sige po. At papaabot po natin ito sa ating po namang deliveries. Nang sa gayon ay malagyan po agad ulit dyan po sa inyo sa Tanawan.
1: Opo.
0: Okay po. Para tuloy-tuloy po yung pag-iinom natin ng ating rice coffee.
1: Opo, salamat.
0: Maraming salamat po, Tatay. At mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Okay po.
0: Salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, yan na po ang kabuuan ng ating po namang programa. Maraming salamat po si Tatay Mario ng Tanawan City, Batangas. Nagkakaubusan daw dyan sa dami po naman ng mga kababayan po nating umiinom na ng ating po namang rice coffee. Maraming salamat. At kayo po, sana po ha, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, dapat po makainom na po kayo ng ating rice coffee. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, ito po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Ako po si Dilia. Katarman po. 67. Kaya tumawag ako kasi masarap pala yung rice coffee.
2: Mm-mm.
3: Noon sa hindi pa kuminom kasi mayroon akong sakit sa heart.
2: Opo.
3: Tapos minsan sumisikip.
2: Mm-mm.
3: Tapos pag 3 months na akong umiinom, nagpatsika ko sa doktor, iwala na daw. Okay naman daw.
2: Tapos, wala na po yung problema po?
3: Wala na. Naniwala naman ako doon kasi yung paghinga ko, itong parang tuloy-tuloy,
2: lumuwang.
3: Hindi na, oo. Sabi ko, ay, ang sarap pala yung rice coffee. Kasi 3 years na yung dinadala ko yung
0: problema po ninyo.
3: Sakit ko sa heart ko eh. Mm-hmm. Kasi ang mahal ng gamot, isang tablitas, 1K. In-order lang yun sa Amerika. Ang ginawa ko, bumili na lang ako ng rice coffee. Nagpasalamat ako sa Diyos na nawala na yung mga karamdaman ko eh. Parang may nervous ako. Hindi na ako natatakot eh. Nawala na yun. Maganda na yung tulog ko. Ayun.
2: Wow.
3: Ang sarap pala ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.2
4: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: Oras, alas 7 imedia.
7: 106.2 Ang high blood pressure, posible nga tungod sa stress o pag-abuso sa lawas, atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza. Nakasinati sa high blood pressure o natabangan sa Paragis Bila Bila Coffee.
8: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Hindi na ko nakita nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa kuwang high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
7: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
9: Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
12: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
13: Anong ganahan magkay ka sa kape?
12: Sa Bila Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
13: Kung di kakainom, rapagluya na ka?
12: Rapagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod gay, nindot yun ang Bila Bila Coffee.
11: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila Bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
14: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
15: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
16: Seth Living Testimonies. Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
17: Tinood yun na ang Seth Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
16: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
17: Eric Ko, yung basa ng gani.
16: Living Testimonies. We'll be right back.

It is now 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Ay gabi is na rin itong mga sugi itong babinaon din na karon. And of course, ito ang mga always nga tuning in sa ito ang programa. Wherever you are, whatever you are doing, just listen.

Kumusta nga itong mga naminaw din na karon? Kumusta nga ito ang mga pinalangga din na karon? Nga mga always nga nagsunod again. Always nga nagsunod kanunay sa nga programa mga higala. O manigod ninyo, tamandalas ang The Webby ang takna sa gabi right here on 106.3 Bell FM at Radio Magti. You can text your greetings and shoutouts. You can text me or you can call me out. Sa cell phone number 0998-997-8890. Once again, it's 0998-997-8890. Mga nga ito cell phone number, alas sa itong mga naminaw din na karoon, especially sa itong mga always nga tuning in sa itong program and always nga nagsunod kinunay sa itong program o telepono. Ang TLC kung na True Love Conversation. So I am going to play more of your favorite love hits, love song po mga kaibigan. Na talagang pa-i-inlovin ko po kayo. At saka, nasa ito ang mga gusto din ang mamahimo ng makajuin sa itong programa. You can always, alright? So you can always tuning in and okay, so morning inyo ang buhaton ha. Morning inyo ang buhaton. You can text me anytime at your convenience sa cell phone number 0998-997-8890. What is also good evening and happy listening sa ito ang mga naminaw din ang karon, especially sa ito ang mga nangita o barato apan di kalidad o 100% original ng mga cellphones, laptop, CCTV printer o dagan pang mga accessories ayaw na magkabalaka tungod kay available na ka na sa EB Gadgets pagadiyan. And it's a good news, gumikan kang EB Gadget pagadian mga higala nag-offer og pautang ang mga cellphones. Magdala lang mo og valid ID kauban sa inyong down payment sa dili magdugay, magka-cellphone ka na. Plus, nagtanyag bagyod sila og 5% discount alaw sa to ang mga dunay ikakash. So, unsa pa inyong agihuwat, adto na dayon sa EB Gadgets Pagadian, nga na mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City, at mang lamang sa paprenta. Pwede sa ninyo nga, ma-message sila sa iling FB account, EB Gadgets Pagadian. And of course, ang EB Gadgets Pagadian, doon ay mga sangang buhatan kayo ng mga branches sa mas lungsod sa Aurora, Mulabi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugae, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margos sa Tubig, Bayog, Boog, Diplahan, Imelda, Liloy, sa Tudela o sa May Tigbao, Zamboanga, Del Sol. Sa EB Gadget, mga higala, cellphone mo, sagot ko. Ganun sila. Dito ba yung amo ha? Mga palit o gadgets sa EB Gadgets ha? Basin o pag-ingon ako sa EB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. Sila nang nag-ingon na ha, dili ba yung ako? Basin diri mo na ko mga yung cellphone kay cellphone mo, sagot ko. Alright, 44 minutes past the hour of 7 o'clock. You're still with Martin D. Dini lang sa programang TLC. See.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminod sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminod og kapoy sa lawas. Nerflex capsule atong gamiton. Nerflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink more.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Seth Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
4: Living Testimonies. We'll be right back.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now a minute past the hour of 8 o'clock in the evening. So, actually, it is now 8:02, alas 8:12 na. So, gabi, happy listening to all of you right there, wherever you are, whatever you are doing, just listen. We've Caller on the Line. Ito, ganito, magtagalito nga, Caller on the Line. Hello, good evening.
3: Good evening, DJ Martindi.
2: Yes, how are you? Kumusta?
3: Okay lang kayo, DJ Martindi. Ganihala dyan ko, nagatang-atang sa mga programa. Wala ba kayo program? Gatang-atang na gituraan.
2: Kana ba? Unya, bantay kag di ka mag-atang karong kuana, karong October 7 diha sa inyo ang barangay hall.
3: Okay, mamay yun ay kapiskahan sa mong patrol. Hin sa Rosario.
2: Ah, maulegi. Kaya ako di kumutungha.
3: Ah, wala ka na ni si Martindi.
2: Makakita o niya ka na ako.
3: Okay, ubala o niya si Juan ha. Ubala o niya si Inday Garutay. Ano mo ko makakita sa kadapat si Garutay kay... Wadyo ko, kita ni Inday Garutay ay.
2: Na, mauna na, Arun.
3: Maay, nakasita ko, guwapa o guwapo. Na, ay, guwapo nga DJ Martindi siguro, aliba o guwapa nga Inday Garutay.
2: Puro yaga ba? Actually, buti ka malaka, anyway. Yes, Ling. Sa may ako ikaalagan sa kong guwapo-guwapa nga caller.
3: Magpatrolab conversation lang ko, DJ Martindi.
2: Okay, go ahead.
3: Una-una ka ni mo, DJ Martindi. Maayong gabi. Uso ta ng sunod o gisubaybay sa mga programang Trolab Conversation. Mm-hmm. O, magpatrolab conversation lang ko sa akong mga suod na higala nga sina June Mark Malisan. Kang Marwiji Bunghani Bihasa, kang East Christian Kangay Chavez o kang Rayan J. Palalon diya sa may poblasyon magsaysay ni Samis Oriental. O sa akong mga friend on air like Ati Gaga Batal, JJ Batal, to Linlin Hinirali, and also to Kuya Loverboy o Bansayan Paris na si Giselle Macam, and to Kuya Ramila Pinoso, and to Lovely Joy, kang Ati Lonely Girl, and also to Mike Andales, and to Kuan Pod ni MG Carpio, kang Mr. Candia, kang Aisa Maghanoy, kang Katarina, o kang ati ko antwag Josephine Pardillo Alaon, kang ati Pilya Suhot, o ni Arlene Puerto and Diego Puerto, o sa tanan-tanan lang ako mga friend na lang nga wala ma-mention mayong gabi niya ang tanan, o sa mga tagalugon, tagayon, pagalaran, o pagarda family, and also like sa magkani wako na limot ni ati Lady Heart Amor po di ayog ay bando kong aminaw na ni mo Diego Martini umis yun na sila maminaw dahil wala lang doon siya yung number.
2: Ayaw tagaig number kaya manawag unya na ako.
3: O kang Inting Carpio o sa tanan-tanan na lang ako mga pelo mo request ko DJ Martindi.
2: Yes, ang sabi niyo yung request
3: katong kuan DJ Martindi, katong Shape of My Heart by Backstreet Boys.
2: Okay, Shape of My Heart. Okay, yes, by Backstreet Boy. Okay.
3: Oh, thank you kay Daan, DJ Martindi. Oh, ang True Love Conversation coming from Aljo na Mukachat all the way here in Pagadian City Province of Sambuanga. Thank you, DJ Martindi. Oh, mayang gabi pag-usap.
2: Anyway, thank you so much. That was kining Aljun na Mukachat. Ito ang gwapo nga si Aljun. Gwapo-gwapa nga si Aljun na Mukachat. Nanon na ini mga text messages diri. Wala ako nabasa kaganina kay grabe. Pag-entrada pala sa itong programa, ubay-ubay na ito ang mga listeners. Yes, hi! Guwapo Martin D. Maulaw tanner. Yes, magpag-greetings lang ko sa kahanginan like sa Malaysia, Velia Querido, The Lonely Girl, to Micah Andales, to Rosa Ordinesa, to Penny Owano, and to Ramela Pinuso, and the greetings coming from Marian Rabanuel from SND Lanao del Norte. Request ng koga Martin Dioga, tanging sayo. Thank you so much. Daga kayo salamat. Daga kayo salamat. Marian Romanuel, sa imo ang pag-request og tanging sa'yo. Wata magkita diya sa SND itong Sunday, ha? Wala ka nagpakita na ako, bantayin lang. Good evening, Kuya Martin D. Pag-greet lang ko sa Macam family, Selma, Vega, to Anthony, at Simbahon, din to all my friends nilang nalangay. Good evening, and especially sa, sa ako nga palangga nga si Ma'am Ati Giselle Macam sa may Dumaguete, ayun, city. Let's give me from Loverboy City o City. Nag-request mo si Loverboy og song Ikaw Sana. Din Bakit by Q-Shay. Thank you so much. Daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw din na karon. 7 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening right here sa ito ang programang TLC.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
4: Tinkanyas, taga Matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili ko kabawas. Once a week lang ko magbawas, sukad nga giopiran ko sa kong anak, ng bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man kung paminos kong tiyan. Muna ang magpangita, jud ko, moro jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila, kapsul.
3: Sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: right here on Bell FM.
1: Uy nak, may kaniya na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, unsa ang lungod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyamyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.

Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinungdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.
3: Sa

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4. Radyo Bagting.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patong hayahay ang lawas. Maglapag yun ko atong mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Kape, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Manarat, my love. Mangutama ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili.
8: Dili.
7: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
9: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipingka.
7: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ning kanan.
10: Paidigo! No. Banda!
7: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masakang sa tadimu!
10: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
7: Gikan karun! Dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo!
7: Silan ko!
11: Di mo na ko check ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
7: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
11: Bunso!
7: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kung dili si Takla.
12: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
7: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto.
8: Di naku makatarong ugtog. Mag-alindasay naku sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
12: Jacob.

0: board o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Bud-bud o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital og nagsigig ka-admit. Apan, sa dihang gisuwayan niya ang Paragis Bilabila Coffee, nawala ang iyang UTI.
4: Abot na ming mati ka niyo. Pa-check up ko dito. Pas nuhapag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala. Kana na lang yun. Sa kape na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, learn na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko bitka ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Siyempre ato bi nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello! Mga igala, kumusta? Mayong adlaw ka na itong tanan, mayong odo, mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi, mayong pagyong kadlaon. Niya na sa inyo higalas kanginan Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiana ang among teknisyang guwapo din sa DYXP. Bueno, mga igala, sa dilipa, nga ito na niya, iminsyo na nga itong paborito kay na kong Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Okay man, ang herbal coffee day. Uban ni
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule.
0: Kasagog na. Bueno, mga ikala sa Dilipar, shout out usab sa atong mga sokinting paminaw. Shout out yan ni Ray Horbuda, si July Arlan Balili, Beatriz Abellanosa sa Sutil. Ha? Oh. Kaya si Melody Villamor, Simbahon Nahardo. Oh, Nahard ba ni? Oh, niya si Rainy Boy Rodriguez Apurigis. Digis naman si Jill Yaon. Uy, si Yaon Ritrago. Si Luxin Hispanola Family. Randy Oliverio. Si Clita Tunday. Si Gisa May Puno. Lady Lee Grace Lugis. So, gikan gini sa among BSI Founder Bangag sa Ilonggoy, lahat ko rin nga itong writer-director O.J. Kumpok Rakasa. Okay, lying shout-out to Sab diya sa si Alvin Arda diya sa Katmon Sibo, si Jose Briones, ngayon si Anga Briones, si Lucia Buloy diya sa Sitio de la Rosa, Calatrava Negros Occidental, gikan ni Ricky Banges Garing. Okay. Punya lain shout out ya ato manager Nilo Tadio, si Insong Sabilla Valencia Negros, si Dennis Bracero, si Gina Pardo, si Silvers Namarad. Okay. Okay, umad ya sa Lutupan Toledo City, si Conchal Redden Cabrera, si Conchal Arnold Galiste, si Jaime Santonino, Kulas Paran, Boy Badiala, gika niya Pedro Pungasi. Okay, pwede magigala dito maglangan. Ato na yung hinumduman ang nangagi. Nga wag yun makapugong si Reina Tara o milarga yung kinisakay sa higanting agila nga siyara. Ano bala ka, itawan kayo ang mga ginsakupan niya mga duwindis. Ilabi na kay daghan nga nagtinguha sa kinabuhi ni Reina Tara. Kunya dito sa ospital, gibisita ni General Blackie si BBT. Gisaira ng hari nga sigon sa ilang intelligence report, may biyahe ang Reina nga naginusara. Malipayon kayo ang hari ug ang iyang asawa nga si Kukak. Samtang dito sa limutangan nila ni Jigo, ingon ining nahitabon. Yan ang sumpan ni Gatong Sugilanon, budbod og bibingka.

0: ganong interesado masad mo kuno mong maibaw. Nga wa pa gani mo kakuha og bajikwan.
1: Oh. Ay. Unsa may inyo ang tumong og toyo? Ay. Murag may dautan mo plano.
2: Unsa?
3: Wa oy.
1: Nuwa ka ha? Naong ninyo? Kadudahan kayo?
2: Oh, hilom din, oy! Bayaan mo.
3: Ang baktin baya!
4: Sige na. Mupadayo na tas pagtabang sa pagpangita sa magic wand.
5: Anhi ko sa unahan, Arturo.
4: Oh, sige. Magbuwag-buwag ta.
6: Upan ko yun, Arturo. Ako ang inyong driver, bodyguard.
4: Tara.
7: Dali, Gian. Aris atas pikas.
8: Ati takla.
1: Bejigaw, ato ka nitos, loyo bejigaw kay ako pon. Muuban ko di mo bejigaw, tunay ko ta. Ha? Sige, dali.
0: Sa loyosan ko.
1: O lagi, upan lagi ko lagi di mo bejigaw.
0: O dali.
2: Oh. Bitabang na sila sa pagpangita sa magic wand. Ang nga na to.
8: Mamangita na lang pata po, kan?
2: Ni ano sa ay?
0: Mibalik ang hanggang tabihan! Mibalik siya!
9: 1, 3, 5!
5: Susyaw-yaw na sa numero! Puyag din lang gama, uy!
2: Baya! Ikaw to, uy! Huwag ikay planong busulti! Kung asa ang gawsana na to din eh! Kung makuha na ang magic wand!
0: Ha? Sarte asa ko! Ngayon?
2: Ha? Sige, uy!
8: Sige na! Sulti na yun!
2: Sulti na yun!

0: Kids, sa pwede malipay, anak. Galing mga higayon na. Gigukod na sa itong mga sundao ang Reyna Tara.
1: Maupa!
0: Ah, wait. Labing siguro. Nadakpan na nila kini. Mukatawa at agdako!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Ako ang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos sa tambayon. Tapos ay ato, nagtik ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na mauwa tong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Nagtik ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng duha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule. Nilugwa ang dako na bato.
2: Uh-huh.
4: Gawas gupiya. Gabi ka dako. Tapos ako ba siya gigo na asin man dahil ito na nabuo.
5: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito nagpiti ako. Tulay ni Sman pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Aha.
4: Teklang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Gapit.
3: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di ka katulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di ka kalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
7: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Taba Oriental.
8: Ano sige magpalit og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule?
7: Sige kog palit og Paragis Bila-Bila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila-Bila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayog bintaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ang kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
8: Sa may gibati nimo sakit imong hawak ana?
7: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni.
8: Sa pa murag magpangita na ka.
7: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bila-Bila kay parte gyung ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
8: So karon gimintin na lang nimo.
7: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una

0: Paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis bila-bila herbal capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
0: Sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Sina, sulti na tukoy.
4: Nagsige pa magkagtingsi niya, oy.
5: Muta na, demo.
3: Yapanga, gini mo tukoy, oy.
4: Ay, si, panguta na lang, Bogart, oy. Aron sultihan ta niya.
3: Ah, sige, burak lagi mo tukoy.
5: Naghaibaw ba mo? Nga sa una rin kayo tang nascam?
3: Hmm? Oh, nga naman.
5: Kaya birthday na to, kamantay mo, nagyo'y pansit kay Long Life. Pero nag-imbito sa pansit, 28 ray edad namatay.
3: Pansit!
4: Ilong! Ako be. Hindi ko kasabot inida. O sa manang foreign loan?
5: Utang sangan sa atong nasod na Pilipinas. Pero negosyo sa mga buhayang politiko.
3: Ngayon, Jailong.
4: Muna?
3: Ah, ganun, huwag man tamo asinso to ko eh. Nga, kapantay ka? Trillion-trillion na may giutang na to sa laing nasod.
5: Kaya huwag may projects nga dilag ko. Gibahin-bahin raman sa mga buhayang politiko. May pangilang kabit kay nagka-benepisyo pa. Di kutse, apartment, kumplito nga lahas o guban pa.
4: Sige na ko eh, sulti na. Man naman may pamutana ni mo.
3: Ah, sumantukoy. Ang sekretong lutsanan. Ang sekretong kagyanan.

0: Wag yun ko'y nakita mo, Jekwan.
1: Ako sa Jeko.
2: Chiensai.
3: Ah, ay, ah, mga bulawan na naman yung mga brilliantes nga ako na okay. La.
0: Kamu niya, Daddy. Daddy, mami yung brabikat. Wala.
4: What's up, Iho Jeko?
5: Uy, lain man nga akong naukayan.
4: Hala, Tod! Uy, hala!
0: Unsa man naman, mami?
5: Eh, dali na good. Dali na good, Jeko. Dali mo, dali!
0: Oh, doon lang mami. Dali! Tana!
1: Tana!
2: Open, open, Chien, ati takla!
3: Hala, unsa man na dunya Maria Picard?
5: Tanawa ninyo.
0: Uy, si Kritong agianan, paubos!
6: Mau kaya ang sikritong lutsanan pa yung sa gawas ni Palasyo.
3: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: Mami, payon ka na sa pari,
1: kinsa may di malipay ara. Matod ni General Blake, gigukod na sa iyang mga sundao si Reyna Tara. Og hapit na nila kiri madakpinga sa kaisa agila.

0: sige, dili ko na lang siya ipanakop. Kung dili, ako na lang siyang ipapatay!
1: Mahal nga haring Bibidi!
2: Si An-An Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni An-An Nebres.
3: Ako si An-An Nebres, taga Purok Dos, taga Nito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuhan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Giyuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
4: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
3: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli ako, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad ni mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Pagkatapos kong pag-atake na ako, magikabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangu ko ato, sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
5: Oo.
4: Muto nga pagpainom niya nako og isa ka lang ka kapsul, na ulian dayong kuan ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako.
5: Wow.
4: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya. Kay ganod daghan ko gipang bati sa una kay kada gabi magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas. Nya, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Radyo Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5. 106.0
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: paminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
1: Kabagting kabalgadas, maing buntag nga natong tanan ni ining adlaw nga Miyerkules pit sa 30 sa bulan sa September tuig 2026. Katapos ang adlaw sa bulan sa September o sa di madugay o sa isa katulugan na lang di ay Oktubre na. Paspas na kayo ang dagan sa panahon, mga kabagting o kabalgadas. O niya, sa kapaspas sa panahon, di lang nato mamatikdan na. Ayon sa mga adlaw higayon, nga ngayon na itong pasalamatan, gamikan kay ni lahutay ta hangtod nining mga panahuna. O nga kinahanglan may mong grateful ta ni anas na ng mga blessings sa itong kinabuhi, madako magmagamay. Labi pag kinabuhi ang hisgutan. Maing buntag, gikan ka na mo din ni CBN sa Radyo Bagting og Bell FM, gikan sa kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs sa Baganyan Broadcasting Corporation. Siyempre, langkuban na nasa technical team. O gayon man sa mga bagting reporters o lakip na usaba ang mga na-assign dia sa transmitter sa Palpalan o sa Bayaw. Maing buntag na itong tanan. O maing buntag, usab sa mga nagbahis na skadalanan. Dili nagbahis nga nangitag away ha. Nagbahis kay nanginabuhi ang atong mga mag-uuma, mga mananagat, mga sweepers, mga tigbantay sa kahapsay o kalinaw, atong mga nagtrabaho diya sa nagkadi ang mga balay tambalanan, nga nakadistino nga to ang mga gwardya karon. Maayong buntag ganin yung tanan, especially ang kinatibok ang puwersa. Usab sa mga naglihok nga mga mamumuo. Oga mga vendors of course, oga mga kinatawag na to usas sa mga haligi o backbone kay sa mga patigayon, sa mga nagapadayon paghihapon dinhi sa pagpanikaysikay og syempre ang timbahay og mga estudyante ni. Ay mo kumpiyansa mga kabagting kabalkadas, paspas ra king oras, alas 5:08 na. Ito maglangay, yan nata sa ngayong sayra na ito, nanay buntaga, mga headlines, mga balita nga nakalap sa itong mga bagting reporters, mga kabagting o kabalkadas.
0: BBC Headlines.
1: Skills training alang sa mga media practitioners, gipahibalo sa Test Danay, national certificates, magamit na sa gawasan na sud, pinaanggi sa skills passports. Nagampang headlines, mga residente sa Kalanganan, Cotabato, ng Hiklin, gamikan sa managsunod nga buto-buto o pagbusikad sa bomba. Headlines, paghihapon, ambulance naharang sa checkpoint, human gikargahan o smuggled nga sigarilyo dito sa Kapatagan, Lanao del Norte, duha ka individual na sakote. Nagampang headline sa mga balita, take process og titulo sa yuta, dakpan sa kasong estapa, Dennis Pagadian. 20 ka LGU sa Zamboanga Peninsula, mitambong sa local chief executive forum nga gipahigayon sa DSWD Kalahi Seeds 9. DOST 9 og ACES Agriculture Cooperative, nagpirmahan na yung kasabutan alang sa pagpauswag sa palay drying facility. Bagong himugsog nga bata nakaplagang patay sa sanitary landfill sa Dipolog City. Samtang sa Zamboanga del Sur o Pagadian City, kining duha ang nadakpan samtang minor de edad naluwas atol sa drug bypass operation sa Danlugan. Zamboanga Peninsula apektado paghihapon sa ITCZ samtang tropical depression na siplatan gawas sa Philippine Area of Responsibility. Mga balita usap gikan sa BBC News Center o uban pa nga mga kasayuran gikan usab sa merkado publiko at tangi. Ini lamang nas tong pagpinaguban sa landog sa Bagtingan na kusbagting 16 Vanessa Cagas Tumakmol. Aron sa iran ang lintongan ay sa mga balita, unahon na to ang update sa kaimtang salakat sa panahon. Labot nining sa Zamboanga Peninsula apektado paghihapon sa ITCZ samtang tropical depression na siplatan gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa report ni Bagting 17 Florence Afima.
0: BBC Weather Update.
2: Dili paghihapon, kinahanglan nga magkumpiyansa ang tanang mga katawhan nga nanimuyo sa Zamboanga Peninsula. Ug lakip na usab ang kasikbit nga mga probinsya tungod sa posibilidad nga kalit nga pagbundak sa ulan nga mas natian karong adlaw kini gumikan paghihapon sa presensya ni Intertropical Convergence Zone. Wala paghihapon gitangtang sa pag-asa mga posibilidad nga mga kalit nga pagbaha ay guman pagdahili sa yuta, ilabi na kung mulong taludugay ang pagbundak sa ulan gumikan sa nasangpit nga dawtang lakat sa panahon. Gawa sa Zamboanga Peninsula, ang pipila kabahin sa Visayas ug Mindanao, lakip usab nga apektado sa nasangpit nga dawtang lakat sa panahon. Gawa sa ulan, aduna pay pagpanalagdog ug pagpangilat nga masinatian sa tanang mga katawhan. Samtang localized sa thunderstorms usab ang itong hinungdan kung ngano nga dunay kalit nga pagbundak sa ulan nga masinatian sa mga katawhan nga nanimuyo sa Metro Manila ug pipila kabahin sa Luzon. Apan giingon na nga dili matud pa mubundak og dugay ang pagbundak sa ulan ang nga masinatian sa katawhan nga nanimuyo sa pila ka bahin sa nasud. Sa pikas bahin aduna na usay laing tropical depression nga namonitor karon sa pag-asa sa kasamtangan na napaghihapon kini or napakini gawa sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasamtangan na nakin sa Gilayon nga 3,315 kilometros sa maisidlakang bahin sa Central Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 45 kilometros matag oras o ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usaw sa 55 kilometros kada oras samtang kini ang naglihok sa kipaspason nga 10 kilometros kada oras. Matod pa sa pag-asa, wala ang ngayang kabalakan ang mga katawhan tungod kay ang namonitor nga tropical depression ang iyahang latason nini anaman sa katubigan o sa karagatan. Apan, kung ugaling matod pa nga mausab ang direksyon nini, posible usab nga makasulod kini sa Philippine Area of Responsibility apan sa musunod pa nga mga adlaw. Samta sa pikas bahin, hunas og taob sa pagadian sa iti karong adlaw, isip giyas tong mga mananagata. Katapusang adlaw sa buwan Setyembre, alauna 43 kaganyang kadlawon, negative 0.2 meter ang gladmons tubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas 7.45 ang takna sa buntag, 1.7 meter ang gladmons tubig. Subling munas, alauna 37 sa hapon, 0.0 meter ang gladmons tubig. Subling mutaob, pag alas 7.50 sa gabi, 2.1 meter ang gladmons tubig. Lawman mo subang adlaw alas 5.34 sa buntag o musalo pag alas 5.38 sa hapon. Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM o grad siya Bagting.
1: 106.3 Radio. Salamat sa nasangpit nga update sa kintang salakat sa panahon giya to ninyo mga katawhan na mga kanang mga nagbiyahe doon ay lakaw o doon na bakahay tinguhang lakon pa. Nga din makadala mos kanunay sa mga panagang. Alas 5.14 na sa pikas bahin sa mga balita o impormasyon. Tabok tangan to sa mga nakalap usab nga kasayuran ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan DOST9 o ang Aces Agriculture Cooperative. Nagpirmahan ay kasabutan na lang sa pagpauswag sa palay drying facility. Asa man ka na imapahiluna mga kabagting ng kabalkadas na natong sayran sa report ni Bagting 29 Cheryl Lirazan. BBC
3: Live Report. Formal na nga may pirma o Memorandum of Agreement ang Department of Science and Technology kon DOST Region 9 na pinagi sa Provincial Science and Technology Office sa Zamboanga del Sur o ang ASIS Agriculture Cooperative nga nahimutang sa Aurora Zamboanga del Sur alang sa pagpatuman sa proyekto nga upgrading the palay drying facility of ASIS Agriculture Cooperative. Ang maong proyekto aprobado na diin 4.7 million pesos ang kantidad niini alang sa acquisition sa palay mechanical dryers nga paggagamiton sa kooperatiba alang sa upgrading milled rice processing operations. Pinaagi nini gilauman nga mapalambo ang kalidad sa humay, mapataas ang whole grain recovery o maminusan ang post-harvest losses. Gilauman usab nga maminusan ang production cost sa kooperatiba tungod sa paggamit sa kaugalingong mechanical dryer imbis nga magsalig sa outsource drying services. Ang proyekto dugang tabang sa pagpaligon sa productivity, profitability o competitiveness sa ASIS Agriculture Cooperative, lakip na ang mas kasaligang supply sa dekalidad ng bugas. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting. 106.3
0: Radyo Magbating.
1: At yung mga maayo nga mga kasayuran na labot ka doon sa agrikultura, mga kabagting o kabalkada, sinawat ka kito ang mapahiluna, no? Itong mga programa mapahiluna alang sa kayuhan sa kinatibukan. Sa dugang pa mga update, anita sa mga nahitabo usab sa silingan ng mga bahin. Okay, lisod po kayo ng mga nagputubuto na diha sa to ang mga silingang mga rehiyon. Ini may kalabtanan sa mga residente sa Kalanganan, Cotabato nga nang hiklin gumikan sa managsunod nga buto o pagbusikad sa bomba. Ang detalye sa report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
0: BBC Live Report.
4: Nang hiklin gikan sa ilang mga panimalay ang mga residente sa Mother Barangay Kalanganan o Kalanganan 1 Cotabato City niadtong Lunes sa gabi September 28 tuig 2026 suman makadungog ug managsunod nga mga pagbusikad sa bomba o buto sa pusil nga nakapahadlok sa komunidad. Matod sa Cotabato City Police Office, alas 8:30 sa gabi nadawat ang report mahin sa tulo ka sunod-sunod nga pagbusikad nga gisundan sa pagpamusil sa Purok Pakistan ng Mother Barangay Kalanganan nga gituohang gikan sa direksyon sa sitio Kidopo sa Kalanganan 1 ang mga buto. Giingong gigamit sa wala pa mailing armadong grupo ang mga high-powered firearms ug sa kagituohang M79 grenade launcher. Apan wala rin gikatahong namatay na samdan o nadaot ng kabtangan sumala sa initial ng investigasyon. Human sa insidente, mibalhin ang mga armadong individual paingon sa sitio Baguer sa Kalanganan 1. Hinungdan nga nakigtambayayong ang kapulisan sa Philippine Army ug Philippine Marines alang sa pursuit of security operations. Matod sa kabulisan, posible nga personal nga panagbangi ang motibo apan padayon pakinenggi pamatud-an. Samtang ang kapitan sa Mother Barangay Kalanganan nga si Bimbo Ayunan miingon nga siya ug iyang mga paryente ang posibleng target ug nagtuo nga may kalabutan sa politikang insidente tungod sa iyang suporta sa pipila ka kandidato sa niaging Bangsamoro parliamentary elections. Apan wala pa kini na pamatud-i sa mga awtoridad. Nagpagawas usab og safety advisory si Cotabato City Mayor Muhammad Ali Bruce Matabalaw nga nag uhag sa mga residente sa apektadong lugar o kasikbit nga komunidad nga magpabilin sulod sa ilang mga panimalay, ligayan ang mga bintana o dalan o dilim adto sa lugar hangtod ideklarang luwas sa mga otoridad. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7
1: Nang hinautas dinalian nga kasulbaran og paghupa sa nasangpit nga tensyon og gaguliyang sa mga nasangpit mga kabagting og kabalkadas nga makaapektar kinis nga tus panginabuhian sa mga katawhan na ngayano lamang naning kamot sa mong lugar, no? O mapiktuhan ang komunidad, mapiktuhan ang pagtungha sa mga kabataan og diin mapiktuhan tanan. Labi pag gini ang mahadlok nga mapagan mga kabagting og kabalkadas labot sa nasangpit nga ginibitang kagubot. Alas 5:19 dinhi sa tuang pagpanaguban si Biaan paghihapon sa Radyo Bagting og Bell FM og dugang pa nga mga balita do na puy mga babayi na man nangadakpan oi. On mga babayi na mga kabagting og kabalkadas kay duha ka babayi nadakpan sa bypass operation sa Balulang Cagayan de Oro. Ang detalye sa balita ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang.
0: BBC Live Report.
5: Duha ka babayi ang nadakpan sa joint bypass operation sa Mayor Mariano Bile Street, Barangay Balulang, Cagayan de Oro City, kagahapon September 29, 2026. Gipahigayon ang operasyon sa Pidiatin Misamis Oriental Provincial Office, Police Station 4 ug COCPO City Intelligence Unit human sa surveillance sa mga gituang nagbaligya og illegal nga druga sa maong lugar. Alas 2:54 sa hapon dihang nakapalit ang mga operatiba ug usa ka hetsel sachet sa gituang syabo ug misunod dayon ang pagkadakop sa duha ka suspek. Giila ni Pidiatin Regional Director Alex M. Tablati ang mga suspek nga sila alias An, 50 anyos, ug alias Amis, 50 anyos. Nakumpiska usab ang tulo pa kasasi sa gituang syabo ug uban pang ebidensya. Mukabat sa 6 ka gramo ang kinatibok ang gibugaton sa nakumpiska ang gituang syabo nga adunay gibanabanang kantidad nga 40,800 pesos. Samtang ang duha ka suspek anaa na sa kustodiya sa sa otoridad ug magatubang og mga kaso ubos sa Section 5 ug 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 43 Jean Sanchez lumabang sa Bilipim ug sa Radyo Bagting.
1: 106.3 Alas 5:21 ay hatamag commercial break mga kabagting ug kabalkada. Kining skills training alang sa mga media practitioners gipahibalo sa Test the 9 National Certificates magamit na sa gawas sa nasud pinaagi sa Skills Passport. Nanatuning sayran ang maong mga balita. Okay ba hindi makaiskwela magbalik ani dire? O mga pilmi unsay mga skills training ni mo ang mapailawman among masalmutan ani sa report ni Bagting 28 Kimberly Namua. BBC
4: Live Report. Gibutyag ni Assistant Regional Director Omar Kayam ay dalagan sa Test the 9 nga dunay mga trainings nga ikadalit ang ilang buhatan ngadto sa mga local media practitioners sama sa content creation, visual graphics, animation nga dunay NC2 ug NC3. Lakip na ang photography diin libre kining gihatag sa TESDA. Giawhag niini ang mga interesadong media practitioners nga mopahimulo sa mga pagbansay, mobisita lamang sa regional office sa maong buhatan nga nanay mutang sa Balintawak, Pagadian City. Matod sa official dili lamang alang sa kasayuran ang gikinahanglan sa katawhan, apan ang pagsinati mismo sa mga programa sa TESDA ang tinuod nga mahinungdanon. Samtang sa laing bahin ang National Certificate sa TESDA, dili lamang mapahimuslan sa Pilipinas, apan giila usab kini bisan sa gawas sa nasud. Ning kasamtangan nag-issue na ang TESDA o Skills Passport, diin nakalatid niini, dili lang ang impormasyon kabahin sa kaugalingon, apan nalakip na ang mga qualifications sa aplikante nga nakuha sa TESDA. Nahimo kini tungod sa giingong Global Competence Mobility. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Ang ina mga kabagting o kabalkada sa tanang mga hutong sa komunidad na agin na siya nahinungod ng mga gitawag na to o trainings mga kabagting o kabalkada sa ginaniyag ang TESDA. Ang imo na lang yung commitment, ang imong kakugi ba o ang imo ang mga tinguha sa pagpalambo, yan ang imo mga katakos o kahibalo, mao na lang gid na yawi mga kabagting o kabalkada. Mao na lang yung ang push na makasurvive o makalahutay sa imong sudlan. Kaya na nagsulod na biyan taming junjun na to. Kaya mag-driving na untami. Waman na, dayon dyan. Aha naman to. Alas 5:23 din sa itong pagpanaguban. So, may driver skills ba? Mag-drive, may dump truck. Nga ni ko is Jay. Okay, mas masindihang napita ba? Ma-develop ang amo ang skills. Mag-gunit o mga heavy equipment. Ito, 5:23 na. Din sa itong pagpanaguban. Sa itong pagbalik. At ang iyang dagang pa mga balita dini sa itong pagpanaguman sa Lanog sa Bagtingan.
2: 106.3 Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
6: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian. Set Living
7: Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
8: Kung tiyan ba ni sakit, nagta-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong operahan.
7: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
8: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo. Living
7: Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa said marketing. Tatak, magaling.
9: Pasok mga suke. Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
13: Experience the best accommodation from a hotel. The new
14: Pensione de Eliana.
13: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
15: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
16: Sana all.
15: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
17: Oh no.
15: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
18: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot. pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsasori at gabay.
16: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
17: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid turawan eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, patin sa iyaha. Pwede lang makasak. Maglapag yun ko ato mga gulo yun.
16: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.2
19: Radyo Magbangking.
20: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
19: 106.2 Radyo Magbangking.
1: Alas 5.31 na. Padayon ta diri sa tong nga pagpanaguban si Bian sa Radyo Bagtingog Bell FM sa mga baguhay pa lamang naka-tune in ni mga orasa. Alam, may buntag ganin yung tanan hinaot nga maayo ang inyong pagmata. Huwag mong ipagsapot sa iyo sa buntag kay na. Delikado na, makakunhod na sa kahigayunan nga may mong magmalipayan sa tibuok adlaw mga kabagtingog kabulkadas. Itong mga adunay mga concern, adunay mga tinguhang ipadangat ngito sa buhatan sa National Irrigation Administration. Mga mag-uuma nga gawa sa concern is doon na po'y mga sugyot o di ba kay gusto ninyo nga maki-update o mangutana kung naaunsa kumusta na udagan sa inyong mga proyekto di sa inyong barangay o sa inyong kalungsuran labot sa patubig ngito sa inyong umahan. Ay bukas kanunay ang niya gawas sa Sabado Domingo siguro papahuayon lang sa nato no National Irrigation Administration nga may mutang sa Regional Office 9 sa Baga Peninsula Regional Government Center Balintawak Pagadi Ancity. Ang iyang pagabuhaton makikutay lamang kamo pinagi sa Facebook baka sa niya sa Buanga Peninsula mo na ilang page o di baka sa ilang email nga r9@nia.gov.ph o gani baka sa ilang website mismo sa https://region9.nia.gov.ph o di ba kaha sa ilang telephone number nga 0629474014. Pwede usap sa ilang cellphone number 0985-824-4566 mga kabagting at kabalkada. Saran nga ila kamong hatagan o pagtagad, sulod lamang sa lima ka mga steps. Huwag yung i-update gila yun ang inyong mga concern. Ayan, 5:33, dini pagyapon sa tuang at lumanon nga nagpaluyo ni ini mga kabagting at kabalkadas. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, makatabang inis pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, sisokod, bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder, o uban pa. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, ang milagrosong kapsula nga produkto sa said Marketing Incorporated. Eh basta said marketing tatak magaling.
19: Radyo Magbangking.
1: Ano mga nagpaluyo din sa to ang pagpanaguban mga kabagting o kabalkadas no? O diya sa inyo ang mga nahimutangan plaster na kay niya na sa laing hugna sa mga balita partos to mga kasayuran din lamang sa tong pagpanaguban sa lanog sa bagtingan. O naho na to ang mga natala sa Dakbayans Dipolog mga kabagting o kabalkadas. Gumikan kay bagong himugso nga bata nakaplagang patay sa sanitary landfill sa Dipolog City hastang luya in town. O kanila gi maguna-una lagi niya dili ka sustener, dili ka lahutay. Mamahimong pahimus kanabitong pahimus lan ang higayon o nya. Inig mo resulta na o ipang salibay na lang ng inyong mga kaanakan niya mga kabagting ug kabalkada bisan asa o mga irresponsible. O may gani kinakatulog puni sila no? Manita sa to ang ataganan o pagtagad ng mga balita sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan.
3: BBC Live Report.
21: Nakaplagang patay ang bagong himugso nga bata sa Dipolog City Sanitary Landfill sa Barangay San Jose, Dipolog City, Zamboanga del Norte, alas 8:20 sa gabi niya tung Lunes, September 28, 2026. Sumala sa inisyal ng imbestigasyon sa Dipolog City Police Station, na diskubrihan sa security guard sa landfill ang wala na ikinabuhi nga bagong himugsong bata nga gisulod sa itom nga ikubag samtang nag-duty sa maong lugar. Human niini gidalagilayon sa Corazon si Aquino Hospital alang sa post-mortem examination. Human sa examination, giturn over ang mga bata ngadto sa Dipolog City Sanitary Landfill alang sa hustong pagdumala og disposisyon. Samtang padayon ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang pagkatao niini ingon man masuta kung kinsa ang responsableng inahan o ginikanan niini. Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan sa Balafam o Radio Bagting
1: 5:36 na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tong pagbanaguban og motoy lintungan ay sa mong balita manghinaot ang duna gay ma kanang tumatumbok nga suspitsado nga kinibitong ni pamanamastamas kinabuhi sa nasangpit nga puya. Mawala gina, basta dili pagkaya, wala pagintay kasiguruhan, ayaw na lagsud, ayaw sagsud, ano mga butanga, o diba ka, panagang, o di kay pang salibay rin ang inyong mga, kuan diha, mga kalibitang unod, o gikan sa inyong mga kaunuran, o sa inyong mga, bana, kaduguan, o muna kay, ilisod gayo, mga naduna na ikinabuhi, o niya ipang labay lang dito sa basurahan. Mga walay kaluoy, walay mga konsensya, may walay mga kasingkagol. Mga pulungan na samtang tabok ta nga tusdugan pa mga balita kay dunay ambulansya or ambulance nga giharang sa checkpoint human gikargahan og smuggled nga sigarilyo dito sa Kapatagan, Lanao del Norte. Duha ka individual nasa kote ay pagkamayong laki gyud. Pero tingin yung pagkamayuhang laki. Wala siguro yung pasyente ibot ang magaong dito na lang kay kabalo magitang di maharang ng ambulansya gid kunuhay. Pero at least nakadetect nga itong mga otoridad. Pagganaghan ra ba po gikargaan eh. Pero tingin yung mayuhan niya. Nagbayad po ng panggasolina kay gikarga naman ni noon sa ambulansya. Sige, Anita, itong sayra ng mga balita kay accomplishment naman kinis report ni Bagting 98 Kimberly na muwag.
3: Live Report.
4: Nasakmit ang gapin 1.8 milyon ng gituuhang smuggled na sigarilyo nga gikarga sa ambulansya. Then resulta sa pagkasikop sa duha ka lalaki ato sa checkpoint operation sa Purok 1, Barangay Banserville 1, Kapatagan, Lanao del Norte, alas 2:20 gahapon sa kanlawon, September 29, 2026. Ang maong Toyota Hiace van ang na-intercept sa mga otoridad o gikan sa Sultan Naga, Dimapuro. Nadagpan ang mga suspect nga giilang si Elias Mad, 31 anyos, o Gias, 19 anyos, pulos residente sa Sultan Naga, Dimapuro. Nagkuha gikan sa sakyanan ang 22 ka master cases sa New Far Red Cigarettes ug 5 ka master cases sa New Far White Cigarettes. Gidala ang duha ka dinakpan sa Kapatagan Municipal Police Station alang sa dokumentasyon ug hustong disposisyon ug gilayong gi-refer sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon. Samtang nagbabilin sa kustodiya sa SEGCA na PMFC ang sakyanan ug mga nakumpiskang sigarilyo samtang gihulat ang formal nga turnover nga do sa Bureau of Customs. Bagting 28, Kimberly na muwag sa Balafm o Radio Bagting.
1: 5:39 na mga kabagting o kabalkadas. So, din ipagyapon sa itong pagpanaguban ang dugang pa mga balita at process o titulo sa Utah Dakpan sa kasong Estafa din Ispagadian City. Ang report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
3: BBC Live Report.
0: Nadakpa ng 41 anyos nga babaeng tigprasis sa titulo sa yuta nga residente sa Pagadian City tungod sa upat ka kaso sa estafa atol sa manhunt operation nga gipahigayon sa mga personnel sa Pagadian City Police Station alas 11:17 sa buntag nito September 29, 2026 sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Nadakpa ng akusado pinaagi sa warrant of arrest nga gipagawa sa presiding judge sa Regional Trial Court 9 Branch 2 Pagadian City nga gipitsahan og September 29, 2026 alang sa upat ka kaso sa estafa o gadunay girekomenda nga piyansa nga 18,000 pesos alang sa matag kaso. Ang akusado ana nakaron sa kustodiya sa Pagadian CPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Belatem o Radyo Bagting.
1: Ayan, salamat sa nasangpit ng mga kasayuran. O gamo diha nga dunay mga kayutaan, be careful. Okay, basin niya o gamo ang mabiktima sa mga gitawag na too good to be true nga mga offer nga madala o mahanaw na hinuon ang inyong mga ginaguan. Sa dugang pang-update kay duha na dakpan sa mtang minor de edad, dalawa sa tol sa drug buyback operation sa Danlugan. Naka-standby si Bagting 17, Florence Zofima.
2: Live report. Dagpan ang duha ka mga individual samtang usa ka minor di nadusab ang na-rescue sa mga otoridad sa gipahigayon nga drug buyback operation sa barangay Danlugan na Pagadian. Gingaw usa ka drug deal maintainer og empleyado niini ang dagpan sa PDEA. Nagpangidaron kini og 39 anyos ang usa ka kining babae nga drug deal maintainer og ingon man ang usa ka 28 anyos nga empleyado og ang minor de edad nga nagpangidaron og 17 anyos nga naling na rescue sa mga otoridad human nga naa sa lugar atol sa gipahigayon nga drug buyback operation. Nakuha sa posisyon ang 8 kasasyay sa gikatapang Shabu og nga modiin maduna kini kantidad nga 47,600 pesos og uban pang drugs paraphernalia nga nakuha gikan sa nasangpit ng mga individual kasong paglapas sa Republic Act kung sa sections 5, 6, 7, 11, 12, o 15 sa Article 2 sa Republic Act number 9165 ang pagatubangon sa nasangpit ng mga dinakpan. Bagting, desisyon na Florence Fima sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Radyo Bagting. Mga accomplishments sa mga otoridad dinhi usab sa Pagadian City. Samtang sa Pigas Bahay na doon ay 20 ka mga local government units sa Zamboanga Peninsula, mitambong sa local chief executive forum nga gipahigayon sa DSWD Kalahi Seeds R9. Ani ang detalye sa report ni Bagting nga 29, Cheryl Lirazan. BBC
21: Live Report. Mitambong ang mga local chief executive o ilang mga representante gikan sa 20 ka local government units sa local chief executive forum nga gipahigayon sa DSWD Kalahi Seeds Region 9 kagahapon September 29, 2026 sa Skyview Park Grand Astoria Hotel Zamboanga City kabahin ng mga LGU sa Year 2 implementation sa Philippine Community Resilience Project on PCRP nga gitawag usab og panahon ng pagkilos din napulog pito niini gikan sa sulu samtang ang tulog gikan sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur o Zamboanga Sibugay. Gitutukan sa forum ang pagpalig-on sa koordinasyon o partnership tali sa DSWD Kalahi Seeds o mga participating LGUs isip pagpangandam sa ikaduhang tuig sa implementasyon sa PCRP o pagpalambo sa mas lig-on o disaster resilient ng mga komunidad. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
1: 106.3 Radyo mga balita gikan sa BBC News Center dinis tong pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan nga gipaloyon usab kini sa maayong kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina makaganas pagkaon makapaligon sa immune system ug makapalantip sa salabutan ug maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bataon ug may edad na. Tungod kay ang Vitron Vitamins Plus Iron ang pamilya man so gikan sa puya nga 0 to 11 months Vitron drops para sa mga nagidad og 1 to 12 years old Vitron syrup og Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron na ginamakinisa Kung naaprobado kini sa FDA o safe na safe sa inyong pag-take mga kabagting o kabalkadas o ginamang kini sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Hala, sige. Medyo luyahon na mga kabataan. Tibok Banay, ay paib na nag-Vitron, Vitamins Plus, Iron, aron malagsik. 106.7 Oras, alas 5.45 na.
20: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
22: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
20: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
23: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko subang.

0: Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takoy gipang bati, tanan, daghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom na bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Siwayan na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: 106.2 Radyo Magbating.
5: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
6: Alas 5.51 na kabagting og kabalkada sa Nian na ito ang atagan og pagtagad kining presyo sa mga produkto ng petrolyo kay kagahapon na doon na ni rollback pero pertira po pagjuta pudjut na po din taon mga kabagting og kabalkada. So pero dining bahina ito ang sa Iran kung kumustahon na ito ang mga nagkadaya ng mga gasoline stations din sa Pagadian City pinagi sa report sa ito ang market girl si Bagting 27 Dari Layaa Yang, good morning!
7: BBC Market Report.
8: Yes, mayong buntag Bagting Usay, kalabi ng satu mga kabagting sa Balkada. Live kita dari mismo sa may Balintawak Gasoline Station. Imang oras, ato ito no, lang sa santang presyo sa petrolyo, kundi na doon ay pagpunhod. Pero gamay, ragin po kayo, no, trying sa sintapos na kada litro. Samantalang huwag mag-usbaw, dako kayo. But anyway, karoon nato sa Iran. Una kita sa Petron Santa Lucia, diesel 95.10 centavos kada litro, turbo 98.10 centavos kada litro, extra 91.90 centavos kada litro, XCS 92.90 centavos kada litro, Kero 125.30 centavos kada litro. Sa JTV, Barangay Gatas, J-Power Gasoline 87.90 centavos kada litro, Fuel Save Gasoline 87.40 centavos kada litro, Fuel Save Diesel 97 kada litro. O din mismo sa Phoenix Balintawak, Diesel 96.50 centavos kada litro, Super 89 kada litro, o ang Premium 89.50 centavos kada litro. Mao kato ang kasamtang presyo sa petrolyo karon nga nahimutaw sa mga nagkalain-laing gasoline station din sa Pagadian City. Ako si Bagting 27 Daryl Kataya ay sa Belatem o Radyo Bagting.
6: 106.7 Nagasalamat sa pagtunol sa mga presyo bagting 27 no ga jutay ragid po jutino daga mausba perti pagkataasa pero mukunhod jutay.

0: Gayo. O, manang makabantay mo, murag gamay-gamay na lang sad pod mo linya, basta taas ng gasolina, gamay-gamay ga linya ang kuan kini bitaw nga nagdagan nga mga kasakyanan sa kadalanan. Okay, tipid-tipid. Pero kung nagaling medyo baba, arya. Arya mga kabagting o kabalkadas, ang importante niya ang inyong mga sakyanan kinahanglan nga doon na kaugal nanay mga tubil. Oh, nanay nakatubil, naka-standby kay in case of emergency. Paala pag ni usbaw ug ni kunod ang gasolina at is nanay nasulod ang inyong mga tangke kay in case of emergency magamit ra gid ang inyong mga sakyanan. Bisan pag unsa kadaghan inyong sakyanan diha, nara magid sa pagtipid. Kun dili importante, ayon pug gagay ba sige ga laras-laras ng kadalanan. Pero kung importante, go. Walay problema. Pero kung galing dool rapod, alako na lang nato para makatipid ang mga kabagting o kabalkadas, ha? Kaya sa pagkakaroon, nung din kasamtangan, umintor, gidhapadayon, ginagaminto, gumikan usaba sa mga naguna ng mga hinungdan. Pero usahay, makaingontag, unta, kapadulong narabag Disyembre, na narabay yung mga nakschedule ng mga laag o gribaka sa inyong mga family bonding o gasa mo mga to. Nang inahanglan ang tapog mo kunho jutay, pero pag Disyembre na, pasigin niya og mas daghan ang demand. Kanya, lisod ang kuhaanan. Mga kabagting kabulkada, sumut-usbaw na gitpunin, gilauman. So, mga hinaot na diha sa inyo ang mga dapit. O nga din na to ang kanabitaong gamiton ng ato ang mga tubil in a wise way. O, kang sa una, okay, ragid kaayo to. Karon murag kinahanglan na jud nga pahugtan o gato pag yung daginuton. Kung mahimo, labi pag gato mga katawhan nga warbay subsidy nga maangkon. Muna mga kabagting ng kabulkada sa kuman, magdipasairuan na lamang. Alas 5.55 na mga kabagting o kabalkanas din sa itong pagpanag-uban. Kini nga itong tulumanon, nang ipaluyan na sabkini sa maayang kabubuton sa panayon pa naghihapon na itong basahon ni o gatoan ni hatagan ng pagtagada. Siyempre sa inyo ang pagpatubil. Hala! O, masig niya gina po na maka kuandiha, makatubil, makapatubil mo sa inyo ang mga LPG. Dito na sa Petron Gasol Station nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde ug Clarissa Isa Bahamonde. Itong gusto mo patubil, mapalit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol, ang main na mahimutang sa Santiago og Dulce Dibim, ikaduhang branch na mahimutang sa Dalang Duterte sa Gatas, Dulce Social Gasoline Station og sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Dunay mga branch nga nahimutang sa SMC College ug adunay mga branches sa Mas Dumalinaw. Unya gawas pa niya na mga kabagting o kabalkadas nagpahimang na usab ang National Telecommunications Commission. Mayang adlaw ni para kaninyong tanan, dili gihapon ta magpataka og like click. Dili man pataka lagi like og kanang usab na i-click ba? I-click ang mga link nga dili sad mo sweto, gwapon mo na sayod. Kaya ayaw po dihatag inyo mga impormasyon o one-time password. Kaya delikado, paniguruhang ma-verify ang tanang mensahe nga nadawat. O kung nagaling nga doon na kay pagduda, i-report na yun nga to sa unsa mga kamanga kadlukan nga mga mensahe nga to sa inyo mga service provider o sa NTC Regional na rin nga kanyang mahatagan ng pagtagaan. Again, ayaw mo pagpailad. Huwag man siya mailad ka. Wala siya mangingilad kung huwag magpailad. Maugi na mga kabagting o kabalkadas. Sige, kaya alas 5.50 shuti na din sa ito ang pagpanag-uban sa Sibyaan sa Radyo Bagting Pagyapon ng Bell FM. Sa dilipang inyo mga greetings, ipahamtangan sa National Telecommunications Commission og 100,000 nga multa kada adlaw na sa yunan ang Dito Globe og Smart gumikan sa wala pagyapoy maayong mobile broadband service ilang lugar sa Metro Manila. Apilon po na ito na direnta, no? Base sa revalidation sa NTC ni itong September, nagpabilin paghihapong nagunang napunting problema sa signal o broadband service. O kabisan pa man sa mga lugar nga gipunting para sa Globe o sa Manila, Makati, Quezon City. Yan, nanagin na sa pinakasintro, no? Sa Dito, kalakip ang San Juan, Pasay, Las Piñas, samtang Paranaque, Mau, Manila, o Pasig, samtang ang mga lugar nga gipunting para sa Smart. Nagasugod ang pagpahamtang sa multa nitong September 25 magpadayag ni hangtod nga maayo ang problema. Magpahigayon sa bang NTC og retesting kada semana, kada duha ka semana aron nga matsiguro gayud ang pagpaanindot sa serbisyo. Ili lang unta didto, apilon pud diri kay daghan kay nga mga higayon nga nagbayad ta og sakto pero ang mga serbisyo wa gid na mao. Di ba no? Matingala na tag ultimo pag-open sa email, di gyud din taw nagdahik. nang dili lang dito ta apilon po diri sa mga dapit sa Visayas ug Mindanao inagan kayo nga mga naka-connect ug naay mahal nga gipangbayran pero ang serbisyo wa gid na mao. Oh, mo na siya kinahanglan nga matagan pud og pagtagad. Eron nga dili magsigig tuyok-tuyok na lang nang tuyok-tuyok wa pagid na open. Angto na lang gi sapot nang naghulat kabagting ang kabalkada. Bueno, ang resulta na to, karong adlawa kay Diara, ang resulta kay 355 ang result. O niya, maing buntag usab sa mga nagpadangat sila mga mensahe ni Buntaga. Hala, sige. Merly Templado, Diaz Lumad, Ma'am Juanita Sasel Calderon, Diaz Mulawi, si Vanix Mutya Abumunga, o glakit na usab si Amy Basaylahi sa Josefina, Lordina Ason sa Don Vic, o si Juni Cuba, Diaz sa Dinas, o Aljo na Mukatkat, Rispagi, Diaz City, nga namin na Jocelyn Bargaya usab di sa poblasyon San Miguel og Nori Amor og ingon man si Nori Amor og si Impalmado Tatski maayong buntag nabanhaw man si Emmanuel kay karon parang ko ka basag balik og ingon man good morning ni Johnny Ilga og ni Johnny Cuba diha sa og Rosalie Daliripin og ingon man ni Isa Maghanoy si adong mama nga si Vicky og si papa niya Nick og happy birthday. Happy birthday daw, happy birthday ni Isa. O gingon man rini relativo nga naminaw diri sa Barangay Lower Dimurok Mulawe, Aljo na Mukatkat, Maybuntag watching from Province of Pagadian City. Bueno mga kabagting ug kabalkada, so ana mi igong oras sa pagpadayon pa dinhi sa tuang tulo manon sa Sibian sa Radyo Bagting kay mabot pagin panahon ni magbulag-bulag ta sa bayang kabubuton. May na lang kay maayo ang kabubuton. Nya kaysa dili maayo ang kabubuton. Okay, ani ang pulong ato ipambit nga na kaninyo dinis tong pagpanag-uban. Sa Matthew 7:7, pinaka-paboritos tanan. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Ako si Bagting, this is Ais Vanessa Cagas Tumakmol. Laging salamat, maing buntag na itong tanan. Oras, alas 6. 106.7 Radio Magbating.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
2: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son,
3: and the Holy Spirit. Amen.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras bes sa Radyo Bagtig Bell FM, alasay-say sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: kinibitaw nga imbes makapadani ta og turista, di ba? Makadala ta og mga bisita aron nga moanaan ang lugar, makakaon og tagam, di ba? So muna ang aton tangtong hinabion si Mayor Bader, pero lagi kay dunay kining importante nga kining out of town si Mayor, dunay lakaw, una siya kining importanteng pagatambungan kay ko masayop ang tanan nga mga municipal mayors magpuan man gud ron dunay panagtapok dito sa Cebu katong PCL bato kung ako masayop no oo mao na ang nasabtan nato so hopefully no nga matuma issue ma-address ni nga issue kabag tigi Balcadas aron nga dili na mausab ba ang kinibitong pagtratar sa ingon ni ining kining klase sa tagiya sa beach di ba. Wala to po makuha ang ihang aside, pero sa tuwang nasabtan, syempre, siya may tag-iya dapat tunong siguro sa iyang yuta, di ba? Ang maonga bitch. So, para niya, doon lagi siya katungod ng musita. Pero mao lagi na, tarungon lang good po na itong approach kapag digabalgadas, no? Kung galing adunay mga kining ninglaag diha, no? Nga diin wala sa inyuha nagbayad, yaning sulod, so babadlongon lang gud sa maayong pamaagi, di ba? Dili kay singgitan, gamit og megaphone or unsa pa na diana kay usahay mo ni hinungdan nga makapainit lagi pod sa dunggan sa uban kabag tigbalkadas, no? Ingon man makakuan, makawala og kining turista, makawala og langyaw kabag di kining mga buot mulaag kabag tigbalkadas kay lagi matagam naman hinuon, no? Di na hinoon ganahan mulaag anang diha dapita tungod kay dili maayo ang ipakita nga pamatasan kabagtig gabalkadas. Matutal makasabot ra manginang mga mulaag ba may magbatang way buot di ba kay kining angayan nga kasukan angayan nga gamitag megaphone mga dagko na baya no nya ang post kabagtig gabalkadas nyatong maong kining concerned citizen no nga iyahang tumong dili pagpakaulaw kun dili ang iyaha lang gusto mapadangat kabag tigbalkadas nga motoy lang kasinatian imbes nga kining naglingaw-lingaw sila kay iyahang pamilya do na siya kining miyembro sa pamilya nga mabalik na sa Manila ay nahitabo di na hinon maayo ang kasinatian kay lagi gumikan lamang niadtong paghitabo kabag tigbalkadas no sa tanan nga mga nanag-iyag mga beaches no mga kadagatan o unsa pa na dihang dapita di ba. Kung galing adunay mga outsiders nga musulod sa inyuhang beach, taro nga lag-approach, di ba? Dili kay ipaagi sa mga isog-isog, kay na. Karo mga panahuna kay may lag-matunong ka o kalmado nga tao. O dahil matunong ka imong gisagitan, yung labad po gugulo na pagkagyong gubuta kapag tigbalkadas. Radio, magbating. Alas 6:16 na itong oras, manatwang hangyo lang, no? Hangyo lang ning atua. Kinalagong inambigo nga paghangyo kapag nagbalkadas. Oh, total, kung nakagasto mo, pagpanindot niya na nga kining beach, normal ramang gina, kay inyo man ang gihimong negosyo, di ba? So, ang atua lang dire, kay ipaagi lang sa maayong pamaagi ba, no? Maayong pamatasan, dili kay mag-isog-isog tadring dapita. Okay? Oh, sa punis siya. Te, unsa doy title atong imuhang religyosong nga giplay ganina te. Gadaghan yung ganahan ining imong religyosong nga gikuante kining gi iplay mabuntag. Pirmi gi ko makadawat og ingon ani nga kwan pangutana. Unsay title daw ato? Double check na dito sa history. Oh, kanangutana, no? Katong nangutana kay kuan. Ta salamat sa gugma. Maritin siya. Oh. Naradidirete, sorry. O, salamat sa gugma ang title ato, sir or ma'am, kinsa man ni, or kato nang utana, kataod naman ni nagmag-text God, mungingon nga, unsa day title anang gina, inyong opening prayer. O, salamat sa gugma ang title. No? So, good morning. Ta, natubag na ako inyong pangutana. Kay, sa atiban, dragiwi ko anan eh, kay mo man ni iyahang ganahan yun. Okay? O, o maing buntag daw tanang da tagadanlugan Villa Daguman Villa Flores family Nining good morning ma'am Nining o Yabo family maing buntag pod. Anyway kabag di gabalgadas alas 6:18 na tong oras samtang sa pikas bahin di ay no ako ang ipahibalo sa inyo hang kining ang atoang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources no kon BFAR kabag tigabalkadas, subli nga nagpahimang no sa publiko, nga kon mahimo, likay sa mugkaon o kinason, no? Labi na katong mga kinason na nga nagikansad o Manquillas Bay kabag tigabalkadas, or kinibitaw nagkuniktar sa Dumanquillas Bay, no? Tungod kay padayon paghihapon nga apektado sa red tide ang maong kining karagatan kini sa Dumanquillas Bay diri sa Zamboanga del Sur. Gani dira man Dumanquillas Bay kay sa una pa mangid ni, di ba? Tadugay na kining panahon. Ang taud-taud na gining kuan kining sukat naabot kog bagting. Sige, nagyo ko kadungog nini nga ang Dumanquillas Bay kay kasigil ag red tide. No. Unsay hinungdan sa red tide, di ba? So, muna gingon kabag ni kabalkadas nga ang kinason dili sa ipakaon, no? Labi na natong mga kinason nga makuha gikan sa Dumanquillas or di Bakaha kadtong konektado nining or duo lamang sa Dumanquillas kabag ni kabalkadas aron nga makalikay mo nga dili mo magsakit inyong tiyan, no? Dili mo magproblema unya sa inyong panlawas, no? Isda dila kikinason apil na isda uban pa nga mga lamang dagat kabag tigibalkadas, no? Pwede ra mo kaon pero kinahanglan limpyuhan matud pag starong. Pero ang pinakagikuan gid nila kining kinason, no? So dili likay-likay sa ta sa mga mahiligon og kinason. Pangutan sa ginadayang napita ko nasa gikuha pero sagad rin sa Zamboanga del Sur ang source sa mga kinason naman sa kuan di mataling, di ba? Diri ra po napoy sa Pagadian City ginagmay kining katungatuang mga mananagat nga kugi mo salom. Pero mas maayo gyud, no, nga ang buhaton mangutana gyud og sakto. Ug ingon man katong mga negosyante kinason, kinahanglan pud mutug-an mog sakto kun asa nagikan, no? Karon nga dili pud intawon mabutang sa kining alanganin ang panlawas sa matag individual o sa inyuhang mga kining matawag tao ga customers kabag tigabalkadas, no? Kay pinasikad sa Shellfish Bulletin na 23 sa BFAR nga gipagula sa ilang buhatan, no? Ningon na nilapas na matutpa sa regulatory limit ang level sa paralytic shellfish nga namatikdan sa mga kinason nga nakolekta o gisusi gikan sa maong lugar, no? So muna nga kinahanglan gayod nga likay sa kaw kinason kay dili matutpa luwas nga himuong konsumo ang kinason gikan sa nasangpit nga lugar. Lakip na ang kining unsa gani kiwano Pasayan. Kining Pasayan o di ba kaha mga Lukon, mga Hapan Arpita, di ba? Ang uyap, di ba? Alamang is uyap. Oh, di gyapon luwas nga kanon kabag ti kabalkadas. Kana kung gikan dito sa area sa Dumanquillas, ha? So ato lang ning klarohon. Pero kinahanglan nga kung ugaling, di gid malikayan, no? Huwag mo kita nasayod kay kining dagat nagkonektar ra bagin ni tanan, di ba? Konektado ra ni tanan kabag ti kabalkadas pero ara-arang tong layo na og jutay, no? Pero kinahanglan magyud pud nga bisan pa og dili apektado sa red tide ang ato ang gigikanan sa isda, kinahanglan magihapon gyud hugasan og sakto, di ba? Hugasag sakto, kuwag tinaik, kuwag hasang, dili kay maglutog isda nga dili kuwag hasang, di kuwag tinaik. Ngay mga tao nga ingon ana, di ba? So aron nga masiguro nga luwas ang atong mga pagkaon, hugasin niyo nagsakto ng inyong mga kining gilutong pagkaon. Oh, dili kay larguhon lang og kining luto nga wala kuain ninyo og hasang o di ba mga tinae kabag ti kabalkadas. Alas 6:23 na ang atong tulumanon sa kanunay nabagan kini sa Camp Health multi-specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound, no? Lain pang yahang services nga kining offer mao kining HPV vaccination, palm smear o ang siya sa bago sa ka basic bubigay ultrasound and the congenital anomaly scan, no? Daghan nga mga doktor usab na diya sa Camp Health sama nila ni Dr. Gino Olabancoro, usa ka internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Rubina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Si Dr. Heidi Abali, usa ka general dentistry. Og si Janine, Dr. Janine Aliponso, usa ka pediatrics kabagtig Balcadas. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa ilang cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Alang niya itong mga buot pagpa-check up, mga kababayenan, no? Aron nga magpabilin nga himsog inyong panlawas. O diba ka, kung galing, aduna mo yung mga puya nga nakinahanglan mo o pediatrics o na yung mga doktor diya sa Camp Health Multi-Specialty, no? Bisitahan lang nahimutang sa CNS, Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Alas 6:25 na itong oras sa Kabagtig Balcadas, samtang sa pikas sa bahin, no? Sa tuang pagpanag-uban, giingon Kabagtig Balcadas nga ipatuman matutpa sa Department of Education ang mga bagong pamaagi, no? Or sumbanan aron masiguro nga luwas sa kalamidad o accessible sa persons with disability or PWD ang mga bag-ong pampublikong tulunghaan sa nasud. Ilalom sa DepEd Order Number 0220/2026, mahimong mandatory ang mga pasilidad susama sa wheelchair ramps, tactile paving o PWD friendly nga mga kining pansayan. Magsugod ang pagpatuman sa bagong standard sa fiscal year 2027. Og huli pa niini ang mga naunang guidelines nadtong 2017 og 2021. Gikatakda usab sa 63 square meters ang standard nga classroom alang sa maximum nga 40 ka estudyante. Samtang gipaniguro usab niini ang maayo nga ventilasyon sulod sa tulunghaan. Din gawas niini gikinahanglan nga kaya usab sa mga bagong school building ang kusog nga hangin nga mukabat sa 340 km kada oras or bugti sa super typhoon ingon man ang magnitude nga 8 ang magnitude 8 nga linog. Sigon ni Education Secretary Angara, tumong sa bagong standards nga makabaton og luwas, inclusive og maayo nga learning environment ang tanang mga tinun-an sa nasud. Ang pangutana karon Kabagtig Balcadas, no? Ang pangutana karong mga panahona, kung ugaling masunod ba ni, di ba? Masunod ba gyud kaha ni nga pulido ang pagkahimo sa mga school buildings, di ba? Alang sa fiscal year matutpa 2027. Kay kun inyo ra bang hinumduman inyo makita daghan ang mga classrooms nga huyang ang pagkahimo. Hinay ra gani ang linog ng liki na. Ngano man? Tungod ba kay gipang bulsa? Radio. Tungod ba kay gipang kickbackan Kabagtig Balcadas? Department of kining Public Works and Highways or DPWH, di ba? Under man sa ilahan ng paggama o kining tawag nini kining classrooms. Oh, matingala ta Kabagtig Balcadas kay panahon sa ting kining bitaw nga dunay mga classrooms nga kining i-turn over na mura magwala ni sila sakto bitaw nga kining assessment kung pulido bang pagkahimo niini. Pareho atong dito sa may Kalinggayan, no? Kalinggayan, Dumalinaw. Nga katong dunay to stories nga kining classrooms nga wala nagamit Kabagtig Balcadas gumikan kay huyang ang pagkagama. Di ba? Sa inyo na ba nga klase Kabagtig Balcadas, huwag gini na na-anticipate or natanaw sa DPWS before gidawat ang kining building nga hinimo. Radio. So kini oh, dako na po kayo ni gasto. Naliman kang 340 km per hour nga kagikusgon sa hangin. O gingon man, anaamatod pa sa kining magnitude 8, no? Ang kaya nga mubarog ragihapon ang kuan, kining ang building, di ba? So tan-aon ta og matuman ba gyud ni basin unya og dako ra gihapon ning mahuinig gidunay mga building ay pangtukod ang nahitabo kay huyang ra gihapon kabag tigbulkadas huyang pa sa kang manoy ning klakihan ni eh. Anyway kag sa muka kayo ay di ba mas gamito sa mga estudyante panaw sa linog mga ratol na hinon kapag ang huyanga stilan inigbalik kabag nagkabalkadas Douglas Gutana diri pagyapon sa luwan bagtingan sa katawan alas 6:29 sa buntag Radyo
1: Magbating. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Seth Living Testimonies.
5: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ko sugar o ganang ako'y mato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
6: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lang itong bato.
4: Living Testimonies.
7: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Ana oh.
8: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no.
8: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
13: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad.
9: ug wala kini mga sintomas, basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Nagharaw ang tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: 106.2 Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Alas 6:34 itong oras sa Kabagdig Balikada, sa balik tadres sa tulmano ng pagtingan sa katawhan. Maing buntag ya di ay sa tuwa mga sukin di paminaw karong buntag nga nagpaminaw. Good morning ni Nori Amorganda, si Juanita Sasel kadiron tilaon sa Mulavi. Good morning si Marley Templado. Good morning Dam Aljo na Mukatkat. Maing buntag usab og ingon man si Jonas sa Bataluna sa may Tabina. Good morning og si Richie Bataluna. Maing buntag usab sa inyo ha. Good morning matod pa niya. Dili lang na nga beach sir, kanapong nai orange diha nga pintal sa Tambunan. Kinapod ko'y bisita taga Ipil ni Suroy ra diha. Tapos naibog sila sa dagat lagi, moto maligos tungod sa orange nga beach. Gibadlong kay bawal daw, unsa di ay nang dagat di ay. Dili na lang ta kaligo, ug naa tungod sa ilahang beach, nabaw lang. Sila lagi mitag-iya sa beach. Good morning Kuya Butchoy. Oh, good morning ya. Johnny Cuba, may buntag usam. Ang bot bitaw no, mating maglibog ko ni uban ng mga tao, kaya nga nung ipangdalo ning dagat. Mm. Inig kamatay, di man tani mo'y mudayong nila. Ha? Inig kamatay, tao man yung tayo mudayong, dili man da. Ay, padalo niyo na, oy! Ano man, gidaluan ba mo na sa Ginoo, di ba wala? Gihatag na sa Ginoo sa inyuhan, natunong na da sa inyong yuta, patumba, patpaliguan ng mga tao nga gustong maligo. Pangdalo ninyo, rabag mamatay sa bako, kay mga ngita rabag magmudayong ninyo, kaya rumasubah, dala mo ng sementeryo, kumatay ang kikiyan niya. Lain ko. Marinood ta din napita, di ba? Makapungot, magunay ngon ani, good po doy. Nabitaw, maraogan ba? Idalo man hinuon, ngawaman ta na gidalo sa Ginoo sa inyo ha, kadugay, bitaw niyang kadalo, no? Kuhaan mo blessing sa Ginoo, di ba? Ihikaw man yun ang mga kuan nga libre man ang gihatag. O, sa ito nagkikaingon nga, nagkataon lang ngayon ang gidevelop, di ba? Pero as long as nga kuan ba, masagot si Lord pandalo nila. Kung di mo maki-wifi na ito, muling ko sila tungod, pabayroon o 20. Hoy, naunsa naman yung kalakihan eh. O, di ba? Nadaghan yung mga reklamo ginay. Mga dili nindot nga mga experiences nga nasinatian sa pipila ka mga beach dara sa may Tabina. Lain ko, kay Manultin na, lesod na. Oh, bantay bitaw ini kamatay ninyo kung mangita mong taong mudayong. Dagat ninyo padayunga dito. Sa muka kayo eh. Oh, naot ni nga kuan at panikamutan ato ning ani makabalik si Mayor Bader ato ning kining panikamutan nga mahinabi unsa ba yung gihimo sa LGU. Kay dili gyud maayong kuan, dili gyud maayong kinibitaw nga talan-awon ba nga imbes, di ba ang ato ang LGU, ang ato ang tourism, ang tourism, mga tourism officers padayon nga nagdani, nangagda og mga nandani og mga kuan ba turista. Nga hoy, anhi mo diri sa mong lungsod, kay nindot mi og dagat, nindot mi og mga nana. Hala nya madto ka didto kay nanaon bitaw ka. Magyod. Makaingon nindot gyud diay kay unlimited man diay. Sa muka kayo. Magsige tag nadala ikaw nga taga diha, mandala ka og mga kuan, mga bisita. Kanya, kay mo mga bisita, kay di ko di mo bantayan, di ba? Kay enjoy kay mo tanan, party-party, so kay nga abot og lain nga beach, pagkauman, inanaon, pastilan, makaulaw. Anyway, gabag ni Kabalkada, samtang sa pikas bahay na itong ilisgutanan, karong buntaga, no? Di kini pong kuan, kini bang nag-trending po ning, naunsa na good ne? Ang ambulance, ang ikargahan, og smuggled nga sigarilyo. Ay, naunsa naman eh. Ako'y gobyerno ane, kinibitawang, ay ako'y otoridad, kinibitawang driver, aning ambulance, lami kini pakuryentihan. Ha? Lami kini pakuryentihan ng driver, aning ambulance, kabag di gabalkadas, nga kuan. Mauna, hangyo na to sa mga kuan, hangyo na to sa mga kapulisan, o, oh, mga ma'am, mga sir. Sa matag checkpoint, muagi manginang ambulance, dili tanan nga ambulance nga nagwangwang ka emergency. Radio magbagin. Dunay uban kay dunay katala dunay mga kababalaghan nga gihimo didto man ini hitabo sa kuan. Dili na ni diri sa tuang probinsya diri sa kining Zamboanga del Sur, pero sa lingan ra puning dapit nato kabagdig kabalkadas, no? Sa tuara puning silingin sa silingin ang silingang sa silingang dapit nga diin na nahitabo nga ang abi og kuan, abi siguro dili masakpan, no? Aron nga makalusot ang nahitabo kapag tigabalkadas, ang ambulance mo'y gikargahan sa smuggled nga sigarilyo nga nagantidad gud ni siya og 1.8 million, no? May gani kay kuan, igmat og mata ang pulis. Muna nga naharang sa may checkpoint, kanugaling, wala pa ni naharang dito sa may Lanao, no? Sa Kapatagan, Lanao del Norte ni nahitabo. Naunsa naman yung taon ni Oy? Diba? Muna ang nya kasagaran ra ba sa tuan na drabata nga pag mga kining ambulance, mga kining bitawng elected officials or mga sakyanan sa mga VIPs kay dili nato ipang-check inig-agig checkpoint, di ba? Samot na magwangwang ning atuang mga kwan kining tuang ambulance, oh di na oy sutoy-sutoy lusot-lusot. So good job sa tuang mga kapulisan sa Lanao, no, di sa Kapatagan, kailangang naharang. So, ako palagi, kuwana ni, ako ning pakurintihan, no, no. Ayaw, ingna, wala siya nasayon sa iyang karga. Di ba? Oh, ikaw, driver, anang ambulance, pagkawaman, kawa ka nasayon nga ang imong karga, dili pasyente, kundiri, smuggled, ga sigarilyo. Inani ba, no? Nahitabo, kabag de gabalkadas, kay Muraoga, kuana, kining insulto na kayo sa tuang kining mga katawhan, o diba ka sa itong mga otoridad mismo, diba? Insulto na kay kabag de gabalkadas, nga aron lang makalusot unta ang kontrabando, gipasakay o gikarga o kining ambulance. O niya, kay nagdo, kinilaging mga smugglers, asigis, dirit na ito ni karga sa ambulance, kay kining magtuo ang atuang mga kapulisan, nga pasyente. Mayintag, inyo itong gipahigdar, di ba ka? Inyo itong okay ra siguro ang tawag kuan. Ang kining tawagan eh, ang kinarton nga sigarilyo, mo'y gihigdaan og pasyente kay murag dili na masakpan. No? Saon nga dito, nagtapunog man ang mga smuggled nga sigarilyo. Di ba? So, mo na ikabagdig kabalkadas nga mas maayo nga kadunay gayod ning monitoron. Kinibitaw nga inguni-ining duna na may nahitabo, oh hinoon dire ra pud ni karon nahitabo lang kabag di kabalkadas kinat, di ba mga nang labay nga katuigan duna man poy nga insidente nga ingon ini. So minimal ra man hinoon, no, ang mga ingon ini nga mga kining transport vehicles or kining mga ambulance mo gamiton sa mga smug mga illegal nga mga activity, pero mas maayo gyud nga kanunay nga pahugtan ang sigurang kining inspection kabag di kabalkadas, no? Ma VIP man ang sakyanan, ma emergency man ang sakyanan or unsa, sa matag moagi sa checkpoint, hala sige pagrekisahan ninyo na kung tinuod ba gyud unsa na ilang mga karga, oh stilan, di ba? Kung ugaling wala pa lang ni na harang sa tuang mga kapulisan, agoy makaingon ang kining tag-iya aning smuggled nga sigarilyo, hay sa wakas paldo ta diring dapita. Radio magbating. Diba? Muna ngayon, kabag na gabalkadas nga tanan na gyudron. Oh, tanan kutob sa magamit. Kabag na gabalkadas, halagamiton. Muna, kisa ito'y gusto mo gamit, pagamit mo diha. Radio magbating. Oh, nami kaoban din rin. Ahang yung gamit, di man po magpagamit. Radio magbating. Dili man tahot doon, igor man tagamiton. Ay nako, alas 6:43 na itong oras kapag nagkabalkadas dire sa toga pagpanaguban mauna nga tuang kining mga tinugyanan hinoon dire sa Sambuanga del Sur, no, matutpas tuang kapulisan sa tuang kining PD nga doon nagay hugot silang kinibitaw nga monitoring sa matag checkpoint kapag nagkabalkadas, no, ingon man nga tuang mga kining matag municipal police station. Oh, doon na daw sila ihugot po nga kining gipahigayon nga checkpoint. Pero mangutana ta, matingala po ta, kung hugot tuod pananglita ng ilahang kining checkpoint, nga nung doon ay makalusot ng mga smuggled or diba ka mga illegal, plus nga nung makalusot man ang kining mga ore minerals nga gikan sa lungsod sa Dumingag. Ha? Oh, tinood yung kaha nga hugot ang seguridad or kuan, kining for compliance only lang po ne. Radio magbating. Diba? Matingala na lang ta nga, gikan og Dumingag. Aha pa man moagi og kuan, Dumingag, Josefina, moagi pag Josefina? Ayha pa ingon dito sa sindangan di Pulog, tama ba? Josefina, Dumingag, Josefina no. Di na? Aha pa man man lang og Dumingag. Aha naman mulusot, paingon di Pulog. Nay mga lutsanan dihang napita? Na siguro minoon, sweeto maning uban gud pod nga mga drivers ko nasa dapat pasikot-sikot, di ba? O, oh, aman. Ah, dili na magi Josefina. Daghan og mga lutsanan. Oh, daghang lutsanan. Mo gini, sweeto ning mga driver kabag nagbalkadas ko nasa mulusot, no? Ang gatong nga naay nadakpan sa katong tulo ka wing van nga na naharang support dito sa Dipulog ang driver kay taga kuan ang katong taga Balangasan, di ba, gikas Dumingag dayon nasubo matud pa si Governor Divinayo kay nagpadayon ang illegal mining sa Dumingag. Ang pangutana, giunsa niya si Mayor Jerry nga kauban man sila. Radio magbating. O mas mayo siguro nga pahugtan siguro ning kining pagpandakop sa mga illegal mining. Mayor, good morning Mayor Jerry Paglinawan. Good morning po sa tuang gobernador. O sa bang inyohang mga lakang nga gihimo nini, dili lang pwede nga nasagmuyo ang tuang gobernadora o niya human kay nagpadayon ang illegal mining diha dapitas Dumingag. Dapat siguro kining mag-usa gid mo oy magtinabangay ang LGU o ang kining probinsya aron nga mahunong na ang illegal mining kapag digibulkadas. Kasagad rabagyod ng mga dakpan bitaw sa mga gikan, gikwano, mga kininga ore minerals na gikan sa lungsod sa Dumingag. Abunda magud ni og kwano eh, kining ore mineral ni sa aning kwan, kining Dumingag, di ba? Sumuna nga daghan yung kayong mga magbangag-bangag dihang napita. Oh, daghan mag kwan kining mga yawat ba kining minahang bayan, di ba? Mo man ni gitawag kapag digbulkadas niya minahang bayan kay wala manggod sila yung mga permits, so illegal gyud, di ba? Sa mo ni nahitabo kapag digbulkadas nga pandakpon gyud mo. Una nga ato ang mga kining elected officials ato ang kapulisan. Oh, kinahanglan dita magpatulog-tulog diring dapita, kinahanglan atong buhaton kay lakagon ang angay lakagon, no? Di po tamo to, oh, ngaway nagpaluyo ni Ana, oy. Radio magbating. Doon ay mga nagpaluyo, pagkahuman, naapoy kuan, na ikaya. So, dili po siguro kaya itong mga otoridad, kay basin o maunsa na mahitabo, maunay nga managpadayon kabagting o kabalkadas. Radio magbating. Alas 6:47 na itong oras kabag nagkabalkadas, no? Manigingon nga sa tuang nasod karong mga panahuna, dagahan kayog mga illegal. Radio magbating. Oh, mas daghan pang nagnegosyog illegal kung niguro kung imong i-compare sa legal. Radio magbating. Manigingon nga magnegosyo kag legal ginagmay, dagko magnegosyo po kag illegal nga dinagko. Radio magbating. Oh, ama ni ingon ani. Ang nahitabo kabag digibalkadas nganong ning siaw ning mga illegal nga negosyo. O nganong ning siaw ning mga illegal nga mga kining pagpamaligya or unsa pa diha nga mga illegal nga activities kabag digibalkadas. Tungod ra pud natong mga tawo, di ba? Like sa smuggled nga sigarilyo, illegal. Kung wala pala yung mga tao nga mutangkilik, mupalit ang mga smuggled nga sigarilyo, dili na mulahutay, di ba? Pero gumikan man gud kay daghan ang mupalit, kay barato ra, then pagkahuman, kining tawag niini, dili ka ingon nga kutikutihon pa, so daghan gyud ang kining gusto nga malihat na lang dapit sa illegal. Nimo, kung nimo i-compare sa legal,

O ni kabagdag kabalgadas mo ni naka-apan sa tuang nasod karong mga panahuna. Kay lagay kun pareho pa lang ta sa ubang mga nasod nga kuno galing bitaw adunay mga malambigit sa mga illegal, malambigit unsay mga nabuhat nga sala bugat nga silot. Murag tuang nasod kay mura og kuan. Kaingon tag na may malambigit pero jutay lang or maihap lang kabagdag kabalgadas. Dili pareha karon nga da pagkang naghana oy. Radio Magbating. Alasay sa 50 na itong oras, diri pa gihapon sa Tulumanon, kabagdig kabalkada, sa lain pang niabag sa itong Tulumanon di ay ang Iliana Bivio College, the Builder of Future Leaders, ginahimutang sa Balangasan Pagadian. Alang ni ato mga katawahan, mga tinunan karong nga nagpaminaw, mga ginikanan, nga buot mo magpa-eskwila sa inyong mga anak, alang sa kining sunod nga SEM, o apa nagduha-duha mo o naglibog mo kung naharap pa-enroll niyong mga anak, o, dali na ipa-enroll sa Iliana Bivio College, the Builder of Future Leaders, na himuta sa Balangasan Pagadian. Pwede makapili sa klase buntagon hapunon or panggabi nga klase. Munawan ay rason na aron nga dili na makatungha ang iyong anak, dali na ipa-enroll sa Iliana Bivio College, kabagdig kabalkadas siya. Samtang sa pikas bahin na sa tuwang pagpanaguban kabagdig kabalkadas o abang-abang sa mga negosyante dali sa dakbayan sa Pagadian o nabagkaha sa mga kasikbit ng mga kalungsuran no nga basin og bukas ni no alang sa tanan posible ni nga bukas ni alang sa tanan same atong last year no mag sugod daw sab or nangandam na nga tuang lokal nga paggamhanan alang sa pagbukas sa paskuhan sa Pagadian og kabahin ni ini ang food street kabagdig kabalkada sa 2026 kay andam na nga mudawat og mga proposals ang buhatan sa tourism, no? So inyuhang alang nato mga negosyante nga nagpaminaw karon nga gusto nga mo maninda panahon sa kining paskuhan hangtod na sa kining pasalamat festival, no? So ang requirements sa gusto nga mo interesado nga mo apil sa pagmaninda des sa may plaza, no? Letter of intent, mayor's or business permit, DTI registration, photo sa inyuhang physical store, o copy sa menu, or di ba kaha, kining pictures sa inyong mga products nga gipang baligya. O, mauni ang kining gipahibalo, pinagi ni City Councilor Lance Co. Kabagdig Balkadas, no? Nga food, ang mahitungod sa Paskuhan Food Street, nila nang gipangandaman, o ingon man, mudawat na sila o gagatong gusto nga mubaligya, no? Atulon niya sa Paskuhan sa Pagadian. So, kung gusto mo nga mamaligya sa Pagadian, gusto mo nga maka-income, dako-dako, no? Makabawi raman po mo, kay pila raman ang abang. Last year, 20, no? Pero bawi ra kayo. Matod pa itong gipang interview, ang dunay mga kining tindahan, nga duha kagabi pa lang, bawi na nila ang ilahang kining abang nga 20. Oh. Dali ra kayo oy kay kusog manggo di adapit sa plaza. Oh. Anyway, kisa pa ba? Okay? Samtang sa nangita dag update kabagdig kabalkada sa mahitungod bito sa Plitihan. Oo. Kay di ba do na may katong pagsaka sa Plitihan sa di pasayro ang bus kabagdig kabalkadas, di ba? So ang rural transit, no? Ang ilahang ruta nga kining Pagadian to Zamboanga via Bayog ug Buog, ang aircon nila 795 ang ilahang aplitihan, ang non-aircon kay 650. Pagadian to Zamboanga, one stop ni siya, no? Aircon katong luxury kay 985. Pagadian to Ozamis, aircon nila kay 255, ang non-aircon 210. Samtang Zamboanga to Cotabato via Buog Bayog, ang ilahang aplitihan karon kay 1,265. O, mauni ang ilahang kasamtangang aplitihan. Samtang sa Nangutana, kung gikan ka sa Cagayan to Pagadian, ang aircon kay 625, ang non-aircon kay 510. No? Cagayan to Dipolog, aircon 850, og ang Cagayan to Cotabato 665 dayon Pagadian to Iligan, Iligan to Pagadian
kay 325.

dili ni aircon. Oh. Samtang Iligan to Pagadian via SND 325 ra gihapon og ingon man no ang Cagayan to Zamboanga 1700. Mao na ang ilahang kining bag-o nga plitihan kabagdag gabalkadas no kuno galing nga kining gusto mo moadto sa asaman sa nagadaiyang lugar nga gusto mo maglaag o gusto mo nga masayod pila na plitihan kabagdag gabalkadas. Dads magsayo, good morning. Okay, good morning pod. Scarlett Lira sa San Pablo og si Rosalie Dalripin sa Mulong Lapuyan. Good morning pod. Sa panapos nga atong pagpanaguban kabagdag gabalkadas, gingon pipila ka adlaw na lamang ayha pa mo atong sa ulogo ng Pasko. Nga busy na ang pipila ka mga pamilyang Pilipino sa pagplano o gingon man pag daginot no sa ilahang mga kining sa kwarta o lakip na usab ang uban kay naghinahinay na sa pag pamalit og mga Noche Buena, di ba? Og alayo ni ni kabagdag gabalkadas no nagpahibalo karon ang Department of Trade and Industry kun DTI nga mas maayo nga mopalit matud pa og mga kining inyuhang magamit sa Pasko nga kanang layo-layo pa. Kaya ron nga maka minus mo sa galastuhan or medyo barato pa ang presyo kabagdag gabalkadas kung imong ikumparar sa mismong dool na ang paadlaw sa Pasko sa mismong kining Pasko nga musaka na gayod pag-ayo ang presyo ni ini. Muna nga ang ilang hangyo no nga kung doon na mo'y budget karon hinahina na lang magpalit. Tanawan ninyo ang mga expiry date kabagdag gabalkadas kung nadili pa po na madaot, no? Kung maabot pa nagpasko pa ng litan or unsa pa ng dapita, no? Ang importante nga, doon ay magasto or inyuhang mahanda panahon sa Pasko. Oh. Kaya posible matod pa nga musaka gayon ang presyo sa pipila ka mga Noche Buena kabagdag gabalkadas. Imposible. Apikik yung panahon, musaka pa gayon, wa na kita din dapita. Anyway, kabagdag gabalkadas, ang National Irrigation Administration kuniya paninsam ganiabag sa tutulmanon alam na itong mga mag-uuma nga nagpaminaw karon doon na mga pangutana o reklamo ilabi na kung ugaling gusto mo masayod mahitungod sa irrigation program sa niya bisita ilang buhatan nga nahimutang sa may regional center Balintawak Pagadian. Okay? Petron Gasol ipanagiyahan ni former city councilor Jesus Idolson Bahamonde yung siyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde nakip ganiabag sa itong programang Bagtingin sa Katawhan. Bueno, kabagdag gabalkadas, muna ko yung oras. Salamat kayo sa papakikuban ka na ako. Hangtod na lamang sa Ugma Puhon. 86 kaadlaw na lamang or sa laktod ka pagkasulti, 85 days and 17 hours. Pero kung imuhang sumadahon, kung hindi mo apilong oras, ilaktod mo siya, 86 pag-idron, no? Pero gikuan man good nila ang oras. Anyway, basta kayo Pasko, hapit na. O handama inyuhang mga kaugalingon, labi ito dahag mga kinugos, karon makahatag mong pinaskuhan sa inyong mga kinugos. Salamat mga buntag, kaninyong tanan.

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood dyan niya siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulatan niyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
9: Are you planning to build your dream home?
10: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
8: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibyan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:05 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabulkada, kumusta ang maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules, page sa 30 sa bulan sa Setyembre, tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Mamonitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, TESDA 9 padayong naghatag og in-demand nga kahibalo alang sa trabaho og panginabuhian.
4: TESDA 9 gipasidunggan ang mga mananaog sa WorldSkills Philippines Clark 2026 samtang Region 9 mamahimong host sa WorldSkills Philippines 2027.
1: TESDA skills training abli alang sa tanan apan adunay minimum age requirement.
4: Sa uluhan sa balitang regional, LGU Dato Piang gikondinar ang Facebook post nga nanghulga sa mga estudyante sa Gani L. Abbi College Incorporated.
1: Police Regional Office 10 nakakumpiska og 14.3 million pesos nga kontrabando, 195 ka individual na sikop sa usa ka semana nga operasyon.
4: Sa mga balita sa kauluhan, ICC gibalibaran ang hangyo sa kampo ni Duterte nga expert verification.
1: Akbayan representative nanawagan nga susihon ang energy policies at atubangan sa pag-usbaw sa presyo sa produktong petrolyo.
4: Sa mga balita sa gawas sa nasud, Israel Prime Minister Netanyahu mibiyahe padulong sa United Arab Emirates.
1: Pito patay sa drone attack sa Russia ngadto sa Ukraine.
4: Sa balitang negosyo, presyo sa LPG adunay kausaban sa Oktubre.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Pilipinas nakakuha og silver medal sa women's sipak takraw double sa 2026 Asian Games.
4: Sa balita sa kahimsog sa panlawas sa DOH Zamboanga Peninsula, nagpahigayon og mental health training para sa mga frontliners.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, lalaking nidaog sa labing unang sperm race sa Asya ning tuiga. Dili garantiya nga fertile siya.
4: Samtang sa balitang showbiz, sa Katrina Halili og Chris Lawrence, nagbalik na.
1: Magkatong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tig balita.
4: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. O karon sa mga detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabelkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Sa unang bulyada sa balitang lokal, padayong naghatag og mga in-demand nga kahibalo og kahanas ang Technical Education and Skills Development Authority Contesta sa Zamboanga Peninsula aron matabangan ang mga lumulupyo nga makapangita og trabaho og makasugod og kagalingong panginabuhian. Mato ni Tesda 9 Assistant Regional Director Omar Kayam Dalagan, padayong gipalig-on sa ahensya ang mga programa sa Technical Vocational Education and Training aron matubag ang nag-usab-usab nga panginahanglan sa industriya o sa labor market. Sumala pa ni Dalagan, importante nga ang mga trainees makakat-on o practical o in-demand ng mga kahanas nga magamit nila sa pagpangita o trabaho, pagpauswag sa ilang panginabuhian o pagsugod o kaugalingong negosyo. Pinagis mga programa sa TESDA, gilauman nga mas daghang mga benepisaryo sa rehiyon ang mahatagan o kahigayunan nga mahimong mas andam o kompetitibo sa trabahoan.
5: TESDA continues to provide accessible, quality, and highly in-demand industry-responsive technical vocational education and training to our TVET stakeholders throughout the Zamboanga Peninsula. But more than that, our services is not limited, no, to skills training, but rather we ensure that the skills provided by TESDA partners has a clear pathways for employment.
4: Sa laing lisgutanan, gipasidunggan sa TESDA 9 ang mga mananaog sa Region 9 nga mipasundayag sa ilang gahanas ato sa World Skills Philippines Clark 2026 diin na nakuha nila ang gold medal alang sa CNC milling, bronze medal sa hotel reception and welding, laki pang medallions of excellence alang sa refrigeration and air conditioning, bakery, fashion technology o restaurant service. Matod ni Assistant Regional Director Omar Kayam ay Dalagan sa TESDA 9, doon sila ginahatag incentives sa mga nidaog kon na isip pasidungog sa paningkamot sa mga partisipante. Apan, gipaklaro niya nga dili trabaho sa TESDA ang makagarantiya og high-paying jobs alang kanila, pero sila ang mamahimong dalan para makakuha og trabaho dili lamang sa mga mananaog, apan sa mga graduates sa skills training. Samtang sa laing bahin, mamahimong host ang Region 9 sa umaabot ng World Skills Philippines 2027, diin matun sa opisyal, pinagi sa tabang sa mga TVET stakeholders, suporta sa political leaders, partnership sa tanang industries, dili imposible nga mag-host ang Zamboanga Peninsula bisan pa man sa libuan ka mga delegado sa nagadaiyang rehiyon. Alang sa venue ni ini, aduna na ipagtuon nga gihimo ang TESDA nga posibleng himuon ang nagadaiyang kompetisyon sa usa lamang ka area sa Zamboanga Eco Zone. Apan posible usab nga ma-adapt ang multiple venues diin imuntar sa Zamboanga Institute, Polytechnic State University, Western Mindanao State University kon WEMSO Gymnasium o Covered Quadrangle sa Zamboanga College of Marine Sciences and Technology.
5: With the help of all TVET stakeholders, with the support of all political leaders, with in partnership with all industries, kayang-kaya natin mag-host. Ang standard po ay in-study po natin, pero may na-identify na po tayo isang lugar kung saan pwede i-host ang all competition areas doon sa Zamboanga Eco Zone. But pwede rin natin i-adapt ang multiple venues kung saan i-host sa Zamboanga Peninsula Polytechnic State University, sa gymnasium ng Western Mindanao State University, sa Covered Quadrangle ng Zamboanga College of Marine Sciences and Technology.
1: Sa lambigit gihapon nga balita mga kabagting ug kabulkada, abli alang sa tanan ang skills training program sa Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA. Apan adunay gitakdang minimum age requirement, sumala ni TESDA 9 Assistant Regional Director Omar Kayam Dalagan. Matod ni Dalagan, kasagaran sa mga training programs nagkinahanglan nga 18 anyos pataas ang aplikante. Tungod kay human sa training, mahimo na silang makasulod sa trabaho nga walay violation sa labor code provisions. Gidugang pa niya nga alang sa mga kurso nga nagkinahanglan og kahibalo sa arithmetic og measurements, gikinahanglan nga makahuman og senior high school. Apan aduna usab nga training courses nga bukas sa mas daghang aplikante samtang ang ubang limitasyon nagdepende sa mga guidelines sa scholarship program. Ania ang tipik sa mga pamahayag ni TESDA 9 Assistant Regional Director Omar Kayam Dalagan.
5: Pero there are courses na kailangan ng arithmetic knowledge, measurement. So malamang mahihirapan po ang isang hindi high school graduates to avail. But there are programs in TESDA wherein all are welcome to enroll. Ang nagre-restrict lang sa atin ay specific scholarship guidelines. So generally sa amin, 18 years old ang minimum requirements.
4: Kung tanong gikundinar sa lokal nga pagamahanan sa Dato Piang, maginanaw daw sure ang usa ka Facebook post nga dunay pagbanghulga batok sa mga estudyante sa Gani El Abbi kon Abbi College Incorporated. Giulagway sa LGU ang manghulga isip seryosong isyu nga mahimong magdala og peligro sa kalawasan sa mga estudyante ug sa tibuok komunidad. Dali nga nagigordinar ang lokal nga pagamahanan ngadto sa kapulisan aron ipahigayon ang lawom nga imbestigasyon ug tukion ang responsable sa maong hulga. Lagi pang angay nga legal nga aksyon. Gipasalig sa LGU ang padayong suporta sa mga otoridad aron mailhan ug mapanubag sa balaod ang responsable niini. Giangi usab ang publiko nga magpabiling kalmado apan mabinantayon likayan ang pagpakailap sa wala pa na pamatud-ang impormasyon ug report dayon sa mga otoridad ang susamang hulga o kadudahang lihok.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, nikabat sa 14.36 million pesos nga kantidad sa kontrabando ang nakumpiska sa Police Regional Office 10 samtang 195 ka mga individual ang nasikop sa usa ka semanang operasyon sa tibuok Northern Mindanao gikan September 21 hangtod 27 sa kampanya batok sa illegal nga droga. Nakapahigayon ang PRO 10 og 61 ka operasyon nga misangpot sa pagkadakop sa 75 ka individual og pagkakimpiskon kumpiska sa 1,496.422 gramos nga gituhang sabo nga adunay standard drug price nga 9.45 million pesos. Gawas nini 14 katawo ang naaresto sa 11 ka operasyon batok sa illegal nga sugal samtang 83 ka wanted persons lakip ang 20 ka most wanted persons og 63 other wanted persons ang nasikop sa kampanya batok sa loose firearms o kontrabuga. Siyam ang nasakote og 58 ka armas ang nakumpiska. Tulo usab ang nadakpan sa kampanya batok smuggled nga sigarilyo din kapin sa 4.25 million pesos nga kontrabando ang nasakmit. Samtang 11 ka individual ang nadakpan sa 18 ka operasyon batok sa illegal nga pagmina din nakumpiska ang mineral ores og heavy equipment nga mukabat sa 641,396 pesos.
3: BBC Balitang Nasyonal.
4: Gisalikway sa Trial Chamber 3 sa International Criminal Court kun ICC ang hangyo sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga idugang ang expert verification o dugang nga pag-analisar sa mga ebidensya nga gisumete sa korte. Sa pito ka pahina nga desisyon nga giisyo ni adto September 28, ang chamber miingon nga ang gipangayo nga depensa dili lang ang pagdugang og metadata field sa sistema sa korte. Sumala sa ICC ang katuyuan sa motion mao ang paghimo niini nga kinahanglanon nga ilakip ang usa expert report sa open source o user-generated evidence sa dili pa kini madawat o isumite sa chamber. Tungod sa daghang ebidensya nga nakalap nga magamit sa prosecution sa kasamtangang kaso, ingon man ang gilapdon sa open source o user-generated evidence, kung ipatuman mahimong dili na kinahanglanon o mahimong hinungdan sa wala na kinahanglana ang mga paglangan sa pagsugod sa husay sigon sa ICC.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gihingusgan ni Akbayan Party List Representative Chel Jukno ang panginahanglan nga susihon pag-usab ang mga palisiya sa enerhiya sa gobyerno aron makahimo sa malahutayang solusyon sa nag-usab-usab nga presyo sa lana. Gibotyag ni Jukno ang Philippine Energy Plan 2023 to 2050. Kinahanglan nga susihon pag-usab human gisyon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order number 125 nga temporaryong nagsuspenso sa excise tax sa LPG o kerosene. Dugang panini nga ang pagsuspenso sa buhis temporaryo lamang nga lakang o gikinahanglan ang mas klaro nga estratehiya aron makunuran ang pagsalig sa nasod sa imported nga lana. Gipasiugdahan ang pagpaligon sa lokal nga mga tinubdan sa enerhiya o ang paggamit sa renewable sources sama sa solar o wind aron mapaligon ang seguridad sa enerhiya sa nasod. Sumala ni Jokno, kinahanglan usab nga mahibal-an kung epektibo ba ang mga lakang sa gobyerno sa pagpagaan sa epektos pag-usbaw sa presyo sa lana sa mga konsumidor o mga sektor sama sa pampublikong transportasyon. Iyang giangkon nga ang pagsaka sa presyo sa lana hinungdan usab sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton nga naghatag og dugang palasanon sa mga mamumuo negosyo og mga lungsuranon.
3: BBC Balitang Abroad.
4: May biyahe padulong sa United Arab Emirates si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Naging meeting si Netanyahu kang UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Naisgutan sa duha ka leader ang mga ang may galabutan sa giyera sa Iran kundiin parehas ka nahimong lalom ang papel sa UAE ug Israel. Gipaligon usab sa duha ka leader ang relasyon sa duha ka nasud. Kauban ni Netanyahu ang asawa ni ini ug pipila ka mga opisyal sama sa heads sa National Security Council, military secretary ug political advisor. Ang pagbisita ni Netanyahu na hitabo halos usa ka bulan una paghimuon ang eleksyon sa Israel sa umaabot nga Oktubre 27.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, nanas pito ka mga individual ang namatay sa mas gipakusgan nga drone o rocket attack sa Russia ngadto sa Ukraine. Apil sa naigos sa drone mao ang National Academy of Sciences nga nasa Central Kiev sa Ukraine. Ang nasangpit nga pag-atake human sa pag-adto ni Ukraine President Volodymyr Zelensky sa United Nations General Assembly kun diin andam kini sa usa ka trilateral meeting kung kang Russian kon Russian President Vladimir Putin o US President Donald Trump. Naglao matod pa si Zelensky nga mahuman na ang sobra sa patkatuig nga giyera nila sa Russia.
2: BBC Parting Balita.
4: Sa detalye sa balita ni Gusto, mukunhod og labing minus 3 pesos kada kilo ang presyo sa LPG karong semana ha. Apan posibleng musaka pag-usab og 10 hangtod 15 pesos kada kilo sa pagsugod sa Oktubre. Matod ni Arnold T, presidente sa LPG Marketers Association, ipatuman sulod niining semana ha ang price reduction tungod sa tulo ka bulang pagsuspenso sa excise tax sa LPG o kerosene. Ang Regasco magpakunhod og 3 pesos kada kilo sa presyo sa LPG sugod Miyerkules karong adlaw sa September 30. Apan matod ni T, posibleng musaka og 10-15 pesos kada kilo ang LPG sa Oktubre 13. Tuo sa pagsaka sa world market prices ug shipping premiums taliwala sa tensyon sa West Asia. Gilauman nga makompleto sa Oktubre 1 ang competition sa bagong presyo ug mahimong itapet kon ipatuman duha ka adlaw human niini. Matod pa ni T, misaka na sa kapin $200 kada metric tons ang premium cost. Bisan pa sa posibleng pagsaka sa presyo, magpadayon ang suspension sa excise tax sa LPG sunod sa hangtod 3 ka bulan.
2: BBC Parting Balita.
3: BBC Sports Balita.
1: Nakadaog og silver medal ang Pilipinas sa women's sipak takraw doubles human mapildi sa Vietnam sa ilang gold medal match sa 2026 Asian Games nga gipahigayon sa Mitsuho Park Gymnasium sa Nagoya City, Japan. Gipanguluhan nila ni Jean Marie Sokalit, Abigail Sinogbuhain og Nelly J. Salon ang kampanya sa Pilipinas alang sa gold medal. Bisan wala makuha sa team ang ilang gitinguhang gold, nahimong importante gihapon ang silver medal sa kampanya sa Pilipinas sa 2026 Asian Games. Sa kasamtangan, ang medal tali ana sa ika-17 nga puesto ng Pilipinas nga dunay kinatibuk ang 15 ka medalya, 2 ka gold, tutukoy na tulo ka silver o na polo ka bronze.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: Sa Italia, sa balita sa kaimsong sa panlawas, malambusong ibaygayon sa Department of Health sa Zamboanga Peninsula, Center for Health Development, pinaagis na non-communicable diseases cluster, ang duha kaadlaw nga training on mental health gap action program para sa mga representante gikan sa Department of Social Welfare and Development, uniform personnel, piniling local local government units o Sulu Province. Tumong sa mga training nga mapalambo ang kahibalo o praktikal nga kahanas sa mga partisipante sa pag-ila, pag-assess o pagdumala sa mga prioridad nga mental health conditions, pinaagi sa interactive learning sessions. Pinaagi niini gilauman nga mas mapalambo ang paghatag og accessible, angay og dekalidad nga mental health services sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Nasayon ka ba?
1: Alright, mga kabagting o kabalkada, dinita sa Nasayod Kaba Corner. And of course, bagting 28. Nasayod Kaba nga, gatusan ka mga tao ang naglinya gawas sa Osaka Bar sa Central Hong Kong. Niyatong Agosto 5, 2026, aron lang mubayad o HK$150 or 1,197.65 pesos. O makatanaw ka na sa labing unang sperm race sa Asia. Nasayod ka ba nga walo ka mga kalalakihan kon kalalakihan ang nitunol sa ilang kaugalingong similya aron magpapili kon kinsay adunay labing paspas nga sperm apan sukwahi sa mga hungihong sa social media. Walay tinod nga sperms nga naglumba ubos sa microscope samtang nagtanaw ang publiko. Ang tinood gianalisar daan sa laboratorio ang kapaspas sa mga sperm o ang nakuha nga datos gihimong digital animation nga gipasalida sa dagkong screen aron mahimong virtual nga lumba paingon sa usa ka artificial nga itlog. Nasayod ka ba nga ang maong kompetisyon miagi og mga qualifying o elimination rounds o ang opisyal nga gideklarar nga grand champion mao ang usa ka 18 anyos nga lokal nga batan-on nga ginganlan nga si Anton. Nasayod ka ba nga kining talagsaon nga lumba dili lang basta kalingawan, gihimo kini sa Sperm Race Asia Division nga nagsugod una sa Los Angeles niadtong 2025 aron pokawon ang unahunas publiko ug magdala og kahibalo mahitungod sa nagkagamay nga kalidad sa similya kon male fertility sa mga kalalakihan sa tibuo kalibutan sukad pa niadtong dekada 70. Apan nasayod ka ba nga nagpahinumdom ang mga doktor ang nga ang pagkadaog ni Anton sa lumba dili garantiya nga siya ang labing fertile nga lalaki. Matod sa mga eksperto, ang kahimsog sa similya wala lang nagagad sa katulin sa paglangoy kon dili lakip na sa husto nga porma kon morphology o sa kinatibok ang gidaghanon niini. Karon nasayod na ka kabagting og kabalkada.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga mati o padi, ani ana ang balita, showbiz.
4: Gikumpirmar nila ni Katrina Halili o Chris Lawrence nga nagbalik na sila sa ilang relasyon human sa ilang panagbulag ni adtong tuig 2014. Sumala sa opisyal silang nagbalik ni adtong September 13, alas 12 sa tungang gabi. Matod sa couple, nagsugod pag-usab ang ilang pagsuod human nila ma-reconnect ang usag-usa isip pamilya. Diin ilang nakita ang posibilidad nga hatagan og ikaduhang higayon ang ilang relasyon.
1: Samtang sa Bicas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Lakip na usab sa Radyo Bagting News o sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application.
4: And of course, kabagting kabalkada sa itong programa, giabagan usab sa AB Gadgets Pagadian. Available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilang buwatan. Busa, bisita na sa San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at Bang sa Paprenta. And of course, giabagan usab sa Campbell Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Sila mag-contact sa 0935-596-6752.
1: Sa Pikas Bahin, miabag usab sa BBC Bagting Balita, alas 7 si former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Nuna sila'y branches sa lungsod sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw o Dumingag, Zamboanga del Sur. Ngayon pang miabag ang Eliana Bayview College, nag-iinosarang pribadong tulunghaan sa syudad. Adunay pinakaubos nga tuition fee. Adunay sila'y unom kakurso ng mga gitanyag. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
4: And of course, gikan gihapon sa DSWS, alang sa mga nakailas sa amahan ni Francis Saviza Noria nga si Oliver Estrada, palihog lang og contact or pagigutay sa atoang social worker nga si Ms. Ellen May Malata, RSW, sa Department of Social Welfare Services, diha sa May Cebu City. Mamahimo usab ka mamukontak sa 0921-849-3654. Once again, 0921-849-3654.
1: Good morning sa naglantos ng Facebook Live karon. Good morning ni Aiza Maghanoy, ni Aljun Abukatkat, lagip na usab ni Ivan Alforque, Rebecca Unito, dinha sa Midsalib, Zamboanga del Sur. O good morning usab ni Mars Lirazan. Mao kato naglangkob sa BBC Bagding Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagding 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat og maing buntag kaninyong tanan. 85 na lang kaadlaw, Pasko na. Alas 7, imedia.
2: BBC, BBC, Bagding, Bagding Balita. Balita.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugan napasok sa hitgan, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hitgan, moto napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
7: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
8: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
10: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, Ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagan and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagan and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
13: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
13: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Zed Living Testimonies.
15: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatud-an ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
16: Ako, poriba ko ana ang kalin panyawan coffee. Akong gini-maintain kay high blood ko, laban tila, kay mababa man ang imong lipid.
15: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing. Ang Zed Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
16: Sigurado gina. Kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
6: Living Testimonies.
13: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
13: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
17: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
18: Put na big mati kani o, pa-check up ko dito. Pas doha pagyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha ganin ano nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
17: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
17: Paragis bila-bila.
15: Paragis bila-bila.
19: Radio Magbating.
20: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
21: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras ug kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa tumsi. Ingon man usab sa atong probinsya, o kini pulsuhan sa mga katawan, o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
22: Mga gala, kumusta? May buntag inyong tanan.
0: adlaw karon nga Miyerkules, katapos ang adlaw sa bulan sa September 30 tuig 2026. Inyo na sa pabati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Inhilamos na nagunang registration sa Nakben sa Pagilian. Kininyo may higala, Elmer Bagits Maghanoy.
5: Kinasab sa Riks Kabutin, may higala, magiguban kaninyo sa media oras nga tulumanon ang programa. Sabay na mga higala, kumustag may adlaw ka na itong tanan. Miyerkules. Resisyon kay
0: kalima
5: no? Kalima. So, nga nagka-monitor na to karon sa radio. May adlaw ka na tong tanan. Katapos ang adlaw sa bulan September. Bitsa sa 30. Oktubre na ugma, mga igala. Dot na kayo ni kay naanata sa beer. Naanata sa ikaduhang nga beer. Og ikuha na to ni double beer.
0: Yato mga kauban. So, ano dito na susuroy na.
5: Yahaya.
0: Yahaya, oy.
5: Pero kwan, courtesy call sila ni kwan. Sa itong amigo.
0: Itong amigo na ito.
5: Ito mga igala.
0: Maksidor.
5: Nagandag mga isgutanan karong panahon ha. Kanina, importante kain ni mga binating gigsoonan alang nis mga katauhan ni rin mismo syudad sa pagalian.
0: Labi na sa taga Barangay San Pedro.
5: Labi na ining mga nasunugan. Okay, atumiyaging simana mga higala. Sayod na nga may tabang na si Senador Wayne Gatchalian.
0: Oo. Oh.
5: Senador
0: Villar,
5: Mart Villar.
0: Oh.
5: Tabang na pod unya, may tabang na usab mga higala si Senador Bongo. So at least ba dunay mga senador nga bisan pa og nagpadayon ang ilahang
0: busy na sila sa impeachment.
5: Business impeachment.
0: At least nga ang mga katawhan sa Barangay San Pedro mahupay-hupay po ng kagool nilang ibate.
5: Pero natin mga nakita sa social media ba? Layo pagali ang kalagkalag mga higala.
0: Aha.
5: Na ano may mga kanabitaw mga picture nga condolence. Condolence daw sa konstitusyon. Okay. So, tanaw bitaw na to. Kining konstitusyon.
0: Nausab ang kining konstitusyon kay ang uban ana kinahanglan pag kun delegates.
5: Ang uban
0: para mausab.
5: Ang uban gyud ana kana gyud nga konstitusyon na to mga higala gisunod. Hinungdan na siya sa people power. Panahon ni kanhi presidente Corazon Curiaquino. Kung mag-isgot ang people power mga higala, people gali, tanan,
0: kadaghanan,
5: katauhan mga higala. Pagkakunta na karon mo, giusab raman ang dili people power. Okay.
0: Giusab ang pipila ka senador.
5: Pipila raman ka senador mga higala ang nag-usab. Liman kagikan
0: unya,
5: sa
0: kanang murag bitaw og dili may pagkausab kay nay usa ka tawo nga gitarget nila para lang sa impeachment. So okay. Dili gid maayo.
5: Impeachment bang good ang resulta man good ana ang output ba? Ang output ra gyud ana mga higala dili kadagan. Dili kadagan si Vice President Sara Duterte.
0: Okay, murag nahadlok man sila nga ipigon sila ba?
5: Mao ra gyud na wala nila in. Dili okay go, ma-impeach ka. Di man ka mapriso.
0: Di man mapriso. Di
5: man mapriso.
0: Gilalisan ra ba nga kwarta na 125 million ra. Unya ang gasto karon sobra naman kay kada usa ka sesyon na nila sa impeachment hearing. 25 milyones biyan ang gasto nila diha. Kaya siyempre, napaway mga allowance, kaon pa, snacks pa, o uban pa.
5: Mahinumduman na to si Chief Justice Renato Corona. Nadesisyonan nga ga-impeach, so man to na priso.
0: Wapon nila o true ha to ang ginaghanon nga naman to isa ka senador nga wala na.
5: Nanong wala man to usba ka ni Adso. Nanong karon mga higala nga ang base dito mausab rasya mga higala kun patay na. Pero ang pangutan na
0: selective justice ang gihimo nila kay
5: buhi mani.
0: Man na.
5: Buhi mani sila mga binating gig zone na niya. Pwede man sila unta maka-attend og online. Pero
0: wala pa man gud sila gud decisiones korte. Hukman jud nga ikaw sadaan jud ka.
5: Pareho
0: ikaw pagatangtangon ka sa pagkasenador.
5: Pareho gud anang kuan kanang suspect ka. Ang pulis manggali mga higala. Hangyo kita nga pwede ba ang naong di lang i-blurred? Nasa mga kwan, mingon ang pulis nga.
0: Dili pwede kay suspected
5: pa na siya.
0: Suspect
5: dili pa na siya convicted. So both pasabot mga higala, Kini sila ang mga senador, dili pa na konbiktado.
0: Okay, ba't pa man, na pa man ang kaso ka ng kanin kang Marcolita, wala man na sige kawat nga kwarta.
5: Okay, og tanaw na to, kang Marcolita lang ha. Og tanaw na to, kang Marcolita, mga higala, dili man eh, kwartas gobyerno.
0: Kwarta man na siyang makauban sa grupo kay kanalanda ang mga iglesia ni Kristo, mula ba ng ilang kauban, mutabang man yun na.
5: O pananglitan, si Randy, mihatag og sigatos na to. Nga dili siya empleados gobyerno.
0: Nga dili po to kwartas gobyerno. Gawas o kanang yung ikas-advance niya, ihatag na to, niya kita yung gasto.
5: Ingon si Randy nga, na yung sigatos niya, paload na diha. Para idula na to, scatter dula na to, o kanang kuhan.
0: Parehan na ay nga tuan na sila sa mabugnaw nga lugar. Mayingon dahil ito nga, ahat na ito mong G-Cas.
5: Pag-G-Cas niya
0: di. Hindi
5: mo ito kwartas gobyerno. Personal man ito niya. Niya di po siya empleyado gobyerno.
0: Niya ang mga tao nga naghatag, dili po empleyado sa gobyerno. Kaya kauban man niya sa simbahan. Ayaw kong ingna nga, kanang mga kauban sa simbahan, hindi na mo hatag. Tabang hindi na kauban, nga dili kauban.
5: Muna siya di mga galang nga. Tanawin bito na to. Kung Marcolita na yun, orkes dinoonay kay... may mag-boat na yun. Butang na ito. Beka ng mga naglingkod na exposition, mga nagko, butang to mga ubang senador. Wala ka na sila yung mga donasyon. Gikan sa butang na to mga nagko negosyante, o di ba ka ha? Mga politiko, mga higala. Wala ka na sila yung mga nagko donasyon.
0: Hindi na kita matingala kay mauna niya. Sa Pinoy. O kinsay nasa gobyerno, mutik advantage yun to siya.
5: Ato niyong palapdan mga igala o mga adlaw kay mubor kayo ato ang panahon o oras karon. So ipabatis na to ang staff ni Senadora Bongo. Mga igala kay bisan pa o personal man ni Senador Bongo na tabang kay gikuhaan man is nag-budget karon mga igala. Gani ang malasakit centering a budget. Gipagamyan. No, nga, balaod mong gudunta na. Pero at least, nagya po ng pagtabang ni Senador Bongo. Itong paminaon, Sir Jed Amulod.
3: Hey, sir, kayo po ba ang representative ni Senador Bongo?
4: Ako po si former Assistant Secretary Jade Action Agat Amulod ng dating Assistant Secretary ng DSWD. Ako po nagrepresent kay Senator Bongo dito sa mga ayuda ito.
3: Anong binigay ninyo, sir?
4: Actually, 'di ba, nung September 12 nandito po ako nung nasunugan ito. Inuna namin afternoon, 'di ba, may namatay si Mr. Ramil Ortiz na may hawak-hawak pang siyang Bible. Una po talaga naming pinadalan ko po talaga una siya ng ayuda doon, pinadalan namin siya ng abuloy at saka pinadalan siya namin siya ng flowers galing po kay Senator Bongo. Tapos etong ayuda, ina-assess pa naman, hinihintay natin yung complete list nagikan sa LGU, sa CSWD. So we have 250 families ang tanan families ang nasunugan. So kani kanang kwan gamay nga ayuda lang nagikan kay Senator Bongo na kabalo naman ta na iyang bisyo ang magserbisyo. Natay grocery packs, water container, nay gutom sila, gitagaan sila og kwan Jollibee burger. Ug napon sila madawat nga pang merienda lang unya para pag ulit nila ay siyempre pang palit lang ukwan ba pang palit lang financial assistance nagamay lang na 500 pesos para sa mga pang palit lang nila mga kwan ba mga ulam nila or unsa ba pag umandiri.
3: Sir, nakita na to no sa pag may problema nandito si Senador Bongo, palagi siyang nagbibigay ng ayuda, naghatag o...
4: Dati pa talaga sir, kasi ako din po adapted son po ako ng Pagadian City. Naging adapted son po ako ng City Council headed by Mayor Samico at saka yung mga ibang mga council dito. Kaya every time na, kasi Pagadian City is the regional center, so hindi talaga imposible talaga hindi mapansin pag may nasunugan ka agad. So ito nga, inaksyonan agad ni Senator Bongo kasi bisyo na mag-servisyo.
3: Sir, ato ni Pautara, sir, katulang mga nasunugan ng pamilya, how about katong renting, nag-rent lang?
4: Wala ko kabalo sir kasi si CSW dito ang makasagot po sa inyo. Kasi kami, kung anong pinasa sa amin yung parang ano na lang ba? Conclusion, kung anong pinasa, result na, kung anong resulta ng CSWD, yun na yung makuha kong, yun na yung base namin.
3: Basis namin. So, gawas ano sir, napabay adungag nga ihatag si Senador?
4: Sana katong sa NHA, katong EHAP, Emergency Housing Assistance Program, unta, makwanto, ma-assess na sila. Na-assess na ba ma'am yung CSWD ng NHA?
3: So, pero katong mga natagaan na sa una nga gibaligyan na din na gito, pwede.
4: What do you mean, sir?
3: Halimbawa, na-appeal sila sa mga roadway nining, na-appeal sila sa...
4: Wala ko kalimutan na, sir. Basta amuha to, tabang lang din, sir.
3: CSWD lang.
4: Kasi wala may ikuan. Ang amuha, kung unsay ipasa sa CSWD, katulang mo i-entertain na mo.
3: Okay, so at least nga, ano-ano si Senador Bongo, agad mo paulahi. So, napapagay gustong mensahe, paabot, sir.
4: Si Senator Bongo, nag-ingon siya, ayaw mo magpasalamat sa amuha. Kami dapat

0: Senator Bongo, yung mga taga CSWD, lahat ng mga nandito, yung mga barangay officials, mga firemen, pasalamat po tayo sa mga bumbero, yung mga tumulong dito, Office of Civil Defense, alos lahat ng mga national government agency na nagbigay ng malasakit. Kasi si Senator Bongo, ang tawag sa kanya, Mr. Malasakit, bisyo ang more servisyo. Sabi niya, Senator Bongo, ang minsan lang po tayo sa mundong ito. Ano bang pwedeng gawin, gawin lang po natin, di ba? Para sa kanya, ang servisyo sa tao ay servisyo sa Ginoo. Daghang salamat.
1: Okay, salamat, sir.
2: So, nabati na to, no? Sagihin mo na itong interview. Kaninga tabang, naaman eh. Unya, napatay ko ba mga pangutana kay... atong ipangutan na gani kato mga nagrenta apil ba sa matagaan matud pa niya dili siya katubag kay ang gihatag ra sa City Social Welfare Development Office nga mga listahan sa angayan nga tabangan dito na pinasunog kato ra gyud ang ilaha so dili sila makatubag sa lain nga mga pangutan na kay para ra man gyud to sa gikan sa listahan.
3: Okay. Kini magbase ra magbase ra gud pod mga higala kun say ipampasa si SWD putang pagpangutana sa staff ni Senador Bongo. Pila ka buhok na biktima. So more po to'y gahinan.
2: Unya, katupong kuan, listahan sa City Social Welfare, nasala na to tanan. Kompleto na to og mga papilis. Sa ato pa, kung muhatag siya, inighatag niya dito sa budget ni Senador Bongo kay bisag personal. Mulikwidit magyun na siya muhatag mo isang pilay ng gasto niya. Okay, gitagaan pa ganitan nila para pang palit og sudaan, palit og pagkaon, ginagmay. Personal man to. Itugaan magyun na mo ni ang biktima, mo ni ang gihatag ana.
3: So at least mga igala na ginagmay nga tabang kay nabangay man ni mga binating kaigsoonan din na tamag ngitag pamaagi nga ngita patag isyo nga nasunog na magitoyog sunog sa pa mga higala kay ang pangita mo di yun na nimo mapangantihan
2: di
3: nimo matag-an
2: karong adlaw masunog gani pagkasunog gani dire abot dai tong staff ni Senador Bongo maghatag og tabang unya kanimo ikaduha nga tabang unya ang kanindot ani kay iyang itawagan si Senador Bongo og nakita po sa mga tao nga uy naa si Senador Bongo nitubag sa tawag
3: so naapod ang mga public official mga igala diri mismo syudad
2: oh naapod dito si Konsehal Jigir Ariosa Konsehal Roger Acidilio naapod dito si Konsehal Bien Colbe og alam na yan naapag yun si Mayor Samico
3: so muna mga igala at least naa mga konsehal na ato mga idol kinatuneng konsehal nga dunay moto sa iyang kagalingon
2: si Konsehal Lansko wala makatambong kay gikuyugan man niya ang kato mga atleta diadis pagadian iya magikuyugan so amo nang wa siya katambong pero naa pa to diri naa gito kanunay
3: tumatik man to mga gala so ato sa ipabati kadali ang managsunod magikan eh Konsehal Roger Acidilio Konsehal Jigir Ariosa ekip na usab si Konsehal Bin Binido Colbe.
4: Dili lang siya usa ka material na butang. Kini mao kani ang timailhan sa paglaom, inspirasyon o gugma sa usa ka senador alang kanatong tanan. Pakpak buno diha kay bukason ginasanina ni Senador Hikaron o andam bisan sa atong kalisod o kasakit at dunay usa ka senador andam tagana motabang kanato so atong pakpakan ang atong pinalanggang senador Senador Bongo, og daghan kayong salamat. Nana bay container jar tanan nana. Bitaw no una sa tanan atong pasalamatan atong labaw magkagahom no. Basin taliwala sa katalagman nga atong naagkon pero magpasalamat niya kay wala kita pasagdahi no. Labi na gyud sa atong mga lideres. Atong mga senador, ka Senador Bongo o sa tanan, no? Kinsa pa man to nang hatag si Senator Wayne Gatchalian nga ginasingkasing yun, nagpaabot sa ilang tabang sa pinagipod sa dakbayan sa pagdian, no? Kang Mayor Samico nga una

0: dayon ning responde ning hatag sa tinud-anay nga pagtabang pagpaabot sa sinsiro og tinud-anay no kapag bati sa katilingban labi na gyud katulog ka biktima sa sunog gani ato pong pasalamatan no si Sir Jed no Sir Jed nga nagfacilitate karon diri nato makita ninyo ni siya permanente no dili lang karong panahona kundi sa bisan unsang klase nga katalagman nga nahiagom sa kakbayan sa pagadian, siya ang gihimo nga ehemplo sa atong senador, si Senator Bongo aron mapaabot ang tabang atong pagpakan. Ug sa tanan nga mga ahensya no, labi na gyud sa kakbayan sa pagadian, si Mayor Samico, aduna pud nato diri kauban ato ang taga MCOR no, nga naa pud sila ipanghatag ninyo, ato pud silang pagpakan. No, tanan ni mga staff sir. Salamat kay sa iyong kinasingkasing no nga pagtagad og ang gihangyo lang yun no na Senator Bongo naamang yun kauban ako sa mga konsyal karon Councilor Kulbe, Councilor Asidilio ang iyahang hiniusa no pag-awag no nga atong iampo si Tatay Digong no nga makalingkawas mahibalik diri sa Pilipinas tungod kay kana ang usa ka tawo nga dako kay natabang dili lamang sa Mindanao kundi sa tibuok Pilipinas ning abot ta sa panahon nga nagbati taga seguridad no ang ato ekonomiya nindot og dagan tungod kana sa iyang pagpangagamhanan so dihan dapita mapasalamaton kay tano dayon manginaot ko no nga sa samang paagi sa akong pagpahinumdum ninyo gahapon kita nga nabiktima sa sunog ug mahimo magbilantayo na jud kaayo ta no dili ta magpasagad kay God dako kay kadaot sa atong katilingban kung waabot ang kalamidad na susama sa sunog. Wa gitay mahika, magsugod ta sa uno. So kaniyong tanan, ako mapasalamaton kayo, manginaot so pinagi sa atong pagtinabangay, pagtimbayayong suporta ang populasyon na ako na ito ang tinudanay at kalambuan o pag-asenso sa Dakbayan sa Pagadian. Ato sa mga welcome ang pagkako sa mahal sa Dakbayan sa Pagadian, Mayor Samico! Puntago na itong tanan, Barangay San Pedro. Murag dili ni karon lang adlaw ang nakita ta no murag halos-halos pagkada adlaw basin ugma do na pay ayuda makita na putag balik of course ako pasalamatan si Jade ako palagpakan si Jade sa pagfacilitate natong tanan pinaagi sa atong pinangga kayo nga senador Senator Bongo atong palagpakan makahinumdum ko kaniadto nga si Senator Bongo maoy atong bit pagkadagan og presidente sa Pilipinas. Nakainom to mo? Nga siya unta ang atong padaganon og presidente sa Pilipinas. Kay nakita nato ang iyahang kaakuhan og ang iyahang pagpangga sa atong mga Bisaya. Pero naapagiday idol ni Senator Bongo. Kisa man si Tatay Digong. So kung himunta na si Senator Bongo o si Tatay Digong, mao-mao ragyod ang ilahang mga panghuna-huna o gipagbati. So atong palakpakan si Tatay Digong, bisan dili nato siya makita karon, kay tua naman siya sa, asa ganit siya karon? Sa dahig, so mag-ampo ta, naunta, matagan siya o kapiskay sa iyang kinabuhi. Aron, Basin paman, pinagi sa itong pagampo, makabalik siya sa Pilipinas. So kining tanan, dako kayo na itong utang kabubuton, kabisan ako gani sa si Tatay Dagong, si Digong, o ito ang presidente sa Pilipinas, nakita na ako ang iyahang kakuhan na itong mga katawahan sa Pilipinas. Ang iyang pagmahal o ang iyang pagdeterminado nga mualagad ka natong tanan. So pinagi sab sa City Government ng Pagadian, Mayor Samico, nga natong mga konsyales kaniya karon din ni nga nagtabang kanunay alang sa pagfacilitate sa atong mga kaigsoonan nga nasunugan sa San Pedro. So mag-ampot ang salamaw makagagahom nga dili na unta morsban ang atong nasinatian. So kanatong tanan daghan kayong salamat.
1: So nabati nato no, mugbo-mugbo lang ilang kapaging pulong kay di magod sila gusto nga taason kayo kay importante diha nga naay senador nga nintabang. Okay, nga ni iya patong isgutan katong uban nga